0: FM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
3: The secret of health.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus

0: malay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan? O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina? O kaya naman maharas online? Madalas nating isipin na biro lang yon o huwag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman nandito ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. Poprotektahan nito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pambabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay, at magbigay ng kaukulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.

0: φορά σου, ακατρόπα. Αν τον κανένιο σε premium D3.
1: Όχι, αλλά είσαι μου.
0: Τον άσα, εγκτάγκαλ, αγγλάκ. Αν υπηλεί τα κουάγκανο καμέρα, ερυπλέσει το τσιπ. Κατέλε τσιπ, ακόμα τσιπ. Τσιπ, τσιπ. Ερυπλέσει το main καμέρα. Hello, I am a ghost now. And I am not a ghost project, okay? I am just a ghost. What did you say kung gulag guay, Chip?
1: Ara na.
0: Ayan, kita na. Kita na. It's no. Magic.
1: Maning taklob sa kuwano soft drinks yung gabrihan gapon.
0: Soft drinks? Sige nung kay soft drinks?
1: Eh, garing silikod na to ba?
0: Ay, binakon ninong kay soft drinks.
1: Agarin na din eh. Ako na ni tao doon to.
0: Sige, sige. Ah, katropa, at samtang kapabot ta sa kanabang tawag nini, balita di katropang Pili Poligario. Uy, sabi ni. Taon-taon, ato ang mabisita, ato ang bisita dari karon mga katropa, ang mismong presidente sa NDDU. O, siyempre, ang convener ni atong koalisyon mga katropa. Wala ilaing kundi si Brother Manuel de Leon. At tagayin niyo na. Ayaw na mong kasuko, ha?
1: Ako, mga
0: Audrey, educational type lamang gini mo, ha?
1: Lagi, ang pag-educate sa katawan.
0: Di man kung may masugot niyo, sa kahabig lang, ang inyong paminawon. Ang verbo kayo sa pikas habig, mga katropa, nga di na to sila matagaan og venue. Ayaw na mong kagol kayo, mong hiskot maghihapon mi sa inyo, ha? Amo mag-iiskutan, di ba, tumiagi dari, kung unsa ang unod sa conditional joint venture agreement.
1: Oo.
0: Di ba? Oh, kung unsay mahitabo after kung mudaog ang yes, unsay mahitabo after, di ba? Klaro man to among giskutan nga 30% na lang ang bahin nga dili na distributor sa kuryente ang Socoteco to.
1: Ah, so but pasabot nimo kanto Manuel, but pasabot nimo ang atong giskutan is conditional joint venture agreement roadmap. Kung unsay mahitabo ani.
0: Oh.
1: No, kung may yes or no or mahitabo nga daghan ang boycott.
0: Oh.
1: Mas maayo para mabalanse.
0: Oh, boycott og no. Pasabutin sila kadaog.
1: Oo.
0: Kung yes, daog sila. So, kung daog sila, unsay mga posibleng mahitabo? Musaka ba ang kurinte after 2 years? Kisaan, malagi nila nga, di musaka.
1: Dili musaka.
0: Di musaka. Baka kuno nang musaka ang kurinte. Okay, given. Wala yung problema diha kung mauna inyuhang panglantaw.
1: Mm-hmm.
0: Pero ato pong paminawon ang panglantaw sa pikasabig. Di ba? Kay kani man gud sagol-sagol na dili man gud tanan hinungdan sa distribution gud ang pagsaka sa kuryente katropang Chris. Napatay problema sa generation. Nabin papadulong ang El Niño.
1: Tinghulaw ba kanang walay tubig kaayo. Super bani, super El Niño.
0: And I think that will affect starting January, December na naipikto gamay. Pero itong na-interview na itong pag-asa dari, January next year ang pinaka-grabe yun.
1: May gani diri, gawalan-ulan pag Oktubre, no?
0: Yeah, pangutana na to, asa ba nakakuha og supply na to sa kurente?
1: Oh, kana pa?
0: Agus po lang eh.
1: Yeah.
0: Pinakabarato.
1: Nga
0: siyempre, iya man na sa gobyerno, alangan di po na sila muhatag nga to sa Bisayas, muhatag po siguro na sila supply dito, kita yung hot landers Mindanao.
1: Wala pa dihan na to mahunaw na eh nga, namiligro sab na kay naanay nagulat diya.
0: May PPP po ba yan na?
1: Na.
0: Oo. Oh. O ang partner daw ni Ana, matod pa,
1: San Miguel
0: Corporation.
1: Aguy.
0: Sila ko na yung murihab po ni Ana.
1: Yeah, wapay siguro, pila yung precious kurinte na to. Kung...
0: Naana daw na yung unsolicited proposal po ni Katropang Chris. Pero wala pa nakikita kung
1: usay. Lain ba yung unsolicited proposal? Kaya madayon na yun. Unsolicited, pero akita kang unsolicited nga, dritso man dayon.
0: Uso ba ko ng unsolicited, no?
1: Binuang mo ng unsolicited, no? Di, para ingon nga, wala na sila, wala to gay seryoso, murag, sige, sagdi ilang kay
0: unsolicited ba na?
1: Oo, ano ba? Murabag, murelax lang ka, sabagay, unsolicited magiging noon.
0: Sabagay.
1: Pero ano lang, magbantay ta, sa mga tinuod nga punto kay, pag-abot sa panahon, kita mong mapiktuhan. Ang pagmas ko rin
0: kay. I think, the effect of this is in our generation. Dili ni para sa to, kay mga matay, matagsayog yun.
1: Lagi next ba o mga anak?
0: Wala pa ko resulta nga ugma mga wala na mi ha.
1: Dili pa, dugay-dugay pa.
0: Idad po siguro tapabuntay po.
1: Andam naman may mamatay pero dili may, wala may magdali, wala may magdali.
0: Ipa experience siguro sa buha ang pagka senior citizen mo.
1: Artong iwan nga kauban ba? Arsa, andam na ka mamatay. Oo, pero wala ko magdali.
0: Pero pagka senior citizen ba nga maka-avail kag 20% discount. Pero ba para kay chip ba nga nanay 20% discount.
1: Dual citizen na. Kinakadlaw na lang. Diba? Yaya na.
0: Ay, nako.
1: Mas mapag-feel niya nga heaven yung kinabuhi.
0: Heaven.
1: Okay, dalun niya nga po sa kulahan.
0: Toto, kari anak. Mas tawa na na yung kinabuhan. Maburo na kanawang. Bisita niya ang station. Makipusta pa ko ni mo.
1: Dito, okay. Sa mga senior, mas heaven man daw ang pagdala sa apo sa eskwilahan, pag-amping sa mga minahal sa kinabuhi. Madamato din yung mga anak sa iyang trabaho, sa kenan, ikaw mag-drive. Heaven man daw na daw.
0: Heaven?
1: Oh, ayaw lang itong mabayad ng bill. Dito heaven.
0: Heaven daw?
1: Heaven daw.
0: Ayaw pagdali-daling heaven, chip ha?
1: The heaven on earth. Ang mga experience ba?
0: Baby. Morgana katong kanta. Oh baby, it's a place on earth.
1: Heaven is a place on earth. Ito, no?
0: Sige. Wala si Katropang Philip, no?
1: Wala pa?
0: Ah, sige, yun na lang na siya, Chip. Break na sa Chip kay sa itong pagbalik. Ato makauban si Brother Manuel De Leon, who is kutang taniini. Unsa magid ni ato na mag-iskutang yun rin ang conditional joint venture agreement o sa mga unod ni Ana. Ato naman, naala ko yung sipiat, ay dili dahi 9 billion ang basihan, kundi ni katong 4.5 kay distribution asset naman to.
1: Okay, okay.
0: Stand me corrected with that. So sa ato pa, mas gamay ng yung DI ang bayran sa Ignite.
1: Mo ba?
0: Oh, pero mailahan ang distribution asset. Kaya kayo naman.
1: Tagluuyan.
0: Mura ba ka ng, ako personal opinion, may personal nga panglantaw, ano siya, mura ka gigisan mo sa kung galing mantika ba?
1: Mura ka manok nga gipalits palingki o niya gipabukalan nga walay tubig ng mantika, mo ito'y gigisa. Pero tinglam niya, no?
0: Kada kung tambos baboy nga ibuhag niya, no? Ibutang ni mo niya nga way mantika, di ba?
1: Butang agasin lang gamay.
0: Katong ginisahan namin, no? Ito.
1: Pero kaling pag-isa sa itong kagoling mantika, mo rin alkansi to the part. Dapat, kumbaga, pwede na itong buhaton sa itong kaugalingon naman lang gud ni.
0: Sige.
1: Sige, ato na yung skuta ron.
0: Gitali ka?
1: Doon laman.
0: Wala pa.
1: Sige. Wala ko ilakaw ron? Wala ko ilakaw ron.
0: Ako na ako niya kao. Ubang ka?
1: Pwede.
0: Alas 8:21 na itong oras. Ito ka na pagbalik ato ng iskutan mga katropa. Kining abangin, gatun ka ninyo. Siyempre sa Santon Plus Herbal Capsule. Nari atong paminawan at testimonya nga nakagamit sa itong Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Ako di ay si Tonyo Baldomino. 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, 30 yud lisura sa akong kahimtang. Tungod sa akong arthritis, o sigig saka sa akong presyon. Kada buntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod. Lutahan. Unya, firme pang labad ang akong ulo. Halos dili na ko makalihok ng tarong. Ako, yun na kong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ko sa radyo si Santon Plus Capsule. Sukan-sukan ato radyo kumihunong sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas na ko, tulayigin ninyo ang Santon Plus.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hi, this is Fiola Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: XFM.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, antiviral, anti-aging og fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: XFM.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
5: Centum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria.
7: Centum Plus Herbal Soap.
5: Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat.
7: Nagyawat, an-an, buni,
5: at iba pang skin problems.
7: Centum Plus Herbal Soap.
5: Healthy beauty sa abot kayang halaga.
7: Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.

0: Ώρα στα τόμα, κατρόπα! Όχι, σιμπρέ, αλλά στο τσο, μπαίνει την νόημενα και την παχύνα για τον καρίνιο. Ο Σάντον Πλάς Herbal Capsule, ο κόμμανα το ρεαν Σάντον Πλάς Coffee Mix. Αγγλεμπία, νιο καπέμα, κατρόπα, με κατάμπαν σε το αμπαγλαβάς. Αγγλώνω την είναι μάγκουστιν, μπαλούγκαι and soya beans. Βάγει να σέει καφέιν. Pero ting labing ama nga kagilaan, sakto lang tamis, di ka magka-diabetic na rin.
1: Healthy lifestyle.
0: Ako ahurot na, kay gihibo mang tawag kanabang ice coffee sa akong anak.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dali alagi mahurot na.
1: Sama man, ka-healthy lagi. Sama man, yung pungan mo na, ka-healthy ang gusto.
0: Mau gani. Alas 8.30, ang atong oras mga kagilaan. Ato lang makaubang karon, walay lain kundi si Brother Manuel De Leon. Ana diri sa to ang studio mga katropa live. Sigurahan ko si Brother Manuel mag-live di siya kanag phone patch. Kay mo inom pa man siya sa tong Santon Plus Coffee Mix. Good morning, brother. May buntag.
3: Ay, Chris. Mga listeners o audience.
0: Ayan. Sa mga ating paminaw na ito diha, atang-atang na mo o sa kato mga gustong mo bash, mag-bash lang daw mo. Okay. Pero dito mo iskutog ni Ana. May iskut tayo rin sa joint venture agreement yun. Unsa ba yun ni, asa ba yun ni padulong kay ang trend bang good sa duha ka semana, murabag nagkaubos ang nagapabor sa yes. Ay na to kay ugmang adlawa, dayon magid ang plebisito. Ay, wala may court order.
1: Wala.
0: So, dayon ang plebisito o mga dawa, 10 o 11, nana sa inyo ha, sama sa mong ginaingon, di tamo diktahan kung unsa yung butuhon. Kung gusto ninyo nga ibaligya ang kaptangan, ang distribution asset, lago with yes. Kung di nyo gusto, magdaw mo. Kung di mo sigurado, ako ka mo na bahala diha. Hala na mo diha. Kay... para sa uban, sama ni ining coalition nila Brother Manuel, di magidmayo ang proseso. So, they are, they want to, ano ni siya, itarungon dapat. Wa may babag na rin sa modernisasyon.
1: Gani man.
0: Wala'y gababag. Wala'y nagapangaway personally.
1: Oo.
0: Isikutan na nato karon mga katropa, ang kaning conditional joint venture agreement. Brother Manuel, una sa talan, may buntag, magbalik, siyempre, unsa ba gyud ang dagan ni ining plebisito, Brother Manuel? Kaya ito nakita sa datos, sa first week, okay siya. Second week, nikalit og ubos. What will happen in this two remaining weeks nga ilahang nabiling nga plebisito? It could be extended pa ba, brother, or it could not?
3: Well, nakoy good news.
0: Mm-hmm.
3: Nga walay TRO.
1: Okay, so, good news. Dayon yun.
3: Good news na siya. Ambot good news na sa tanan siguro walay TRO. So I presume nga madayon guning plebisito ugma.
0: Okay.
3: Og sa Domingo og next week, no? So kana siya consolation na sa tanan nga walay TRO nga mahitabo. So we are in the middle, no? We are in the middle. So kung baga crossroad ni siya ba, nagsangangadalan kung mo ang trajectory ba paatog favor sa yes or sa boycott or sa no. So ang first week nato, katong first week sa plebisito, murag naka 30,000 plus man ang yes. 35 yata or 36 what unya tong ikaduha nga plebisito nga week na nagbuba siya 15,000. So murag 50,000 plus na ang ilang na yes, no. Siyempre ang no, gamay kayo ang nagno. Pero ang nagpasabot ana, daghang wala nagboto.
1: Nagboycott
3: kay from sa ilang published number of MCO sa ilang sa assembly, 275,000 man to 274,000, na reduce na siya sa 226,000 plus, no. So ang 50% ana is 113,500 na. So dapat maabot nila ka ng 113,500 plus 1 nga boto para ma-aprubahan ang ang bisita ang si GBA.
0: Okay.
3: Ana na siya. So, kaning 2 weeks nga nabilin, very crucial na siya. Kaya kung ugma o Domingo, mutaas ang buto sa yes, mean ko say, nag-gain siya momentum.
1: Okay.
3: Oh, okay. Nga, pwede niya lang maabot ka itong 113 threshold.
1: Mm.
3: Pero kung mo-decrease na siya, murag malis na sila sa 4th week.
1: Oh.
3: So ang question, ma-final ba nga mag-decide sila sa October 18? Nga kato na ang last day sa plebisito. O niya, sa 19, i-declare na nila kinsa ang nagdaog.
0: Ano
3: man, or i-extend pa ba na nila?
0: Kada magod akong pangot, isa sa mga pangutana na ko, Brother Manuel, even ikaw siguro, makapangutana ka niini. Kay wala ba ko'y guidelines? Kung up to ka nung saan pagkahimuon ng plebisito, wala yung nakabuntahan ko. If they can extend ba o delay or 4 weeks lang bagyo, kay una-una man ko, ang ginagpagkabas, 4 weeks ba lang gina siya.
1: Mm.
0: 1 month lang gani, on September man gina siya dapat.
1: Mm-hmm.
0: So, namin mga TRO, na-postpone. Uh-huh. Ang target bagyo nga ilahang unang gusto, nga upat kasimana, di na bagyo din ma-extend. Mauna ang ato mga pangutana, brother.
3: Dili na sa klaro,
0: mm-hmm.
3: pero sa guidelines on the conduct of the plebiscite, upat naman kasi mana.
0: Okay.
1: Agoy.
3: Up to September 28.
1: Mm.
3: Pero na-TRO man sila tong una, so wala to.
1: Mm.
3: Ikadua, na-leave ang TRO Biyernes, so wala sila naka-prepare for Sabado, so na-extend, na-postpone.
0: Mm.
3: Unya, nagka-plebisito, unya, nag-teacher's day, na-postpone na po, na-cancel. Di ba?
0: Mm-hmm.
3: So, ang pangutana, hantod ka nun sa kaning plebisito. Murag lastiko ba niya nga peri ma-extend, extend. Hantod maabot.
0: Mga ganun yung nagpangutana, sa pagpahitabo na ini, i-extend ba nila nini i-extend? Kutub di nila makuha ang 50% plus 1?
3: Ay, ang akong belief nga hantod October 18 na lang. To be fair, katong original ng publication nga, 4 weeks nga, 8 voting days. No?
1: Mm.
3: Unya, kung nagsabot na mo ang position man guna mo ana, nagkontrata na ta ba nga okay, magplebisito 4 weeks in 8 days, may social contract na ba? So dili man pwedeng dili mutual, ding arbitrary lang ang pag-extend, no? So pero di naman nato mabasa ang ilang isip.
0: Lagi. Pero what if they will extend? What will the coalition will do, brother?
3: I do not know. Murag legal issue na po na siya. Kay karon ang nahitabo man good, katong TRO to prevent the holding for the damage it can done, kung naman na up to 72 hours, di ba?
0: Mm-hmm.
3: Murag useless naman na siya. I-kwan. Pero katong mga legal cases, alay pa man to nga, null and void ang AGMA, gina-question ang proxy voting, mga ang guidelines sa plebisito, gina-question pa man na, dili pa man na siya na-dismiss.
1: Mm.
0: So, wala pa yung decision yung nagipagawas sa board?
3: Wala pa. Napay kaso gani sa Alabel nga gipasaka, nga nag-raffle last week.
0: Mm-hmm.
3: So, i-hear pa to siya. Pero it doesn't stop the plebiscite from going on.
0: Correct. Wala, basta as long as wala yung decision ang court.
3: Pero kung ang implication, ana, maski madaog ka ng GBA, pwede pa man na ipakwantong kaso nga, let's say, nagkontrata, pero ang kaso na pa, alay pa na, pwede pa na maabot sa Supreme Court. Unless ma-dismiss, di ba?
0: Okay, so that would happen because of these cases. Murag mauna siya mahitabo, brother, nga kumbaga, if they will finish on October 18, mauna maging kahumanan.
3: Ang pakaintindi sa katawhan, matapos ko sa October
0: 18. Okay. Kung mudaog ang CGBA, what will happen then?
3: Magkaroon na ng kuan transition period kay i-finalize na nila katong tawag na lang shareholders agreement.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
3: So ang
0: katong unod sa conditional.
3: So ang conditional GBA i-finalize na to nila katong into the finest details.
0: Okay.
3: Ang mahitabo ana doon ay kinatawag nga shareholders agreement. Kanang 70-30, dito na nila hisgutan. kung unsa bagyo na siya. Pero ang pagkabalo na ako, kanang 70-30, dili base, kanang 70% dili base sa 9.9 billion appraised value, kundi dito sa unsang value sa distribution assets lang.
0: Okay.
3: Kay kanang 9.9 billion, nag-include man na sa mga lupa, mga buildings, o mga salakyan nga guba na, o mga, kwan, dili man na ang gipalit. Ang gipalit lang nila, kanang ila pang mapuslan.
0: So, the distribution utility, the substations,
3: okay. So, ang ilang computation, ana, 4.5 billion siguro. So, ang 70% ana, mga 3.1 billion lang ang ilang ibayad. Unya, nag-commit naman sila nga kanang 70% proceeds, pambayad na siya sa separation benefits o retirement benefits. Okay. Dili na, diha pa lang, murag maubos na ng 3.1 billion. So, kung mag-repair sila mga transformer, mga substations, magpalit sila mga salakyan, ikuha nila mga poste, mangita gid sila additional capital capital kanang ginaingon nila nga 2 billion every year.
0: Kadali lang brother Marwan, dito ta sa 3 point something billion. If the current employee nagsweldo og 30,000 kay nako na interview is a lineman, 32,000 iyang sahod kada bulan. May pangutana na ko siya brother kung pili na siya katuig ayun niya 20 years na daw siya, so gigintahan ako siya, anak ko, kung 32,000 ang imuhang sweldo sir times 20 years na kay madawat ka 640,000. That's according to the Dole Law. Mamagin na, basta separation pay.
3: One month pay.
0: Equivalent to 1 month basic times year of service.
3: Yes.
0: Anam na siya. So, sa isa ka-empleyado palang dahan, brother, 640,000 na. Pina sila ka-empleyado.
3: Okay. Doon na ka-grupo nga nagatrabaho sa Socoteco. Kanang organic nga regular o kanang mga job orders, diba? Mga agencies. Ang mga pagkasabot na ako, kanang mga job orders, kanang mga linemen, meter readers, mga ana, messenger,
0: mga third party,
3: mga third party, janitor, mga maintenance, wala mga 800 daw na ka-empleyado.
1: Okay.
3: Ang ilang empleyado lang yun nila, mga 200 plus.
0: Okay, inong tayo 200?
3: 250, mga, let's say 250 plus.
0: Dako-dako, gihapon. So, mahurot yun ang 70%.
3: Maubos yun na siya. Unya, di nato kabalo, kala ta kabalo sa ilang nasabutan, I'm sure kaning empleyado karon dili man na sila masugot sa minimum requirements of law nga 1 month or 22.5 days per month, no? Siguro 1 month, pero I heard 3 months 300% ang ilang gipromise.
0: Okay.
3: Oo.
0: Wala eh. Samot eh.
3: Oo. So, mas dako ang ilang requirement. So, kanang atong ginapangayo nga katong proceed sa 70% asa gamiton? May computation ba na siya?
1: Wala pa siya ipresinta.
3: Wala man.
0: Actually, may nabasa ko, they have to pay the employee.
3: Pero wala details.
0: Ang problema, Brother Manuel, nakabutang sa conditional joint venture agreement, nabasa na ko, ang Socoteco to pa ang muabaga sa mga taxes?
3: Oh, siguro. Kanang mga liabilities sa Socoteco, correct, mga legal. Ang Socoteco man good, may mga cases pa man na sila. Oh, may case pa yata yan sila sa ERC. No, nga dili man tubago na sa Ignite. Dili na tubago. Tubago na sa nabiling nga 30% siguro.
1: Grabe.
3: So, kana ang detalye sa CGVA, importante kayo na.
0: Mora dapat masayod yun ang katawan kung unsa ba giunod sa conditional joint venture agreement before you vote.
1: Gani man.
0: Mora magina ito panawagan dari. Dapat, gipahibalo, ang nahitabo man ko, Brother Manuel, sa IEC palang daan, nahimo ng dili balanse ang ilang pagpadayang sa ilang information dissemination. Kasi syempre, the one who sponsored the IEC is Ignite. So normal nga ang
1: ipadayag lang niya.
0: Ang information nga ipadayag dito,
1: ilaha.
0: Wala kailangan nadunggan kundi maminusan ang brown
1: positive gitanan.
0: mababaan ang system loss, maura gini mong madunggan. Pero actually, wala gin sila ginaingon kung unsa ang sulod sa conditional joint venture agreement.
1: Na, very kwan ba, unfair sa mga MCOs na to, nga dili sila makabalo kung unsa'y sulod itong CGBA na to. Kay, pagkaroon, masurprise na lang ta na-aproban siya, wala, without knowing, unsa'y impact, unsa'y sulod ani, unsa'y preparasyon nga nagpaabot sa katawan, nga ang ilahang katungon, palito na.
3: In fact, kanang conditional GBA, wala man na nilagi paggawa sa ilang website.
0: Kung wala
3: ta namugos ng ipagawas. No?
1: Grabe, madugo.
0: So, yeah na siya. So, that will happen kung ma-approve.
3: Okay, kung mag-yes, siyempre, maglingkod na ang board o ang management sa Ignite. Kung unsa nila ang mga itong tawag na ako nga stakeholder
0: agreement.
3: Di anak itong fine details na. Unya, ang, di ba nagpagawas ang chamber about protection of the non-dilution?
0: Okay,
3: ang ilang proposal dito, para di ma-dilute daw itong 30%, mag-accept na lang sila ng mga preferred shares para sa dili siya maging part ng common shares. So, dili maapektuhan ang number of board seats. Pero kung tutuusin, kung may dividendo, pag may preferred share, may common share, ang una makadividendo ang preferred shares. So, gamay riyag gahapon maato dito in terms of amount sa 5%, kung ba 5% na lang na siya, maato sa mga MCOs.
0: So, wala gud siya.
1: Wala gud siya, wag yung madaw-daw.
3: So, kanang gusto nila nga manegotiate po na mag-preferred shares na lang. Pero kung tanaw ni mo na siya, disadvantage sa gihapon.
0: Correct. Then, ang isa nga ginapasiatab, kung maaprobahan ganyan si GBA, na pa mang gihapon dahil negosyo ang Socotecoto, which is the peak power, which is diesel generation.
3: Kanang peak power, mag-build, operate, transfer man na siya.
1: Okay.
3: Unya mo, end ang agreement after 25 years man siguro. But basta, in the next 2 years, maato na na sa Socoteco ang peak power.
0: Okay.
3: Kana siya, reserve naman na siya, kung kulang yun ang kuryente, mupalik ka sa peak power, kay bunker fuel man na ang ginagamit. So, correct. Mahal na
0: mahal,
3: siya.
0: Mahal
3: na siya. So, may mga lupa man to, identified man to mga assets nga, dili palito, mga buildings, mga gym, ana.
0: Speaking of agreement, what about the agreement? May isa ko nga nabasa sa CGBA, the agreement of Socoteco to between the generation. Ang nakabutang dito, sila ang magproblema sa agreement.
3: Kung sa?
0: Agreement sa mga, sa supplier, sa kurente.
3: Okay. Ang kuna na siya, kung magbago na siya nga company, GVA Co. company, di ba?
0: Oh, katong Mindanao Electric na.
3: Murag dili naman Mindanao ang ginamit. More South Coast
0: Electric,
3: wag na lahi naman ang pangalan.
0: Pero ang okay lang nakabutang sa CGBA, Mindanao Electric.
3: Mindanao Gihapon, okay. Okay. Kay gi-maintain man, gi-insist man sa board nga, dapat ang word nga Socoteco mo remain or pati ang logo.
0: Okay.
3: Di ba? Pero anyway, kung ang new company na ma-create, o sila na may franchise, sila na may magpadagan ana, no? Para ka maka-available o kuryente, may PSA.
0: Okay.
3: Power Supply Agreement. So, the new company na ang mo palit. Pero dapat bidding na siya. May bidding na siya mahitabo.
0: Unsa on tong existing PSA between the Socoteco and the generation?
3: Di ko kayo ma-comprehend pa na siya, but I presume na i-honor na nila kung may existing.
1: Prior man sa ilang existence.
0: Okay. So, mauna siya mga may tabo kung madayon.
3: Madayon sila na ang magpadagan, sila na mag-manage. Ang kwandiya, tatlo na lang ang atong members sa board.
0: Walo ang ilaha.
3: Tapos, ang empleyado, ilaha na. Ilaha na tanan. Pero ang problema diha, unsa mahitabo ka itong mga job orders, ka itong mga subcontracts.
0: Dagan
3: man na siya kanang kuan. So they have to
0: mga reader, mga tigbasa,
3: they have to deal again with the mga
1: dugo
3: kisa man tag-iya ng mga kuan ana mga agency.
0: Ang balita mga board of directors to gihapon.
3: Sila man gihapon na diha, no? So dagan pa ng istoryahan.
1: Panting nakuha pa dahil sa problema nga sa gubangon sa Socoteco to, human anong si GBA?
3: O di na, basta-basta kay it will take another 2 years para maklaro yun na siya. Kay nga naman
1: sa 2 years, saka ng presyo.
3: Kay magpalit pa man sila mga transformers, substations, ana. So hinihini pa man siya.
0: Okay.
1: Awi mo na ako, solusyon na ginis siya.
3: So kaning istorya nga dapat mag-GBA na kay mag-El Nino. That's non-secutor. Kay El Nino naman next month or 2 months from
0: di
3: now.
0: Hindi naman maapas ang tao.
1: Wala naman kay mahimos El Nino. Oh,
3: so do not use the El Nino nga panghadlok.
1: Gani man.
0: Correct. Anyway, the promise nga dili mo saka within 2 years, what will happen after 2 years siguro?
3: Ang dili man. Kay ang distribution, DSM Roman ang maka-earn ang DU, diba?
0: Distributor.
3: Nya, controlled man na sa ERC.
0: So, depende pa sa ERC. Sumutan sila o dili.
3: So, actually, in fairness, Socoteco, karong nagtaas ka tong last week, wala man to sila naganan siya ato. Kaya ang increase na ito man sa generation o sa generation, 32 or 30 plus percent, sa transmission, 40%. Ang katingalahan dito, akong computation, nga nung nag-increase ang systems loss, nga nakapigma na sa 8.5%. Nga anything beyond 8.5%, you charge it to the company. So dapat ang 8.5%, dati naman na siya nga gina-charge, nga nung nagtaas man. O niya, nagtaas ka tong tatlo, nagtaas po ang kwan, but...
0: Nako isa ka pangutan na brother no. Kani bang ambo to kay kamo na nabasa man gid maayo ni mga sa GBA. If unsa ra difference sa VAT between the private company and Socoteco to as electric cooperative? Mas dako ba ang VAT sa private kaysa sa well, or the same lang sila?
3: The same lang na siya.
0: Okay.
3: Meaning when you pay sa NGCP, nagbay ka, may VAT yun na siya. Mm-hmm. Whether you are a private DU or an electric cooperative.
0: Mm. I mean, the VAT...
3: Nagkuha ka kuryente sa generation, bayad ka pag VAT.
0: Okay. I mean, the VAT nga naka-reflect sa ito ang billings ba? Naman lang siya VAT. Di ba ito siya musaka kung magbago ng kumpanya?
3: Musaka yun na.
0: Private naman siya.
3: May mga taxes nga dati exempted, dili na siya exempted.
1: Ayun. So, dili na malikayan nga.
3: Magtaas yun na siya.
0: So, bisan pa siguro, although, sige, matawag din eh, mababaan ang system loss kaya they have all the resources. Fine, given, mababaan ang, pero musaka ang tax.
3: Kaya ang cooperative may tax incentives.
0: Correct.
3: Okay. Ang real property tax exempted man na siya, no? So di na ko ma-specify unsang mga taxes nga local tax ma-exempt, no? Pero katong VAT nga pagpalit mo kuryente, pagbayad mo sa NGCP, i-charge good na siya.
0: Okay.
1: Grabe, no?
0: Pero ang pangutana lagi po niini nila kat nga brother Manuel, what if kung mag-no then magpabilil ang Socoteco 2?
3: Balikan lang sa nako to, no?
0: Sige, go ahead.
3: Mag-increase ang dili lang dito sa tax. Katong allowed man sila to earn 12% ROI.
0: After 2 years.
3: After 2 years, kanilang promisa. So, kung sa tong ilang na-invest, they are entitled to earn 12%. So, may VAT na, may taxes, plus may ROI pa.
1: 12%
3: whereas
1: ROI
3: sa cooperative, Wala man na. Okay. So, kana siya. Sigurado yun ang mataas. Ang problema kay sa Panay Island, ina-compare nila ang price sa ibang cooperative. Tama man po ang ilang ginaingon nga kana mga Eleco, mga ibang taas man ang presyo. Because sa system loss gihapon, o their capacity to leverage sa mga power suppliers.
1: Lahi man ang kaso na to, Dre.
3: Lahi man ang kaso, lahi man ang bulka mapalit. So, nakaginan siya po ng mga more o sa ilang bargaining power.
0: Okay. So, wala gyud basi ansa na ako pagkalan si

0: kung mudaw kang no, ma-deplete ang ato mga substation, di na kakayag supply, wa na mga investor mo sulod tungod na problema sa kurente. Mawagin na ang mga number one nga ginalantaw. Unsay basulti ni Marina, brother?
1: Sano, ang siyempre, wala na ay capital from the Ignite nga nag-offer. No? Okay, so, dili siya ma-modernize.
2: Okay, yes,
1: kaya wala correct. Pa may capital available.
2: Okay, mm-hmm. Given. No?
1: Okay, given na siya. So, kung wala yung development sa transformer, substation, mo-overload ang mga kable, daan na siya. So, mapituan ang performance. No? Pero, dili man na ang kwangyod, ang problema.
2: Mm.
1: Ang dapat, balik ta sa status quo. Where is as is?
2: Okay.
1: Unya,
0: okay.
1: Where is as is lang? Right now, what we have now.
2: Mm.
1: Unya, sugod ta sa uno.
2: Estudyohan pa kayo.
1: Ang question, kay napildi man ang GBA, may delikadesa ba ang board to remain? May moral ascendancy ba sila nga mo stay dia o mo resign ba na sila?
2: Supposed to
1: be. Or magkaroon ng bagong eleksyon.
2: Mm.
1: Okay. Ang makadecide lang ana, ang NEA.
0: Ah, okay.
1: NEA. Ang NEA lang na ang makapacilitate. No? Mm. Kung mag-resign sila, siyempre may replacement.
2: Mm.
1: Kung na yung mga bakante, dapat may eleksyon.
2: Ma-replenish.
1: Kunya, balik sa uno, ang sundo lang nato, ang Constitution and Bylaws, o ang PD 269, mm-hmm, o ang Republic Act 10531.
2: Mm-hmm.
1: Kung mabalik lang ta dito, mahanay naman na siya. Unya, required man nga dapat mag-agma. So, sa magkanda kitag agma nga, kanang tunay nga agma.
2: Dili to sa rapol?
1: Nga, dili ang mag-rapol, unya, hakot. Dito sa agma, i-plaster yun na to unsang tinuod about sa koteko.
2: O, oh, mabalidate na to kung mabalidate sa sitwasyon.
1: Unya, dito na ta mag-decide unsang direksyon.
0: Mm-hmm.
1: With mag-referendum.
2: Mm.
1: Ang referendum, ingani, mag-status. With all the information available, naklaro na na siya, we will decide mag-status ko ra ba ta?
2: Mm-hmm.
1: Mag-convert ba ta sa CDA?
2: Mm-hmm.
1: Or mag-adto tag Securities Exchange Commission nga maging stock corporation. Mm. Dito, pwede na tong GBA dito.
2: Mm.
1: Oo.
0: So, kato ang nawala magod sa proseso.
1: Wala diba? Nila na tuman tong proseso ato. So, balik. So, pwede pa man gihapon nga, kung balik na sa uno, matarong na siya, klaro na ang problema sa Socoteco. Pila bang utang, pila ang transformer nga guba, ana. Maklaro na.
2: Mahanay yun.
1: Pila yun ang kinahanglan natong
0: kwarta. So, kumbaga, kita mismo, o ang Socoteco mismo, ang makaset unya, og mga kondisyon.
1: Yes, kita na mag-set ng kondisyon. Kaning problema na mo, kaning gusto na mo ang solusyon.
0: Correct.
1: Mm. Oh, unya, mag-offer mo sa inyong offer. Unya, mamili mo kinsa ang dapat namong tagan og awan.
0: Kaya ang nahitabo man sa akong tanaw, miskin ang unod sa conditional joint venture agreement, lugi gid kayong sukote ko to. Kaya ang tanang kondisyon, nakaset tabor sa Ignite.
1: Yeah.
0: Actually, pabor sa Ignite.
1: Copy-paste naman to sa Sineco.
0: Kana lang.
2: Pero akong tanaw ba, kung kinsa ang nakasinati sa problema mo, may makahatag o diagnosis, di ba? Kaya ang doktor gani, pangunta magkaw siya magibati. Ikay magsulti kung siya magibati, di ba itong laing tao? Doktor na gaya na, kaya bawa na gaya siya kung siya problema. Unya kani karon di na to siya sutaon kung unsay tinuod nga problema, muhatag lang tag solusyon diretso nga pabor sa katong muhatag og CGBA.
0: Mao to nagakalibog ko, brother, kay kanaman una sa tanan mao gito ang tanaw nako nga nawala ganon na ing ani man karon nga ang mga kondisyon halos man nga iya na sa pribado nganong wala na kaset og kaugalingong kondisyon ang Socoteco to.
2: Mm.
0: Nga kumbaga amo aman ni kami man ang mo mangita og solusyon diri. So kami dapat tumuset og kondisyon.
2: Unya, kami may apektado ani kung masayop ni. Dili ba nang, 'di ba?
0: Yeah, ang kasagaran nga gustong kondisyon sa mga MCOs nga ako nakapangutan na dili sila musugot kay baligya ang distribution asset.
2: Mao lang.
0: Kaya kung gusto na imo kapital, mo kapital mo ka nag kapital. Yeah. Yeah, ayo pamalit. So, pwede na siyang mahitabo kung gustohon.
1: Actually, kung klaro lang po sa MCOs, ang MCOs raman yun ang mag-decide kung unsang nindot. Ang problema, kay may nagadikta.
0: Kana lang.
1: May nagadikta ba? Unya, you just have to follow the playbook. Unya, ang word ako, ano, gimadali.

0: or minamadali.
1: Oh. Unsay okay. Unsay behind sa pagpadali?
0: Siyempre may interest.
1: Oh, di ba?
2: Anything ano, giagi mo shortcut naman kin interest.
0: May interest. Mm.
2: Anyway, ay nako, dako gid problema pa.
0: So dili ni siya maski mudaog ning kuan, mudaog ning GBA, dakan pa na silang ayuso noon.
1: Mm.
0: No? Correct. Unya ang mga kaso lay pa man na siya. Kung ako si Ignite, even madaog na ako na siya, ingon nila magprotesta ka plus post plebiscite protest, mag-require mi sila kuan filing fee of 3 million.
1: Oh.
0: Oh, siyempre wala may mo appeal sa kuan sa NEA.
1: Mm.
0: Sa NEA ka mo protesta. Dito ka sa korte, unya ang korte damok sort of damokless pa na hanging on the new entity.
1: Mm.
0: So, pwede nga okay nagdaog pero ang kaso mag-abot pa nag Supreme Court, di ba? Pwede ka pa gihapon mapildi. May isa ka Chris og Siruel, doon ako'y isa kaanggulo nga dapat masabtan sa katawhan.
2: Okay, okay, go ahead.
0: Kani siya, kani akong i-address sa 340 meters na metro.
2: Oh,
0: pero tagiya na multiple ownership.
1: Oh,
0: okay. So, ang ingon nila 275 karon na himo na nag 226. So kung kisa man na sila kanang akong ingon dunay batas kung ikaw mo enter sa kontrata dapat kailan nimo kinsa imong kakontrata.
1: Okay.
0: So kita sa Coteco og Ignite. Unya kinsa tagiya sa Ignite based sa SEC registration. 70% Prime Electric owned by Razon and MP Holdings 30%. Which is Maharlika Pilipinas Holdings owned by Manny Pacquiao.
2: Diba? Isa pa na.
0: Okay. Karon na-appoint man si Secretary Manny Pacquiao sa NAPSI.
1: Oo.
0: Unya, ang requirement when you are appointed as Secretary, Undersecretary or Assistant Secretary, dapat mo divest ka. So, meaning to say, you cannot transfer, you cannot remain a beneficiary owner of Ignite. Dapat mag-divest ka or more disengage. Di mo na pwede ispasa sa imong first degree, second degree, or third degree, or fourth degree. Dapat beyond fourth degree, otherwise, is a crime, no?
2: So,
0: asan niya ibaligya katong iyang 30%? It's either ibaligya niya na sa another party or i-buy out siya ni Razon. Pero hantod karon, although 40 days man ang requirement, 40 days to disclose. So, kana atong bantayan kung mag-disengage ba si Manny Pacquiao sa Ignite?
2: Kana lang.
0: Kung niya, unsang implication ana? Kung ma-disengage na siya, wala na siya interest sa Ignite.
1: Wala na.
0: So unsa na ang in role niya sa GBA?
2: Wala na.
0: Dapat wala na, kaya wala naman siya interest dapat. Okay? So kana ang dapat maintindihan sa atong mga katawhan, unsang implication ana sa pag-yes sa GBA, kay ang mga mayor, mga kapitan, mga ang governor, ang murag nag-pro-GBA man sila. Unya, in support of Manny Pacquiao. Unya, kung mawala si Manny Pacquiao sa picture, maunsa sila.
2: Ay, kabalo na ko asa ni Padulong. Istoryahan na to na unya, pre, kung wala na si brother man. Kabalo na ko, nakita na nako ang picture, brother. Pero itakaan ng takagamay glance. Enrique Razon was one of the kapitalista of BBM during the campaign. Then, kabalo na ko asa ni Padulong. Buragituyo nila na nga ano si former Senator Manny Pacquiao sa NAPSI.
1: Okay.
2: Para masulo nila ang partnership sa Sukotekoto.
0: Ah, dili nagikan. Dili nagikan sa ako.
2: Ako nagikan.
0: Dili nagikan sa ako.
2: Dili nagikan kay brother. Pero, ako lang sa pagistorya manggod. Murag kaya na ba kay kung imong tan-awon ang national politics, that reality man na. Di ba? Well, anyway.
0: disclaimer ko na
2: kay Brother Manuel, gikan na sa kuha.
0: Ang ako lang ginaingon, dunay
2: balaod
0: nga dapat mag-divest or disengage. Anyway, bahala na mga abogado nila mo settle among themselves.
2: Correct.
0: Pero kung ako ang MCO mo enter into contract with Ignite, dapat kabalo ko kinsa ang ka-partner dito. Di man pwede nga partner ta Sir Ruel. Pero ikaw may kauban ka nga dili na ako gusto.
2: Kabalo mag ko Brother Manuel nga nagkusog pag yun yung mga pro GBA. This is because of former Senator Manny Pacquiao.
0: Definitely, the political machinery of Manny Pacquiao being used here.
3: Lagi.
2: What if kung mawala siya, what will happen? That's legal, ano, ilahan na ng problema. So, unsay mahitabo? Mauna ito mga question.
3: Dugang sa problema.
2: It could be whole reason or naimusulod nga
3: Somebody.
0: Okay. Go to buy him out. No?
3: Lagi.
2: Pero mauto akong gisulti kagalina, mauto akong panglantaw.
3: That's, anyway. Imo tong panglantaw.
2: Ako atong panglantaw. Anyway, salamat kayo, Brother Manuel, at least na diwanagan. Napa ba kay Dugang Ikadungag?
0: Ako, ingon ni mo, kay, siyempre, katong complaint sa DepEd,
2: correct.
0: DILG.
2: Yeah.
0: May policy man good ang gobyerno. They will not act something kung wala'y complaint.
3: Okay.
0: So tama. When we dialogue with them, dialogue lang nga, istorya nga, ingani, may pwede mag-ingani. Ingani, put that in writing.
3: Okay.
0: So we put it in writing. Dili man ni pang
2: Hulga.
0: Okay. Oh. So it was our duty to put it in writing. Nga ngita may clarification, may investigan ba ni, nga allowed ba ni siya nga ang di, superintendent mo per magkontrata.
2: At tuloy ka rin siyang tanang questions pa lang niya, dili na siya case.
0: Dili ni case, nangayon lang may kwan nga investigahan. Dili ni against sa mga teachers, sa mga principals. Nangayon lang may nag-inform me sa regional office unsa ba gyud ang tama nga proseso.
3: Okay.
0: Dili ni against sa teachers, no? In fact, it's the protection of the teachers. Ngano man, di ba nang hugas na sila kamot? Unya, volunteer na lang tong mga teachers mo serve on Saturday and Sunday. Unya, for example, something goes wrong. Wala man nato ginaingon nga na may anomalya. Supposing hypothetical. May nahitabo dito nga anomalous na involve ang teacher sa kaso. Unsa protection sa teacher?
2: Kana lang.
0: Dili ni panghulga sa mga teachers. In fact, protection na sa mga teachers.
2: Bitaw tinungod kayo, wala. Kumaga, naghugas na ang DepEd eh. So, ang gisulti mo sa DepEd, voluntary na sila. Kaya wala man sila trabaho pag Sabado at Domingo.
3: Okay.
2: So, actually, ano siya, para sa kuha, delikado siya. Mauna nga, dapat, unsay mga dapat pagabuhaton para dili sila mabutang sa alanganin.
0: Gibutang na sila, gipower sila nga may mga possible implications. For example, ang teacher siya sa prison to, di ba, may prison committee.
3: Okay.
0: Tulo na sila. O some mo bantay dito sa mag-check sa pag isa maboto ana. Unya, klaro man to nga daghang proxy voting. Unya, katong mga proxy voting may requirements nga SPA.
3: Okay.
0: Supposing fraudulent, spurious katong pag-file ng SPA, unya masakpan, unya gi-allow ng teacher to vote, damay siya.
3: Tano? Dili ba kay tungod nasabtan ninyo, Brother Manuel, ang kahimtang sa mga teachers sa dihang naay problema mahitabo. Murag ang concern ninyo is paano ang teachers kung naay untoward incidents?
0: Oh yes, ang ilang retirement, ang ilang
3: bitaw, dili pwede mabutang sa alanganin.
0: Oh, mabutang sila sa alanganin. Pero kay naka-commitment ang principal og ang kun nga makadawat og 2,500 per day. Di na sila ka-atras.
3: Pero kaya ba na mo i-cambio sa 2,500 ang kaugmaon sa ka-teacher?
0: Kanang question. So, dili ni panghulga sa mga teachers. O niya, katong sa DILG na po, allowed ba ang proc leader na mo gather o proxy voting o ang barangay health workers mutabang sa pag-promote o ang kapitan sa private enterprise sama sa GVA.
2: Yeah, because they're the government.
0: The government is paying for them.
3: Conflict of interest na.
0: Oh. Oh, may conflict of interest. So, ang amo na pun, pangutana na diya sa DILG, investigahan ni siya kung nakalapas ba sila sa balaod. Kaya kung wala may problema.
2: Correct.
0: Wala man may nag-akusa nga may anomalya na itabo.
2: Tama. Then, the ombudsman, about the NIA? Same.
0: Copy furnace naman to sila.
2: Okay.
0: Sige. Copy furnace naman right. to sila.
2: So, kanaha, ito lang karoon, katong nagkawas for DILG and for the teachers and for the kapitan. Mm. Actually, ano to siya? Only a question kung unsa ba yung tama.
3: Nidangop sila sa mga buhatan.
0: Katong ng mga fake news, mga kuan ato, siyempre, pag fake news, dapat i-correct yun nato na siya.
2: Correct.
0: Otherwise, people will think nga kay ginabalik-balik kana na siya ang tinuod. Pero ingon ako, we cannot devote our energy sing ana kay dagko pang problema nga ato bangon.
2: Tama, okay? Tama.
3: Brother Manuel, ako isang pangutana sa imo. Kumusta man ka sa mga nakalabayng adlaw, kabalumik, dili naman lilong nas katawhan. Pero gusto na mo balaan, kumusta ang sitwasyon ni Brother Manuel sa katunga-tunga ning mga daghang mga giatubang nimo nga mga crisis siguro.
0: Actually, daghan nag-uol.
3: Oo.
0: Sa akong security, sa akong health, nagakatulog pa ko, napasagda na bang eskwelahan na mo. So, daghan nag-uol, no? So, ingon ako nga ang rule na ako diri, kung sa akong nahibawan, dapat i-share lang na ako na siya para mapukaw ang katawhan. Sila ang mo decide, no? I'm already 68 years old, no? Nakagin ako angioplasty. So, pila na lang katuig siguro atong mahimusla, no? So, why not take advantage of this? Unya, secondly, confident man good ko, nga no, kay I work aligned man sa simbahan. Align man sa simbahan. Ang NDDU is a Catholic school.
2: Yeah, correct.
0: Dapat align siya sa programa, sa direction sa simbahan.
2: Mm-hmm.
0: So, kana amo na uban mi nila Father Jerome, Father Ray, o Father Angel, o ang Bishop, o ang akong mga provincial superior. So, wala man ko nilagi ingnan nga. Ingon lang nila nga, take care of yourself, just speak the truth. O say na yung mga dili ka mangaway. Kaya nga naman, the drop of honey can attract more flies than a gallon of vinegar.
2: Yun.
0: So, diba? O niya, kaning kun ba? Kaning plebiscite. Nga nung boycott. Murag ko na siya ba? Kanang babayi nga gi-rape. Okay. Gi-rape siya ba? Gi-abuse. Abuse atong mga resolution sa AGMA. Unya kaning proxy voting. Unya, gi-rape ang babae, unya, para ma-legitimize pakaslan sa nag-rape niya.
2: Nan, para klaro.
0: Para klaro. So, ikaw ba nga parent o pariente katong babae, musugot ka ba nga ang imong
3: anak na nalugusan?
0: Nalugusan, unya, ipakasalan na lang para wala na crime. Kana siyang
2: dili.
0: Diba? Kana ang di na ito madawat.
3: Sa kuha, dili solusyon ang usa ka problema, pasalaing problema.
0: Yes. A series of mistakes cannot be corrected by another mistake.
3: Yun.
2: Tama. Tama. Pero, kana lang, ako medyo, ipdayon kita ako ni pangutana, kumusta ang NDDU in terms of mga pasangil nga kuno nagpangayo og donasyon sa usa ka pribadong kumpanya?
0: Kana wala na tinuod ana.
3: Uh-huh.
0: Number one, wala ako naka-istorya sa mga taga Meralco.
2: Mm-hmm. Okay.
0: Okay? number two, wala may sila i-offer. Ang board man ang mo decide. In fact, nag-aton ako sa Rome.
2: Okay.
0: Ang among General House, nag-donate na siya mga 10 million.
2: Mm-hmm. So, this 10 is
0: million.
2: Niya,
0: nangayaw migtabang sa among mga alumni sa Singapore, sa Hong Kong, pero wala pa'y klaro. Kaya napangita pa silag plano. Unya, we are thinking of borrowing money from the bank.
2: Yun.
0: Okay. Unya, we will tap mga alumni para ni Sir Ruel ng modinate, maski 1,000 na naisya.
2: I will.
0: Para magtabang-tabang ba?
2: Pasubok.
0: Pero kanang ginagamit nila nga CSR, Corporate Social Responsibility, wala pa na sa mua. Unya, asa na nila nagikuha?
2: Wala lang, pangagpas lang.
3: Yeah, anyway, ang istorya nga dili tinuod, dili man na modulot. Brother Manuel.
2: Kato lang, kaya siyempre, as
3: Damians,
2: as Damians, mamura kayo masakit, mura, di maginama, oh. Okay, ako, dugay na ko high school, Notre Dame ko, kung itong nag-college, Notre Dame na ko, brother, no? I still remember, kasi ito, nakalimutan ko sa pangalan, Brother Manuel, katong Amerikano na itong brother before.
0: Brother Bob?
2: Brother Bob. Mawagin din pinaka-beggar dati sa Notre Dame.
0: International beggar to siya.
2: Maunay trabaho sa Notre Dame. Magitag pa maagi nga. Asa makapangayong
0: tapang. Hinay-hinay ba? Hinay-hinay. Kanang lamang na mo, may 10 years pa na nga bayranan sa DBP.
2: Di ba? So, iyan na
0: so, mo. So, mangutang mi sa bangko eh.
2: Correct. Right. So, okay, at least.
0: Dili may mangayo.
2: Klaro. Kabagkag mga alumni nga pwedeng mo.
3: Saray mo.
2: Sa kumpiyansahan ninyo.
3: Sa kalibur ay kaya, bino.
2: Well, anyway, at least, natubag lang gamay, brother.
0: So, purpose dili natin na odd
2: okay. Purpose nato doon eh, matakaan po kagayunan. O matubag po. Ang, siyempre, ang institusyon magulit kayo, pati institusyon na damay na.
0: Napat ko dugang, no? Pangutana na ako si Father Angel, kay gitawag man siya doon, Padre Damaso, o kwan. Mo kaso pa siya, yan, dili man, kaya di man to sala sa mga tao, gi-choreograph man to sila. Gi-choreograph.
3: Di pare, gizi.
0: Dili na lang kay.
3: Mapinasilo.
0: Kay kaloy, kay gipasun o mag t-shirt, gipagunitan o prepared nga posters. Gi-choreograph man to, di man to nila sala.
2: Okay. Thank you kayo, Brother Manuel. Dito, patintaasan na ikaroon na ito.
3: Lindot kayo ang mga bragiskot ba? Kung ako namina ron, MCO ko, at least nakakaroon kong idea ba? Ay, mo rin direction.
0: Pero katong kwa na, katong divestment, di na ako ito kwa na.
2: Ako ito. Karoon lang ito. Ori labot si Brother
0: Manuel. Si Rason, kung ito'y balak na inga ito yung strategy.
2: Ako lang ito pangagpas.
3: Nagpas
2: na. Okay. Salamat. Thank you, Brother Manuel. Lastly, minsahin na lang nimo sa katawan. Lastly.
0: Well, ako is tubong Pulumulok, so I have a concern sa taga Pulumulok nga nagdako po ta sa Jensan. So ang development sa atong community is very important. No, dili pwedeng ang lies or deceit ang mangiging babaw niya. Iagi lang sa pera-pera.
2: Yeah. Salamat. Brother Manuel, may buntag. God bless ka mo. Balik pa kami mga katropa. Relax na ka mo diha. Kini nga bahin. Atong kanyo sa Santon Plus sa Coffee Mix.
0: Thank you.

0: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Nagsigi na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap. Makastick tuan na gyud ka. Duna na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
2: XFM.
3: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Martina, sa driver. Kaliad to, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata. Halos, sidikit na lang ko na ako ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. O garon, pasapod kayo kong mo-reply. O chacha ko mga po, ganahanap po kung mag-drive kay klaro namang din akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
7: Exciting!
8: Santhan Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santhan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santhan Plus Herbal Soap.
7: Yan namigin!
8: Santhan Plus Herbal Soap.
10: Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan? O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina? O kaya naman maharas online? Madalas nating isipin na biro lang yon o wag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman nandito ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. O protektahan nito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pangbabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaukulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.
11: Mga member consumer owners ng Socoteco 2, maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels: KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
12: Kuya Pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
13: XFM.
12: Ka-exciting, oy!
14: 95.9
15: XFM. Bullseye!
16: Oras na ito mga katropa, alas 9.24 na. Ako bang gyapon niyo, katropang Roel Dumantay.
17: O katropang Chris Ligaspi, lang gyapon niyo, boy!
16: Sa iluwalay niyo kay Partig yung taasa kaganina sa mga pag nag-iskot with Brother Manuel De Leon.
17: Kanandagan ang buntag kapunyutan o mga maayong pagtulunan.
16: O, pero ato lang klaruhon na, dilito siya ang nagsulti atong mahitungod sa plano, mga katropa. Ako ang itong kaugalingong pangagpas.
17: So, posibleng wala po ito kamaturan.
16: Wala ito kamaturan. Oh. Ano na siya? Panglantaw ba? Panglantaw.
17: Gani ba? No? Vision lang mo.
16: Vision.
17: Ah, okay.
16: Kauban sa Vision X Plus. Yeah.
15: Bullseye! Bullseye!
16: Isa itong makauban karon, Chip? Na. Ay, kaninga bahay na. Atong kaninyo mga katropa. Na. Ay, kaninga bahay na. Atong kaninyo mga katropa. Sa Santo Plus Herbal Capsulog na karon. Uy! Ang station manager sa Osaka Sibihanan, mga kigalaan kong kasagiralihan.
17: May nang sayahan na ito, Barunggan.
16: Ah.
17: Unsa iya mga reaksyon, unsa iya hanga mga isultik, kabahin sa nahitabo.
16: SM, unsa may goy nahitabo di SM. Na. Station manager, Sir Danny Dasoy Sabino. Sir, may buntag.
18: May buntag.
17: Good morning, Sir Danny. It's been a long time nga.
16: Sir Danny, mura lagig na ka sa langob. Hello. Sir Dan?
18: Yes.
16: Okay. Kana. Sir Dan, kumusta? Unsa may hinahangitabo? Nga nung kamo may gipunter yan, ini mga nagrali itong mga miaging adlaw, pero tindagan na sa highway.
18: Siguro yun man sa Mission Highway, siguro nila because Father Angel sa drug.
16: Okay. Yung
18: sa issues sa sanalan. Yung ganun lang siguro. Pero yung problema is, meron ba silang permit? And they are obstructing the traffic na yung gate namin na saraduhan. So yun lang mga issues and some of them get inside the gate. So it will be get inside the gate. So it will be a trespassing. But kung sa amin, that is welcoming man yung station. Basta hindi lang sila mag-tawag dito, mag-tiktor to. And that is a platform rin ng voices sa diocese na doon.
16: Ano man talaga nangyari? Nagkaroon ba talaga ng ano? Hindi naman sila naggulo, nag-ano sa loob ng station. Wala naman pong nangyaring ganun?
18: Hindi naman. Traffic lang. Yung traffic kasi more or less 20 air-conditioned package. And yung half ng highway na ano man yung rally. So, yun, the traffic. Pero wala namang ano, changes. Expert siguro yung mga sentiments nila.
16: Sa tingin nyo, ang target talaga dito is si Father Angel sa rallying ito?
18: Both siguro because the radio station are a platform ng advocacy to boycott the So, Black Father Angel is very, prominent person na the voice, yung voice ng diocese naman ang nagadap at the bishop. Because he's the vice general of the diocese of Bernabe. So, he has to share mga statement ng ating obispo.
16: Nag-usap ba kayo ng Vicar General ng Diocese of Marbella, sir, regarding doon sa mga tarpaulin na ano niya, tinitira against sa kanya, lalo na yung tinawag siyang Padre Damaso. Ano ba ito, sir, nag-usap ba kayo? Ano bang plano ni Father Angel ito? Mag-aakyat ba siya ng kaso, defamation or something ganun? O wala naman?
18: Wala naman kasi kung ang insulto, gawin na naman another insulto, that is not the language of the Catholic Church.
16: Correct.
18: So, yung mga insulto man yan o mga label, it will speak sa mga nagtawag dito, nag-organize. Kasi I don't know kung alam nila si Padre Damaso na si Padre Damaso Dano Limitan Mire. Diba?
16: Sulat ni Rizal.
18: also not recall na they wanted to silence, di ba? Pero si Padre, di ba, they ask for accountability, transparency, yung kay Padre Damaso na attribute that is called for submission, pero si Padre, they call for tawag dito mga issues and concerns dapat na pag-usapan. So, napakalayo dun sa tawag dito, napakalayo dun sa attribute ni Padre Damaso. So, parang kung sa evil pa yan, if you engage with the evil, nandun ka sa game ng evil.
16: Ito, yun nga. Pero hindi naman ito, ibig sabihin na, manager, na pag nag-rally na ngayon, hindi na matutuloy yung mga advocacy program ng estasyon na yan?
18: Nandun pa rin ang advocacy program, so very, ano kami na, yung platform kasi napakaklaro yung statement ng Catholic Church, especially the diocese of Normel, nandun.

0: Various boycott that we wanted to tap into the visit na project para mapag-usapan ang different solution ng Socoteco. So yung stand ng hanggang doon lang yung stand ng simbahan na dapat mapag-usapan to, go back to zero. So we have to go back to zero and pag-usapan yung different na mga options. It can be Meralco, it can be TDO, it can be GBE also, it can be status quo, pero dapat pag-usapan ng comprehensive na hindi patayin yung microphone and etc. So yun lang pag-asa. After that one, so maybe the church will leave the decision sa mga MCO kung yes ba sila or no, whatever mga decision making. But pinaka-importante na tumung ng simbahan for the boycott ng PDPP is to go back sa zero na pag-usapan ang lahat-lahat ng mga issues and concern ng Socoteco sa magandang proseso, sa tamang proseso.
1: So ang purpose talaga ng diocese is yun lang naman talaga mapag-usapan balik. Eh, hindi yung dinadaan sa tinatawag na parang na shortcut, wala man lang boses ang MCO. So ganun lang talaga yung pinaka-stand. Hindi na gustong pigilan ang modernisasyon.
0: Yes. Even the proseso na tamang proseso, hindi man pumupigil yung simbahan para dyan.
1: Correct.
0: So after that, after na papag-usapan na informed decision, so let the MCO decide. Pero sa ngayon kasi yung nakikita natin, it's a fraudulent ang proseso from the start.
1: Tama
0: daw. Yung CBA, hindi pa rin alam ng mga MCO, ano ba talaga doon? At saka conditional pa. So hindi pa natin alam kung ano pa yung dapat yun. So dapat na pag-uusapan ng masinsinan. So we have, yun ang mga ang calling ngayon, importante is really to start the revisit and maybe change the DOD. Kasi mayroon ang mga biases, di ba? Let's request natin yung DOD to protect yung mga MCO, to protect yung mga ano natin na saan mapababaan yung tingin sa kuryente. Yun naman ang for common good. So sino ba na yan? Even ano pang tawagin na label, that will not suffice. So personalan na yan. So we don't play on that personalan level.
1: Okay, tama po yan.
0: They have to produce mga ebidensya and all. So yun naman lang. So we have sided on the truth, whatever the truth is.
1: Yeah, correct. Yan. Alright. So, with that, Sir Danny, that's what you sabihin. Maraming salamat po. At least maliwanag kung ano lang talaga yung purpose ng simbahan at saka nitong Father Angel, at saka wala talagang planong mag wala talagang planong magkakaso si Father Angel. Maraming salamat, Sir Danny. Maraming salamat, Sir Danny, at sana naman magkita-kita tayo sa December.
2: KBP.
0: Yes, of course. Yes.
1: Thank you, Sir Dan. Magandang umaga. God bless po sa inyo.
0: Yes. Good morning to all. Thank you.
2: Yun. Bullseye! Kumplito na. Tumbag na.
1: Okay na.
2: Buha na lang kabalaka. Kato mga tao nga nag-rally dito. Dili man to kasuhan na ni Padre Angel.
1: Ngayon mong kabalaka.
2: Ipasaylo na mong daan, pare.
1: Ipasaylo na mong daan. So pwede na po mong dawat na pong bayad balik. Kung ibayaran naman mo niya, rally na po mong usap.
2: Nakasabot.
1: Kasabot ra.
2: Mo naman na kalakaran. Ay, dili mo na ito na kababuton. Ay, ipasulog sinina. O niya, gitagaan o picture, scenario nga. Mo na ibuaton. Dili gina ito kasabot ang pare. Nga dili ito intention nila.
1: Father Angel, Brother Manuel, nasabtan nila o dili sila mo go into that level kaya na mga tawhana na, mga tao, mga na sila nga, kumbaga,
2: nagamit rapod.
1: Nagamit ba nga, wa nakasabot sa mga unsay mga bagay-bagay, oo, na unsabay mga hinungdan, baliha, ila mo ko ng choice, pero dili nila kabubuto na actually basahon din mo ang ano nila Father Angel ni Brother Manuel, dili man na nila kagustuhan
2: lagi
1: anaragi ulo nga nag nag-orchestrate orchestrate niya na aron nga buhaton nila na. So wala sila ilabot, wala sila sala.
2: Tama sakto kay dili pwede ang mga inosente mo gud ani labi na sa kalisod karon. Daghan kayo mga nahitabo sa tong palibot na to nga pwedeng i-take advantage ta.
1: And I don't think so Ignite will ano ni will orchestrate this kind of this kind of
2: activities
1: or strategy.
2: Dalagi kay
1: mga negosyante man ni mga tawhana ni.
2: Oo.
1: I don't know. Kay kinsa ba ginagsugod ni diya ka ni sila pang sub-an sa manager diya sa Ignite nga si Sir Roel Cortez. O kaya gipang tawagan pa diya o gipang inaan mo nga usaman tao na inyong style. Wala na nagkandimao.
2: Still, ang resulta mang God, mahimo rin yung hate.
1: O okay, ano mang God? Na, kumbaga ano ba? Ang simbahan ang imong gikontra. Still, institusyon na imong gikontra. Tako ka eh nagkawalan para sa inyo, ha?
2: Lagi.
1: Giisip ka ninyo na.
2: Gaapas magkamugguan diha.
1: Gaapas magkamugguan diha, yes. You have to please the people. Ayaw ninyo awaya.
2: Ipasabot lang, ana. Ay, kung pasabot niyong tarong, hindi na mo kinahanglan pang nga mo.
1: Oo, mo resort patag away diha, mo unsa pa diha.
2: Oo, man naman ginasulti ni Katrupang Ruel diri. Ipasabot og tarong, kaya para dili maglibog bagong tao, may tendency nga dili gina siya mo padayon.
1: Kabong, kabong, kabong, nagtira mo kang Krisostomo. Katong nagpanganan og Krisostomo, gipasaylo na mo niya.
2: Ah, wala to sa ko, ha?
1: O kamo, ginganlan mi ninyo, nanawag pa mo dito sa mong kaitasan, gipasaylo na po namo mo. Binata lang ko na yung style. Kaya mura ba, huwag na unsan ta, mura mo story ba, na unsan ka, mura ba kagway buot? Nga na ba? Mura siguro, tanongan sa siguro ninyo yung wish you siguro yung mga utok. Bago mo makiistorya sa mua o makiglalis sa mua, tarungan sa siguro ninyong utok o gamita sa siguro ninyohang research. Patabangkod mo naman deo, ChatGPT, Gemini, kadagang AI.
3: Atay.
1: Dali na lang kayo mag-research karon.
2: Pero kung ang imong basihan, dituyog ka sa...
1: Bahala na sila.
2: Dili sakto, maglisod yung ka diha.
1: Ilaman ang choice.
2: Wala may problema.
1: Oy, Friday today.
2: Oo.
1: This is our last day of broadcast for this week. So good about me.
2: Resume na po tag Sunday.
1: Sunday again for more of your favorite music programs. Og natay ano dre? Paabot lang katong sa mga religious sector nga programa.
2: Okay.
1: Kanang ganahan mo ta mamina usahay katropang Chris nga kanang mulan tugi mahitungod sa balaang kasulatan. Eh syempre tanang sikta sa reliyon na may lain-lain tinuuhan katong Kristiyano. May nailay ang Katoliko na lain tinuuhan ang mga tawag nini ubang pang sikta sa reliyon na lain tinuuhan. O ato silang tagaan diri og kana bang lugar basta as long as walay away.
2: No, dili na mag-away.
1: Why personalay? Dito lang ta sa scriptures.
2: Okay.
1: Mauna tong hiskutan na to. Okay, mauna mo tinuuhan, mauna yung tinuuhan. Wala, sige, magdantugi mo diha. Kung kisa ba'y tama agad sa inyo ha. Okay, at the end of the day, usara tong ginuutanan.
2: Bullseye! Tagaan sa tiyansa, pero dilibot pa sabot mag-inaway ta ha. Ang ato lang, makahatag o kanang lalong nga pagtuon. Makuan yun ba? Matugkad pag-ayo?
1: Pagtuon magagapo na. Pero lahir-lahir ang manggulog.
2: Basta di lang tamuabot dito sa managaway. Di lang tamuabot sa magkagubaay relasyon. At the end of the program, ang resulta gihapon anak, managhiusar gihapon.
1: Kaya kung mag-away gani mo, ipahalok yun tamo tubangan sa kamera.
3: Atay.
2: Gawas lang kung ganahan maghalog silang diba?
1: Oh, lalaki to lalaki. Il to il, good mas tumangan sa kamera ba?
2: Ay, tanga natin ang katropang Ruel. Puhon. Dili pa siguro karong Sunday o sa ba?
1: Dili pa kay mga guidelines
2: sa plastar pa. Plastar. Okay. Mga next Sunday or next Sunday pa.
1: Relax.
2: Napay panahon at least baka kamuamua lang. Itagaan mo na mo o bird's eye view sa unsay posibleng mga nindot ka programa nga ihatag ni XFM sa inyo ha.
1: Nya-unya. Siyempre wala tayo kuya Helen o nya.
2: Wala
1: kay Bernice man. Mabtan man ta o sabat man. So atangin na po ninyo sunod semana.
2: Ayun.
1: Okay. Pero naga pa rin niya alas 10. Nya na changes ata next week tropang chip na changes ara 10 to 10:30 30 minutos nga Yes to Health, mga katropa, inyo na madunggan diri sa ato ang sibihanan. So yun. 10 to 10.30 na siya before magsugod ang mga kabayutan.
2: Ah, okay, okay. Mas maayo, mas maayo. Kay makadugang o kaalam nga ito sa mga nagasubay diha sa kanabang maayong panglawas.
1: Sige, commercial sa tang. Balik lang takadali. Napaisa ka commercial chip. Ah, balik lang yung mga katropa, relax sa muna, ayos sa mukawa, ang mukawa, mga pagit. Hato kininyo sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang coffee dyan,

0: Kini ang sikreto namo nga mga driver, Santol Plus Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Usay!
2: XFM.
3: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Hi, this is Fiolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata. Sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Capsule, ang kapsula na gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
7: Ayaw pa uto. Ayaw pagdali. Sa dili pa kamo imong ugyas sa JVA, pangutana sa. Unsa gyud ang kasabutan? Pila ang investment? Kinsa ang makakontrol? Ug unsay mahitabo kung mapakyas? Kung dili pa matubag, nganong yes man ka? Boycott sa plebisito. No sa JVA. Pangutana, sabta, ay hapaghukom. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaong.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santol Plus Herbal Oil.
2: XFM. XFM.
9: Santol Plus Herbal Capsule.

0: Okay na ba ang tanan?
1: Wala mo na lipong riha. Wala mo na lipong.
0: Ako na lipong ko kay bitin akong kaong pansit ng isang
1: Lami ang pansit ni Katropang Ray ba? Lahi yung birthday boy ka ba?
0: Hindi, lami man yun.
1: Basta.
0: Basta yun sa pagkaon, lami man yun.
1: Oo.
0: Basta libre.
1: Dili na sa marina, kining kaon mo gunta.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Katropang Ray. Siyempre, karoon ang birthday ni Katropang Eljan.
1: Oy!
0: So, bangan tata!

0: 14 years old na si Katropang Iljan.
1: Ha?
0: 14 years old.
1: Sabi naman si Katropang Ray. 12?
2: Atay.
0: Di, daghang katuigan pa ang ihatag sa Ginoo sa inyo. Amo na mong prayer para sa inyo. Ha?
1: 40 na ba ka, Ray? 38?
0: Ah, 39
1: pa. Hangyo pag sa katuig. Life begins at 40, diba na ina?
2: Atay.
1: Life begins at 40. Makalingkawas na loka kung sa isinta na.
0: Oh, mas importante diha nga gi-extend ka, ibig sabihin mo hatag pagka og mga kanabang blessing kanto sa uban.
1: Oh,
0: ang imong kinabuhi, mahimong blessing para sa iya.
1: Si ready na ni Kuripot, basta na alang.
0: Oh, uy. Mahangyo ni mo ni.
1: Usahay ka nang magawas pagka Ilocano, di man tayo Ilocano.
2: Atay.
1: Takdan siguro sa asawa ay.
2: Atay.
1: Ay, naku. 9:47 ang atong oras, mga katropa. So, okay na mo?
0: Nakasit up na may.
1: At least, nakuha na nato ang side ni Brother Manuel. Mm. Nakuha na itong side sa Diocese of Marbel.
0: Hindi man magung kayo.
1: Okay. Grabe. Kaya Facebook, mag-dabudabuhag yung mayo.
0: At least, mabalaan ninyo ang both side sa istorya. Istorya ni Brother Manuel, tsaka kasabuta, klaro kay sa toa, pero dili lang po nato kuwag tangon nga motingog ta para sa education sa katawhan.
1: Oh, pero klaro ha, walay Meralco nga naghatag og kontribusyon sa Notre Dame of the Jangas University. Bakak na, bakak!
0: Balik na po na sa inyo ha, tanaw.
1: Grabe yun mga makabakakon ba. Ako naglagot yung kong iskulahan ba yun ako na?
0: Ano pero pasubo, dyan ka.
1: Notre Dame of the Jangas College.
0: Pasubo, dyan ka.
1: Pasubo, risikalibo.
0: Siyempre, mangayo ta sa mga alumni para ni Katropang Ruel. Alumni man to.
1: Dakal mga alumni. Naspil hil to. Ping, kumusta ka na? Ping, ping. Pinida.
0: Damay-damay na ni.
1: Damay-damay na ni. Naminaw man karun. Stunton lim de sa may Japan karun. Tampadada na rin yung karang yen. Kailangan lang naman direct to local na pad.
2: Atay.
0: Ito, kananginganak nga mga statement, kinahanglan din na ni mga i-honor ba kayo. Kaya ni mga tawahan na tagas na kayo ni mga reputasyon palang ani, din lang kayang gubon sa usa lang kahiga yun.
1: Oo.
0: At stake ni mo ang imong kadungganan para lang sa usa ka naratibo nga sayop. Dili siguro pwede.
1: Tama.
0: Oo. Di ba, Manuel, Brother Manuel is Brother Manuel.
1: Asa ka ni Karikari? Magsaysay ba ka?
0: Akoan ko, MSU.
1: MSU. Oh. MSU ka.
0: Hmm. Mara lang kung nawag taga magsaysay.
1: Mara lang taga magsaysay ba? Kita taka permiso magsaysay. Kung saka dito?
0: Mayot. Joke lang. Kasi butuos ang tinuon.
1: Ay, kumusta ka ang building po sa Ramon Magsaysay, no?
0: Alagi.
1: Okay na ba ito?
0: Ninglihok, raba no? Gahapong adlawa.
1: Di, bus po ng mga klase ha sa...
0: Walay klase karon.
1: Public o private.
0: Karong adlawa.
1: Okay, ang LGU na
0: i-check to, pa nila ang mga building. Integrity sa building.
1: Integrity sa building. Ako nga nagganay nga ba, nag-yaw-yaw, kay ulahing exam na ang tadaw nila ron. Bus po, lunes pa.
0: Uy, blessing niya po na, kaya makadugang-dugang pag-review.
1: Hindi, kaya na siya nga, ang subject pag nabili hindi, kaya bang sayon lang.
0: Agay.
1: Dapat itong lisod-lisod daw.
0: Good news na. Kaya nga naman, dili, wala masayang imong gihatag nga pang kuan, pang bayad sa eskwilahan. Kaya simple, imong anak nga ingunog sa iyo ng klase, pwede nindu taan
1: na. Nauna na magudaw ang lisod.
2: Atay.
0: At least na, dili na ka mag-suffer.
1: At least, way klase rin, no? Kato ako lucky. Pag mata na diha yung tawon, mas itog pa ka.
0: And kada lagi painom-inom mo sa iyong tanan nga bisag unsa imong buhian nga pulong basta tinuod na siya wala gyud maka-discount sa imo, wala maka discredit sa imo ha.
1: Di mo gawas ang gagyapon ang kabatuoran. Kasi unsaon ni mo nagtago-tago. At the end of the day, o bakabot ang panahon mo gawas yung gyapon na. And ang kakulba diha kung ikaw ang mahayon puhon ba. Tungod sa imong gibuhat nga mga pagpamakak mao gyud pinaka
0: timan iha ang kamatuoran dunay gahom nga dili matago sa bisan kinsa bisag ang giyawa dili naka ka likay sa kamatuoran mao nang gapang ang ginabuhat deception pagpamakak pagpangilad ngadto sa uban para murag mahimong tinuod pero de, in the long term dili siya makaroon
1: basta na kay gustong naratibo mangod nga gustong ipaano mapiko-piko gini mo ang kamatuoran.
0: Mabendalo ni mo.
1: Pareha ko rin sa prosecution team ko tanawa ninyo. Ang gibuhat nila kagahapon na dawa, di nila gustong paistoryahon ng BIR. Tungkol kay unahon ko ng financial analyst. Nga, perti ba na, abi na ako mag-o, nagtungo ko kagahapon na dawa, nga ang taga-BIR ang lain o paminaw.
0: Okay.
1: Ang abogado man ay sa prosecution nga mo direct examine, mao man ay naglain o paminaw. Kabuang! Teriri doon, may ni. Nagsakit lagi daw ko ng abogado nga musalmot na ng technical nga saksi. Kadagan ninyo diha sa prosecution? Wanagin mo na kapangitag pamaagi? Hindi, nadabudabuhan na nung mo. What is the name, mga senator? What is the good?
0: Na.
1: Ipadayon yun. Na question ko ng BIR kagapong adlaw. Sabi-reason ninyo.
0: Kaya hindi na lagi na magsilbi na
1: karagin na buwak. May karamang ko na ng naratibo nga unahon ng financial analyst. Eh, para ang naratibo nga naagyo gikaw-kaw nga kwarta ang magtiayon. Only to find out nga wala man dahil amatod sa ITA. Dili ma-find out tong 400 million something nga ginakaingon nga sa to? Katong wealth nila ba?
0: Undeclared.
1: Oo. Dili na-find out kagahapong adlaw. Sa mga bangko pod, otro pod. Wagi na pamatutan nga gikan sa kwartang illegal ang mga kwarta nga nasulod sa bangko. Walay witness ko nagsulti nga gikan ni sa illegal, gikan ni sa wala. Wa sila na pamatutan.
0: Oh, ya, sa pa inyong gipangita diha.
1: Iba.
0: Sa lang steady lang ta sa kamatuoran mga katropa.
1: Ang depensa ng tao nga huwag sila nasugot kapon. Kadami-dami nyo dyan. Kami nga dito, kakunti lang namin. Pinagtutulungan nyo na kami. Mukulay na lang mukha na sila ba?
0: Expect pa na to sa umabot yung mga adlaw din. Pa na mao.
1: Ha?
0: Na, pag yun ay uban pa po. Huwag pa takabalo sa pa yung mga balang uban.
1: Pero tanaw na ako, nani plan B.
0: Plan B? Tanaw
1: na ko ang impeachment. Dili ba ko abogado, di man po kuhuwes, no? Tanaw na ko impeachment, murag wala gid sila ka ng ikahatag. Di ba man ko ni mao ang human? Wala pa nag-present ang depensa sa ilahang ebidensya.
0: Mm-hmm.
1: O dili pa tayong karoon eh. Ang evidence presentation karoon, puro prosecution pa lang.
0: Mm-hmm.
1: Nag-cross-examine lang ang depensa.
0: Oh.
1: Ang ako ginahulat, ang kaling ebidensya karoon sa depensa.
0: Mm-hmm.
1: Diyan na mabalaan kung asa ba gitugikan ka ng gina-question ng kwarta karon. Diyan na mabalaan niya pag time na sa depensa nga i-present nila ang ilahang ebidensya. Diyan na mabalaan kung asa ginagika ng mga kwartahan ka ng inyong ginaingon diha.
0: Na, diba? Diyan na makuan. Makita ninyo kung tinuod ba ginagdili ang ginasulti sa depensa.
1: Ang kakuyaw diha kung ang ilang witness si Donald Trump. Wala na ni Bernice na, marag di na ni mga itong inistoryahan, manaminit na tayo. Agar ni kagutom, mga katropa.
0: Tiwaso na mo itong pansit. Mita mga katropa, salamat sa pag-uban sa programang Bullseye. Kilimbahin natin ka na ito sa Santon Plus Herbal Capsule o siyempre sa ato ang Santon Plus Cope Mix. Ang ngalan sa Dubuk Perso sa XFM Network Philippines, alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit ka niyong tanahan. Dagan salamat. God bless. Takbayan. Mabuhay ka.
1: Ay, salamat ka din taon sa mga nagpaminaw. Ha? Thank you. Happy weekend ka niyong tanahan. Siyempre, i-priority ang pamilya panahon sa weekend, sa rest day ninyo. Makigibamat sa inyong mga anak. Para mabawaan ninyo kung nabay problema inyong anak mentally o unsa mang problema niya. Ay para mabawaan ninyo mga kaigalaan kung unsa po nila mga ginabuhat sa sulod sa eskwelahan.
0: Correct.
1: Kaya lisod kayo nga magkumpiyansa ta sa karong panahuna kay oo buta ng atong anak pero daghang kay buang sa paligiran. Ingat lagi kita.

0: Nakinig sa inyong paboritong istasyon, XFM.
1: 'Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan, ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Paminaw MCO, ikaw ang tag-iya sa Socoteco 2. Dili ang politiko, dili ang kumpanya, dili ang bisan kinsa, ikaw! Busa ayaw ihatag sa uban ng imong desisyon. Kung dili ka kumbinsido sa JVA, boycott sa plebisito. No sa JVA. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
4: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Usa ka ba na nasakpan si asawa ba? Nga nayuyap nga 10 anyos. Apala sa pagsuta sa asawa. May 10 anyos na di ay. Kung bungod, ito'y mga higala.
1: Hama! Ayaw!

0: bersama sama amigos, sama amigas. Welcome, welcome sa tuan pala tentunya nang atuan drama. O kato ang talumanuan. Kung ako ikaw, syempre kaoban ninyo lalain ang nag-aliwaros, nag-alingasama sa iday tarini. Ang akong kaoban karo, labirin na ako sa portahan. Ano yan? Tadadang, tadadang.
1: Yes, wak.
0: Oy,
1: ano ba bari bubong oy. Welcome mga marin, kaoban ako ang pinaka kuan karon, ako ang datapay-tapay. Welcome mga igala ko rin si Maring Indo Erika Daliga Badala Mr. Sabah di makapian sa antong mood guy mangunay ang gusilingan.
0: Yes, master di tani as useless.
1: Pero Maring ano ka na si nahiringan ba kay akong tapay tindog ba kay mo kay kanang kuan na lagi.
0: Wala pa kayo akong tapay.
1: Yoko na kayo akong tapay.
2: Lain na rin kayo.
0: Ano ako rin siya?
1: Distress sa kayo mong tapay. Bali magod siguro niya mong tapay-tapay.
0: Kaya ilang B. Lain naman ngayon.
1: Kaya na daw na B. Kaya maulaw tabi. Kaya lahat better ron sa nagadaiya ng mga FMX stations. Wow, to skig na kaayo. Mura na kuan.
0: Balik talay siya.
1: Mura na ka ng bulad nga danggit.
0: Mura na siya ka ng kuan, no?
1: Mura na mga ikala. Adlo karon nga, Biyernes. Thanks God, it's a Biyernes.
0: It's a Friday.
1: Mga katropa, 15 minutos na nakalabay sa ato ang alas 10 sa buntag. Siyempre, kining oras sa ato di ka na ito mga igala sa mga produkto ang gihimo sa Yes to Health. Ang ato ang Santon Plus Herbal Capsule. Sabihan ko mga igala, ha? Mapalit mo niya sa ito ang produkto. Pili ang ito ato ang may pagkamaroon nga box sa ito ang kapsula.
0: Oo, kanang nindot ka din. Dilin itong ha? Wala na ito yung masakay ang ato ang Santon
1: Plus
0: herbal capsule. Kuhana siya ka na nga. Murag simi maroon.
1: This is the original.
0: Asa ba na mo di? Ay nga, dito yung sa original. Anong ato dyan mo na mga fake?
1: Ayaw mo ana mga
0: peki.
1: Ayaw mo ana ka ng dili original kay kuan ka ng basa kay dito sa legit.
0: No, dito sa legit yun.
1: Ang Santon Plus Herbal Capsule mga higala parisi sab kini aron nga mas malami agmayo ang imo ang isi. Ang imo palit ang imo inaman Santon Gold Coffee Mix.
0: Ana.
1: Kanang kinalimian sa ngisi, marajog na kadaog last to.
0: Kanang mura kaga gibagdukan og 08, mura kaga gibalik ang 08 ba?
1: Uy, 08?
0: Ah, mabalik-balik pala ang 08.
1: Good? 08 o 08?
0: 08.
1: Mga katrapa gawas diri sa ato ang panag-uban nga gipamagatan og kung ako ika. Ato sang good morning mga maring ato ang mga suki nga namati karon sa tibok isla sa Mindanao labi pag diri sa Pagadian City.
0: All right, okay, syempre. Ato ang shoutout ato ang amigo di ang abalalain ang di basta-basta ang ilang nga elemento.
1: Pinsan na.
0: Si Stanley Duhinyasa. Amigo ni Akintasyo.
1: Ano siya mga kaagi siya?
0: Ano siya kaagi ni Stanley na may kawal yung Ken?
1: Kanang nga, asa ni si Stanley pagkailan mo kanang good boy dyan ni guys siya?
0: Good boy na siya.
1: Pina-plastar ganyan siyang misterya.
0: Gusto na ko siya ma-mate. Gusto na ko siya ma-mate. Ay.
1: Karoon na lang sa party. Basi,
0: sa party.
1: Iusa na lang yung party.
0: Ang pangutana na ba yung party?
1: Kana lang.
0: Ang pinakalilot yung party kami, third party.
1: Ay, di ko ganaan anak di ay.
0: Ano man?
1: Kato na yung kuhaan, katong party-party di ka ato.
0: Di, ano to, katong third party kay kuhaan sa pakikerts.
1: Lami-lami mo na ang third party. Kaya nga lami-lami na.
0: Ano man?
1: Tagsara.
0: Kaya kasi si Wilma Wacky na kay.
1: Tagsara man na makaischedule.
0: Si Wilma Wacky na mag third party, mamasugot ka.
1: Ay, ano ganda, musukol, magkita tinigbasay.
0: Kaya panginadusay.
1: Kaya panginadusay. Mura na, mura na lang sa mana.
0: Ay, nakwa.
1: You are super ikat today.
0: Dahilong ikwa.
1: Matakaon lang ganit kang sinog mga baliwan port.
0: Hoy, Darwin. Hoy, Darwin. Ay, si Daria. Ay, mahala lang inyong baka niya. Kaya ka mga baboy.
1: Ay, ng baka. Uy, mahalang sa.
0: Kaya pwede naman ito makapalit na sa kuhan, mapalit huwag ka ng corned beef o dilata.
1: Pwede naman dilata. Hindi kayong baboy.
0: Wala maging nasa dilata ng baboy.
1: Wala maging mga kuhan niya, mga... Wala maging mga corn pork niya.
0: Ah, o niya, nakalino

0: diri na sa itong isang pangatiyan ng baka kayo na siya duwa ka tutoy.
1: Alo. O ikaw kakaon sa isa?
0: Ay, mong ikaw ng isa, no?
1: Akong gibigyan ako, akong gihiwa niya, akong gilain.
0: Alo,
1: bato na kayo. Ako itong imarinat.
0: Bato na kayo, niyaka si, niyaka o gihilak si Toto.
1: Mama ba?
0: Si Paringkab.
1: Bigyan pa siguro niya usa.
0: Gusto siya bigyan niya isa. Kaya wala magigikaw naman na ito. Gilas naman.
1: Ay, timbaya pa na ito ang mga suki nga namati ron diri sa Dakbayan sa Mati.
0: Ama, salamat kayo ninyong tanahan niya ha. Sa Madang Public Market. O as ang founder niya o CEO si Pikong.
1: Asa naman ang siya ron?
0: Outgoing. Outpatient. So, ano si kung ano ba si Wilma Wageno? Uy, unaun sa to, Master. Hello, Erica. Aba.
1: Kisa na si?
0: Si Wilma Wageno, ngayon mong bigtianan.
1: Gano'n kayo makapainan na yung Wilma, makain mo na yung okoyoy o apopo.
0: Apopo.
1: Alagay ano, kapainan na alin
0: niya. Ano.
1: O, syempre, mga mari, ato sa mga acknowledge sa dato.
0: Ato yung acknowledge, saka ito ang mga katropa niya sa mga General Cello City nga nakuha na, uy, nabigay ko yung ganyan. Nabigay naglinog ba ang kuha na?
1: Siguro na naglinog diha ba?
0: Grabe na ba na?
1: Wala na, wala na siguro na yung mga itlog diya, kaya nangabugok
0: na siguro. Nangabugok na, kaya alam mo, kaya nagbangga-bangga, nagpingki-pingki ng mga kuhaan ba, it may games.
1: Pero ang pingta ha, itong yan po ang mga taga-Jensan nga, unta, di na mulinog di haaway sa Sarangani area, kay luoy na kaya ito ang mga kaigsunan niya, kay siguro sila kalubat-lubatan.
0: Mogyod, malang mo, ako amigo diya, anong kabalukan, ako amigo diya, si Jeriel Rosales, kapitan diya sa Bliss.
1: Mao ba?
0: Diya sa kuhaan, diya sa barangay Bliss, diya sa
1: Jensan.
0: Dili, di na mo na parinti. Kawan ako lang sa, abalok ka? Taga Max-FM na pero naminaw ka XFM.
1: Ay, doon kami mga yung anang. Ay, nga si Bian sa to ang maminaw.
0: Ano ba siya sa kuwa? Alisa Brad. Alisa Brad ka lang. Di ba dito ko ka na maminaw? Ano yung mga estasyon? Ay!
1: Ipasira na lang nila na.
0: Ako nga ipa, ipunan na ipamutang ka ni Wong Kwan niya. Ika ng yellow tag.
1: Na temporary clothes.
0: Temporary clothes. Sino maminaw ka? Kwan mo na, amigo ba ka na sila ni Kwan? Evelyn Sabasahi.
1: Ay, mga Kwan na sila ka to, mga bats na ni Kwan.
0: Ni Alma Moreno, ni Titi Agmayani.
1: Oh, na ni Claire.
0: De La Puente.
1: Ano? Siyempre, mga maring, ito pong timbayaw sa makamayong buntag. Ang ato ang mga suki, kinamati ka rin riya sa San Francisco, Agusan del Sol.
0: Yes!
1: Ah, ito ang mga kaigsunan nga mga Sampa Kickers ka ay karoon nga namati diri sa Davao City.
0: Aga, syempre, namina mo diri. Syempre, manan ba sa Malay-Balay?
1: Wala pa.
0: Sa Maya XFM Malay-Balay Bukidnon.
1: Sa lugar ni...
0: Ni Michael Wetten Walry Cabo.
1: Ayaw naman. Ganyan, nabi sa balita kanina. Ninunod kayo mga balita ni Michael. Mungkin akong kabiliban kang Michael.
0: Uyaw na si Michael,
1: Kaya kuhaan kayo sa kanang... Ang tribida kayo sa siya balita ka ng kuhaan, ilingig kayo mga balita.
0: Kaya na, maraming mamawaram na sila ni kuhaan, ni Jonathan Lesoriano.
1: Oo ba?
0: Ay, maraming kanaong ni kuhaan, tagadii, ni Malipinyol.
1: Mga ay, ganoon mga similias durian kang Jonathan.
0: Oo.
1: Labay mga liso sa
0: kanilang pagkaw. Mga sanga. Bisa ugat lang.
1: Mga ugat, naman niya rin, manahurot.
0: Manahurot. Okay, siyempre, napagito isa niya ka kuhaan, maraming si Bandol. Si Rosso Villafranca.
1: Ay, si ko.
0: Ayaw kaayo.
1: Kuhan, kanang himsog kayo, marag himarakos.
0: No, himarakos sa kayo. Aga, siyempre, ang ilang buutan o kanang sexy o magyatabon nga station manager.
1: Walay-lain si...
0: Si Inday Marie.
1: Magpapalakpakan si SM Inday Marie kay...
0: Palakpak.
1: Dakan kayo sa mga nakuha din nga mga kuan ba? Mga kanaganing mabitaw ito.
0: Nag-chat re. Master, mayong hapuntag di ha. Pwede ko ma-request o kanta para kanang What's Our Friends Are For? Kaysa ba rin ako?
1: Kaysa ba rin ako?
0: Para rin sa taga Bukidnon.
1: Ayaw ka na na kay ka na na. High blood na sa baboy bilig ikaw na na ron. Kisa pa rin magkagapang comment diri i-share ni ato ang
0: live niya. Ay, Wilma Wakino. Ay, ang sagot mo
1: good. Share pa Wilma Wakino. Kanya si Wilma Wakino. Sa pakikurs ba kayo ni siya?
0: Kala kayo. Gamay na higit ang kulang ni Mamaring. Biktihan kina ni Mamaring.
1: Ah, sa pamandi ay. Doon rin lang ipakabay na niya. O kuyoy o apupo.
0: Apupo. Sige.
1: Pakishare ato ang live kay live. Nakaroon mga gala sa ito ang Facebook page.
0: XFM
1: 107.1 Tagom.
0: Oo.
1: Makita ninyo ang amo ang mga beauty. Kaoban mga tapay-tapay.
0: Yes, ang among mga tapay-tapay kay pink o ganang isa kay Morena. Saan naman na? Ay, Morena na ganang ubi cake?
1: Di man mo, kuha niya ako ang tapay-tapay nun. Ay, dili na mo, dili na mo, dili mo perform. Siya, dili sa, gusto na ako ito, mga anak, mamura, ganang, ganang, kita ka nang dunggan sa butakal nga kita nang anay?
0: Oo, matindog.
1: Mahal-hal niya mo. Pakpak ang yang tapay-tapay.
0: Mora siya ka nang hero nga Rottweiler. Pag makakita ka na siya ka nang ingibunan mo, taas ang dunggan.
1: Oo ba?
0: Yes. Oy, si Alan Abais.
1: Hello, sir. Aba, nawa.
0: Aba, si Alan Abais. Nag-shouts katropang Alan, mga people, mga my friends.
1: Good morning, kang katropang
0: Alan.
1: Hey, sir.
0: Good morning. Oy, katropang Alan. Ani na diri, ladlad na.
1: Dinita kay magdala po na si Butrayo siguro to. Ay, mani si Sir Adrie Anya. Magduster sa
0: Magduster. Ay, kabalong ka kasi kanawang alin niya.
1: Pinsan.
0: Kaya ang ginasundok ka dito sa GBS, GBN sa unang nga naong. Kaya si Ma'am Charo ang yung ginasundok. So, si
1: isa nga Charo.
0: Charo Santos ba? So, karon kaya nga ang kuwan ng onsa naman tao na ay ang iyang naong ngayon pagkahuman maring. Di naman Charo Santos. Eh. Mara lang si Bilya Flores.
1: Abi na ko si
0: Jimmy Santos.
1: Jan Lapos.
0: Oy, ikaw ha. Alalabain.
1: Ayun lagi ka, sir, eh. Oh, sige na mga maring. Ato nang welcome nga to ang katropa Oki kay adakan na kayo gusto maminaw sa ato ang mga maanyag nga voices today.
0: Aba, oy, gusto man ka maka-appeal sa calling. Salamat sa timba. Inday Mari, ikaw, si SM, Inday Mari ba? Kaya dili majukan.
1: Shout out ko, Madam Erica. Salamat sa pagpalit. Napod og lamas pang
2: XFM 95.9 XFM
3: Vision X Plus user atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
1: Hi, this is Fiola Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Pain Killer Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas? Mag-Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Usara ka boto, pero ang nakataya, ang kaugmaon sa Socoteco 2. Ayaw pagdali, ayaw pagdala sa pressure, ayaw pag-yes kung dili pa klaro. Sabta ang JVA, pangutana, itandi, o kung dili ka kumbinsido, boycott sa plebisito, no sa JVA. Ayaw ipadesay sa uban ang imong kaugmaon, Socoteco 2, atong kooperatiba. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
2: Sa baka, tag 10 pesos lang.
3: Ah, mahal lang, gudo. Tag piso niya.
2: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
3: Ay, atay.
4: It's starting.
5: X-FM.
6: Pero yung labig, teddy bear.
7: Okay, salamat tayo mga people.
8: Ay, katawaan ka sa taga-Uska.
7: Ay, asa mo yung mga taga-Uska, eh?
8: Good morning sa mga taga-Uska. Ito ang presidente sa Uska, diriya sa Tagum City. Si Rico Hermoso, salamat sir. Good morning. Nag-ano ta dag form kay kinag-Uska na ta, makapil up ko na ta dahil yun.
7: Ah, nalang ilalay kayo?
8: Yes.
7: Yeah,
8: siyempre mga maring, ang atong oras, alas 10, 31 na sa buntag. O ayaw kalimot ha, ang ato ang haplas. Ang atong haplas, grabe yung kain. Atong haplas, mga galakin ni atong gitawag og Santon Herbal Oil sa mga dunay mga panuhot, dunay mga dunay mga lisa,
7: dunay mga
8: sakit ang batang, kiliran, tawag ang labad ang uo. Haplasin ang mga maring ato ang haplas nga Santon Herbal Oil nga gihimo sa Yes to Health. Mapalit na sa mga parmasig butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Basa.
7: Alam mo si Kwan, alam ba iso si Darwin Riba, dili na kabalo mo patulid, humog na kayong mga lihok.
8: Hala, oi. Dari pa man
7: dari pa man siya Alan. Bay dari pa man siya bay Alan. Ikaw dari ka bay Alan man. Wala
8: na din. Po na siya.
7: Lain na magag smile mag picture tang duha.
8: Mapatakda na po na siya.
7: Hoy, na bini picture ka ning jump shot nga tawag ana kanang jump shot nga amba.
8: Yo, bao kay hawak.
7: Eh, talawa lang yung mga picture ni Alan Abais niya kana kayo ko.
8: Bao kay hawak.
7: Yes.
8: Ang problema ko kanaog sanduan ni Sir Briggs diri Alan. Diri na siya. Si Sir Briggs gapon diri na tanaw po si Sir Briggs.
7: Oy, wala si Sir Briggs. Ina si Sir Briggs sa lain nga patanawa.
8: Ingon pa si good day, youths. Nakalili na po kakyuts Mickey Mouse Minion Master. Oy, ingon pa si
7: Neil Jeff.
8: Salamat kayo din Luna. Hello mga maring naka Mickey Mouse sa Mangyod Rica kakyut
7: aban. Cute ang gaming gano'n. Mauba, sige.
8: Di ka nagmensahe sa mga amigo nga si Lutsky Jampun, oy.
7: Sa ingon ni Lutsky Jampun.
8: Anasinaw ang buhok, di ay ang ulo master. Aba. Sige. Well, mag-share naman ako, boys and girls. Salamat kayo ni Ma Wilma Joaquin, ha? Kanang kuya, wabag kayo si Wilma Joaquin.
7: Hintiin na siya. Siba magkagsaad anan niyo, eh. Manang makuha na siya. Manang malayo na siya ni mo.
8: Bisi na ko na si Wilma.
7: Hindi mo bigtian.
8: Ano si Wilma nga kuha, kanang nga Dusi Paris bin siya.
7: Oh, Dusi Paris o Tracy Bungking.
8: Karatista ka na si Wilma. Sige be, request mo di abe. Sa mga gusto mag kanang inyo haming ipiton minsan niyo sa itong mga kanta.
7: Alam po lang taas kayo.
8: Ayaw na taas kayo ang mga
7: mabugto hikot. Among mga hikot.
8: Ang mga hikot dari adi be kay ni ligon kay dugay-dugay na bining gihikot.
7: Kani ang kuha kay katapan ni nga sako sa Bordagol dugay-dugay na ni kaayo. Malagom na kay kay kong itmigins para na ni siya ang kanang Sir Gullias kadako color.
8: Picture ko no yatong
7: ay lalagi ka.
8: Pakitain ko sa screen siya.
7: Meron na siyang mangustin day.
8: Kung kuna sino na siya kay hinog na.
7: Wala pa yan siya kailangan basta kay makaingon ka bang alam yan ni sino na kanya na rainbow.
8: Wala,
7: ang imo ha sa day mo ha di ay.
8: Wala na stress ko ano kay murag siko. kan ka. Dira bita na kan siya ron na mura ka nang going to kan sa going to.
7: Dali nga si Toti.
8: Going to nana sa pagkalumoy gamay.
7: Si Toti dali nga ka relate yang.
8: No ba? Kay mura po siko siguro niya. Ana na ana gi bitaw.
7: Ana na ana ka matu gracias ko. Selipun ra pada siya kay kan. Sayang ka dia kadang yang bangag dia bang.
8: Dia sayang. Kadang murah aku mau ke dapur.
7: Murah aku mau ke dapur. Sini pun aku dicari itu. Maksi kita siang ke Gansa. Halo. Kan matolong lah siang. Maksi kita siang ke Gansa. Maka rela itu dalam.
8: Antapan dia main Gansa pun.
7: Bakla masa ni. Bakla masa ni.
8: Antapan dia.
7: Ang bakla. Sisa ko ni sayang. Kwan nasuhaso siya. Nasuhaso rifle. Aku yang antapan. Sige pagpadulo. Pagpadulo.
8: Kita bursa. Murah aku mau ke dapur. Nga bangang.
7: Main alam. May nalang matagapan.
8: Yes, ganun sa aming taon. Makadesidar, uy.
7: Uy, sigo, sir. Sir Briggs. Good morning, mga maringko, guwapa. Aba. Sir Briggs, ha? Ganahan kayo ni Sir Briggs. Ay, kayo. Kaya kayo ka lang. Mura mo ko rin siya kamahan. Ganahan kayo ni niya.
8: Pinaplastada man sa misteriya.
7: Oo. Ay, alam, Junior, gara-gara kayo. Pambos mo, ani.
8: Good morning kang Sir Briggs Flores.
7: Yes.
8: Good morning, boys and girls.
7: Oo,
8: sa mga nakaroon Davao, ha? Walay pili, boys and girls.
7: Oo.
8: Good morning yung hurot.
9: Good yeah. morning, boys
7: yes.
9: and girls.
7: Yes. Okay. Siyempre, diha sa may Boulevard, diha sa may Arcastillo, sa Barrio Patay, diha sa Isla Verde, Triple ka sa may Bintal, Torrel, dito sa Kuan, Kalinan.
8: Domingo 18, Asamanta.
7: Ay, tangay may diha 18, ha? Diha sa may Barangay Centro Agdao. Ay, shout out kay kang Kapitan Rene Estorpe.
8: O, makita-kita ka kay anong takna mga marin na ako'y nakuha nga magduster kung nota dito nga.
7: Ay, sige, magduster. Puslan man nga. Panong naman yun niya siyaga ng outgoing.
8: Di ka magduster na.
7: Na, di ka magduster. Mga na.
8: Ito copy na ba rin si Skynet of form.
7: Dali rin kayo karili si Skynet of form. Di rin magiging magdoduhang bayot.
8: Ayan eh. So, at tangin mo, asa itong lugar, di mo ko sweeto di
7: sa Barangay Centro Agdao. Aba,
8: at tangin mo, kaya doon na may mga kuanda, doon na may mga samba kickers nga mga... mga paduwa di ha.
7: Nami mga pasundayag, mga padulag, mga pag-games, o mga pa-premium, mga pa-prices, o mga palipay, o mga happiness.
8: Dapat natin mga paduwa nga kung sa tipi nakapaspas o dila mo yung mudaog.
7: Ha, kailangan makapaspas o dila ka ng tongue twister ka ng ang ihoy haway huwag, ihoy haway huwag, ihoy haway huwag, anak.
8: Ah, sabuan na lang.
7: Eh, sabuan na lang ang ihoy haway.
8: Sabuan na
7: lang. Wala na, labugi na lang, labugi.
8: Alas 10:37 na nga itong oras, mga ngala. Hoy, ito mga senior ka naman, tigaran diri sa Davao de Oro. Pinangunahan sa ito ang mga...

0: Yes.
1: Kino ako,
0: ayun man si Maring Bibing Mirapuentes.
1: Kana.
0: Ato ang mga sampakikers, yung mga senior dyan sa may mawang.
1: Kanaan,
0: good morning, yung hurot na.
1: Mga kauban nila ni... Oh, kanaan sila, mga senior citizen. Aga, manginaot mi nga, nasa sunod piat. Apilipod mi ninyo.
0: Ito ay mga senior ha, ay magkalimot sa pag-inom og Santon Plus Herbal Capsule ang box ani niya maring asuyere gud sa box ng color.
1: Ang box ani kay maring color maroon.
0: Oo.
1: Maroon siya og anang color sa mangosteen.
0: That's
1: ana,
0: right.
1: Ana siya kay Santon. Santon ganino kay basta yung kaga Santon, kuan man na siya. Alang tawag man na siya sa mano, tawag sa mangosteen.
0: Mangostana.
1: Yeah, Mangostana El Santon Garden siya na Mangostana El Santon.
0: Yes.
1: Yes, the queen of all fruits.
0: Oo, so nakuha ba mga
1: children? Mga children?
0: O, kung nakuha, get 1/4 sheet of paper.
1: Pass your paper, finish or not finish.
0: Before anything else.
1: It will be used against you.
0: Do not accept if seal is broken.
1: And before you open, smile only.
0: And not for hire.
1: And don't block the driveway because there's a dog will bite you.
0: Against the wind.
1: Against
0: the
1: wind.
0: Grabe, ito na nagkataan kada si Nancy Camilo Partosa. Halak, oy, nagkadugay, nagkagwapa. Gid si Aba.
1: Ay, kalusan, ay may wala gwapa.
0: Salamat kay ihag kita na-appreciate.
1: Na-appreciate, good man ninyo.
0: Ang aman mga beauty is ay nyo ikaw. Wait, pasalamatan din ako. Ako ang, today.
1: Ay, mga hairstylist.
0: Sa Ken Barbershop.
1: Aba.
0: Ken Barbershop, giparagyahan ni Ken Acevedo.
1: Acevedo, ang Ken Barbershop daw, no, magdawat din sila og tandok og labada.
0: Magdawat din sila og
1: bloodletting, mag-bloodletting na din sila.
0: Kaya nag-accept po din sila og kanang gusto to na dahil pabarang.
1: Oo.
0: Mabarang po din siya.
1: Depende, ha? Kung gusto ninyo magpabarang, depende. Naatay mga kanya-kanya naman tayo rate din.
0: Hoy, na si Maring Ray.
1: Si Ray Alinton. Hoy, Ray Alinton. Ikaw, ha? Hapit na mag-farewell ang uyot tayo. Kantay sa my way, kay hapit na.
0: Sige, farewell.
1: Kasi tagay may farewell. My way down.
0: My way?
1: My way, hapit na siya
0: mag-farewell. Sino sa my way, farewell?
1: Farewell? Pwede farewell. Sige.
0: Farewell. Kang Lao Cinco.
1: Sige.
0: Ingat pa si Nita Gabi Acuzar nga. Mga Maring, kalsada ilang hairband, bibo. Katsada ilang hairband, bibo. Kaayo mo, magisi
1: ang akong samadaan.
0: Pugi siguro na, oy, tayo ko ng duct tape na. Kaya na. Dili kayo magisi, basig masabaki ka sila ng gisi.
1: Para kayo mag-abot na dito sa atabay.
0: Bato na kayo, mag-abot ang Red Sea o Black Sea.
1: Black Sea,
0: mag-abot niya. Lain
1: Red
0: color,
1: Sea, Red Sea.
0: Red Sea o Black Sea.
1: Black Sea,
0: Ay, ang color, ano, kayo mura nag-yelo gamay. Salamat kay Nita Gabi, ha, Agusar. Cute gyud na akong idol tanini ba? Sige, anya na nabi. Go, birahe master, kaya kita ng kanal.

0: Thank right. you.
1: Sabi niyang ganda.
2: Grabe, makahilak daw si Maring Ray Alinton.
1: Ikan ba si Ruben Bunyaw, Dark Heart siya og Green, as in Zara Duterte gada ang yung heart.
2: Yes.
1: Anak, ano, kahilak ganda si Ray Alinton.
2: Mga gani.
1: Kaya nang si Camila Pardol sa Gabran Out na food mo, wala ako kapaminaw sa Bullseye.
2: Aba.
1: Burnout gani no? Ano na burnout man, Jong?
2: Ano na burnout na, Jong?
1: Ambot. Kalit raman.
2: Ano ka ron yung brat? Pag-iabot na ron, Jok?
1: Siga na.
2: Ah, siga na.
1: Ay, siga na. Siga na, di.
2: Siga na.
1: So, ako doon ano, farewell, be.
2: Farewell, o. Oh. Ikaw kata sa farewell, o. Oh.
1: Kapag kantigo ba ko ano yung kanta ng farewell? At siguro na yung kantahan o farewell, be.
2: Be, kantahe.
1: Shout out Dol Tanini, lami kayo inyong balot sa Dika Mental.
2: Aba, salamat.
1: Pero doon na kay balot pa dito.
2: Napagapon. Na ako kanto mga walk-in, aboy magpako ang daghan.
1: Asa pa na ibang balot ka na
2: 100 days.
1: Gansa na.
2: 100 days na among balot na kanang gumita nimong pakaw mo pa pagtugpa sa piso.
1: Wala oi. Ato ko nito ko do balot na katong pabo ba.
2: Ana, maglisod ka to.
1: Asa mi tuno ani biya.
3: Ay. Used to be Friday and his kids cry of things we didn't really understand why. We love for the moments and his touch cried.

0: Nga, my goodness.
1: Ay, shout out ito ka nga. Ako palang gada si John De Librias. Si, mga friends mo na nato na si...
0: So, nasundan naman nato yung kantang Mariana Hulogi o Goodbye Girl by David Gatis.
1: David Gatis, aba?
0: Goodbye Girl.
1: Si, isa mo na para na kang Melanie Duran.
0: Okay, girl man.
1: Oh, girl man.
0: Pwede po na kang Ray.
1: Ray, oh, pwede sa si Ray Allenton.
0: Ang title ka, Goodbye Tear.
1: Yes.
0: Goodbye Tear.
1: Ay, ginawa ako.
0: Sige, bes. Goodbye Girl by David Gates. Good morning kang Ray Alinton o kang SM Ray Sura Vasquez sa mga taga XFM San Francisco Agusan del Sur. Sige, good morning katropa mga beauties kang Josepina Tinanbunan. Salamat kayo mga Josepina sa imang paglilipir na minte. Sa mga taga Bukid nun, sa mga taga Aglayan, Ipasugong, sa mga taga Talakag, sa mga malapit na mati karon diri sa probinsya sa Bukid nun, good morning to you and good morning to you boys and girls.
2: Good morning boys and girls.
1: Nakopya diri on, nakopya diri on.
0: Nindot lagi na siya. Ay, stop. Ito, diri ko. Share pa siguro ng link.

0: Selamat kayo sa
1: Selamat kay David Gates.
0: Salamat kay nasa nag-request.
1: Ha?
0: Isa nag-request atong katawan to.
1: Si Alan Abaes.
0: Thank you, Sir A. Si Alan Abaes ug si Sir Bricks.
1: Si Sir Bricks
0: Flores. At mga snappy kaanyo nga mga kaobanan diri sa XFM Davao City.
1: Ay, na kay nag-request si Sir Bricks.
0: Sa mana?
1: Kwan, takay ko diyan, kwan, run away train.
0: Run away.
1: Okay, ganahan lang si Sir Bricks. Ano?
0: Run
1: away train by Soul Asylum.
0: Oh, sige, Davi.
1: Takay ko na diyan, be, Mr. Operator.
0: Kaya pa dahil, bagay pang galili si Sir A, kanong mga oras sa oh.
1: Gani.
0: Sir Alan Abaes is all is what sing.
1: Ganahan mo kasi, kwan, ano si Sir, mani paborito ni Sir Bricks?
0: Mabadi ay?
1: What
0: a nice song.
1: Backward.
0: Backward, please. Kini katahan mo sir, mga ikanatot-kanatot sa Santon Plus Herbal Soup. Ang sabon nga, nindot o saka herbal, gihimo sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.

0: Tama na kayo yan. Sir Briggs, tama na Sir Briggs.
1: Ingon pa si Kuan Diri ang si Pina nga mag-request may og just one. O dagi pakapinan sab ni Alan Abais og request
0: all,
1: to,
0: my life?
1: All My Life. O syempre ang request ni Roldan Rocks. Si Pops Roldan.
0: Si Pops, meron si Pops ito. Magtagalog tayo.
1: Magtagalog tayo ngayon.
0: By Alan, unang sa nato rin si Pops Roldan. Kaya disod pagkilisoon yung ato ang atong antena ni. Mahirap na, maliso yung antena natin.
1: Sabi ni Pops Roldan, Pops, pa-request naman ako ng count on you.
0: Aba, atirahin natin yan.
1: Balik natin mamaya, titirahin natin yan kasi
0: mag-ads
1: muna tayo mga, ano ba sa Tagalog yung maring?
0: Mga mare.
1: Mga mare.
0: Mga mare, oh.
1: Yung paring, ano ba yung Tagalog yun?
0: Asa?
1: Yung paring.
0: Yung maring at saka paring.
1: Una natin isipin
0: yung mga ganyan.
1: Basta i-promise namin sa inyo.
0: I-promise namin na babalik kami. Huwag mo nyo kaming puspusin.
1: Huwag nyo kami ng atangan sa kanta at tapos sa puspusan, ha? Basta pagbalik namin, kantahin namin tong count on you ni
0: Popsy.
1: Oras po natin sa buong kapuluan po ng Pilipinas. 54 after 10. Kini ang XFM.
0: Exciting!
2: Breaking news! Usa ka ba na nasakpan si asawa ba? Nga nayuyap nga 13 anyos apan sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay! Kaya kung bungod, ito'y mga higala.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis.
5: XFM.
6: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union.

0: pa mapalami ang imong tulog sa Todd Bus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: Pila, kinsa, unsaon. Ayaw pagya sa JVA kung wala pa nimo nakita ug nasabtan ang tibuok terms. Pila ang investment? Kinsa ang makakontrol? Unsa ang proteksyon sa MCO? Unsa ang mahitabo sa rates? Itandi una bago mauyon. Boycott sa plebisito. No sa JVA. Dili saad ng atong gipangita. Kompletong tubag. Imong kooperatiba. Imong boto. Imong kaugmaon.
2: Manong magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Bili magsakit akong dugan.
3: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
4: Exciting!

0: FM.
1: Exciting!
2: Plus herbal oil na wala ang sakit na puso.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria. Centrum Plus Herbal Oil.
5: Ang kape na may Santhone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Caniego. Nag-asit.

0: karon nadiskubrihan ako naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar nagnormal na, so dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kog kape, tambal pa. Busa kamo pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santhone at vitamin D3 ka pa, mapibili.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong alaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among servisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo.
2: Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid.
3: Inabuhat na mo itanan para maligayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente.
2: Part of providing reliable service is keeping you in the loop.
3: Maunang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
5: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: ka na, no? Ang kanilang, ha? Kahit ako lang ko doon.
1: Saan?
0: Okay, mo ka na ang rockstar, no? Ikaw pa rin ang nais ko.
1: Yes. Siyempre, katong atong kanta, mga igala, atudto ka na ito, mga maring, sa tuang produktong herbal. Kini ato ang gitawa, gagsantan plus coffee mix. Pakusga pedamente ang cognitive functions sa imang utok. Inom ang loadlaw santan plus coffee mix. Ang santan plus coffee mix, doon ay sangkap ng mangustin, malunggay, aga soybean. Ang Santan Plus Coffee Mix, mga higala, gihimo sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasa at butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
0: Aba.
1: Ayon naman ito sa layo kay...
0: Ay, makakalboga, Ermoxil, kanang irobo ka og silopin.
1: Mayla, makaoba ni mo si Papsa Roldan na Tasilo Sandoval kasi paon niya ng iro.
0: Bunalan niya ka ng tubo.
1: Tangan niya ka ng butangan, bunalan niya ka ng antina. Ang,
0: kanang antina nga, kanang antina nga power kayog nilabayan.
1: Gani. Good morning kang Paps Roldan. Di ba nito wala makita ni Roldan, no?
0: Oh, kada si Paps Roldan ka nang okay na kung magkita mo. I like yung sakay sa iyang sakinan.
1: Kaya na makita mo, iba na. Katanag isa nakita mo, kami ni Doc Lindon. Kami ni
0: Roldan. Ayaw mo pa kung ano yun, kaya malamin ang mag-uban mo.
1: Kami ni Dong Jeff.
0: Ni Jeff, ni Rocky. Maramog ka na nga.
1: Sus, karun kayo ni Agi mo na si Sir Ray Surabaski. Sabit, may matamaki, oy.
0: Maramog ka na nga, member sa Snow White and the Seven Dwarfs. Ay, kanang yung kwadi lang ka masakay ni Paps Roldan kay kusugi padagan.
1: Mugani.
0: O, ma-overtika ko ng headlight sa iyang sakyanan.
1: Kanang lagi, unsahay lagi, ma-overtika niya ng kuwan. Tama ito yung headlight.
0: Suga.
1: Ang anino lagi, magkabuang lagi ginukod ang anino.
0: Mugani.
1: Sabi si Paps Roldan mapadagan. Uy.
0: Ayun, ato lang katawan ng iyang request B.
1: At agi lang ko dyan, Sir Ken, o request na si Paps Roldan.
0: Kanya, sundi ako all my life, my America kikada ni Alan Abais.
1: Gani, siyempre mga gala. Alas 11:05 ng atong oras sa tibuok ka Pilipinas. Og siyempre mo awit pa mi among ihawitan ni si Paps Roldan. Og siyempre kining awita hatod sab kanato sa kung giingon ganina nga Santan Plus Herbal Capsule pag amping gyud kay aron di ta mga balintong. Santan Plus Herbal Capsule, ang color sa box is
0: kanang maroon.
1: Yes, that's
0: may pagka-maroon.
1: That's the original Santan Plus Herbal Capsule.
0: Correct. Sa Coca-Cola.
1: Yes, sa Pakikers kayo.
0: Okay, bonal na, Ken.
1: Ato ang live sa Facebook. Live na punta. Eh, pakishare ato ang live today. Okay, kaya akong iha.
0: 7,000 live viewers. Well, pakishare-share mo, eh.
1: Share mo riyo, eh. Kang Ismaela, Sabiliano, Asuncion, good morning. Wilma Joaquin. Ang kang Pilipliciano, good morning. Salamat kayo sa pagpamina perminti sa radyo. Bira, kay nakita ang kanal.

0: Terima kasih Hasipina. Wow, ang galing naman. Just one support pwede pa beauties. Dahil na itong request ni Sir Adrian ang Amerika, give itong request
1: niya. Wala, all my life.
0: All my life.
1: Tirahin na lang di amaring.
0: Tirahin, oh, sabi,
1: kuha na lang. Baka tirahin pa lang iba.
0: All my life.
1: I just got it and then let's do all my life.
0: Sige, ito na yung katawan niya. Para niya kang Sir Alan Baez.
1: Kana?
0: Diri sa Davao City o guban pa nga mga namati karon diri sa Davao City. At ito rin ididikar nga ito kataha pa rin kaninyo mga maring. O yan sa mga una ni Monen siya. Lari ko rin sa intro ni Ay. Lari ko rin siya

0: balik-balik.
1: Balik-balik. Oy, da.
0: Thank you. Salamat kayo sa itong mga requesters. Ang mga nag-request pa na sa kita mga
1: requesters. Ano man yung chance.
0: Siyempre, ito ang bago pa lang basa-basa nga pagkakanta mga igala sa mas ako yung giingon ganina maring hakin ito ang kapi. Tulo kabuk ilang kaping kapilian. Kung gusto silang medyo kanan.
1: Kailangan isog-isog kamay.
0: May pagkabutakal nga. Astigon gamay nga kaping angas kaayos sa ang baho pa lang, ang iya pa lang aroma murag mapapasagin mo hang rayuma.
1: Correct. Kailangan murag kang nag-inom sa coffee shop.
0: Ay, masubra pa.
1: Oh, pwede na, oh.
0: Subra pa kayo.
1: Pwede pa, oh.
0: Kailangan, dagang sachet pa yung mahurot.
1: Uy, pila ka sachet doon ang sunod, ana.
0: Tulog ka, ang isa ka vax kay, na napulo ka sachet.
1: Pila ka vax?
0: Isa ka vax.
1: Isa ka vax, pila ka sachet.
0: Napulo ka sachet.
1: Aba.
0: Pero kay napulo man, so dapat na is, napulo ka sachet. So nga to ang premium D3 coffee mix ay the best lang yung ganahan kasi Toto Richard ang kanya kapiha
1: ba kayo ganahan kayo ay
0: kapit sa ilang kapit sa kuan di sa klinik ay kanang mo inam ta mo inam mapalit ko aga san premium D3 coffee mix lamik ay humot kapod kayo siya
1: pisa si Darial pa kayo naman hindi ko sa puton gol
0: si Tia Darial
1: karon
0: wala po doon kisapot kay kakaon ko baka
1: alam mo siya di kay palupig po ang bayot kay isa nga ay nakakaon may baka ay di ba sabi palupig diri
0: mau ba masig baka na sila tato ilang
1: masig si corned beef na ha
0: premium D3 coffee mix mga maring mapalit na sa mga parmasya butika nga dool mismo sa inyong mga lugar o diri sa tago mapalit sa ato ang Yes to Health Clinic and Pharmacy sa door 8 first floor M Central Building nga dool sa Mr. DIY Paliko sa Palingke Ganti Road Barangay Magugpo West Tagum City doon ay libre nga check up dyan sa ito ang clinic agikan sa Merkulis katod na sa Biyernes ay karoon kay Biyernes pero doon
1: Biyernes man ruin so sa umin ato nabi kay Biyernes man
0: at tumunod ito ang pangitaan si Doc CJ ni Drura niya si
1: Palangka
0: ay comment Palangka ay mo ang Facebook diri abay para nga mapalo po ka sa ito ang mga
1: constituents
0: mga kuha na ito diri ito mga constituents well Joaquin shit never
1: aba grabe kabigtian na ginin mo maling
0: tribida makin si Will Joaquin dun oy
1: anong
0: dugay na siguro ni siya wala mabisbisi ba
1: ikaw kayo magkabigtian niya
0: kung sa basakan pa ni siya kanang imbis kay nakuha na kanang gabanay na ang kanang namuswak na ay nakuha man kanang likit itong sa El Nino
1: ay kung sa laban niya sa basakan kanang mura na siya

0: Nang bakit nga kwan ba?
1: Pagi sa unas? Kung sa bumbil pa ni Sena, larag ng dahon.
0: Larag na, wow man.
1: Larag ng petals, kaya wala na mabisbisi. So, bisbisi po siguro ni si Wilma walk-in.
0: Oy, bisbisbisbis po ni Wilma walk-in.
1: Mabisbisan na po ni Ting Uwan.
0: May pa man niya. Alam siya, may pa man. Malipay na po kong Ting Uwan. Ano, mabasa. Ang akong buhok.
1: Ang buhok niya kayo. Hindi man siya magpayong.
0: Correct.
1: So, atong oras, mga higala, 19 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Ay, naku, ato na siguro li o niya ito ang swat kaagi diri, Abi?
0: Bebe, bahala ka. Ano siya, bahala ka. Magpabigti na gini siya.
1: Ano pa si Mitsuro nga, hi mga bayot, ay, gibundak ato ang kuan, profesyon.
0: Ay, ikaw Mitsuro.
1: Gibundak ato ang profesyon, isa hi mga bayot, ano siya.
0: Kani si Mitsuro nga bang, kuan, di na magigta ni siya magkuan, mara si sister yan, bigbigti, bigsigbigti, ano na ako ni.
1: Makaingong gini sa apo po.
0: Apo po. Ay, nako, sige.
1: Ingon sa apo po niya, ikaw may ingon po ka, oh.
0: Okuyoy.
1: Thank you for watching.
0: Ay, nako, sige na.
1: Bahala kayo pa si Wilma Joaquin. Bahala po ka, oy, da.
0: Da,
1: Sige. Ato ang abdihan na ito ang tilon. Magpakuan na ito, magpasalida na ito sa ito ang tulumanon nga.
0: Kung ako, ikaw.
2: Aduna ka ba isuliran nga dili imo mapasaan nga ikaw rasuwata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw katropa. Kauban na mga banggitang dramatista, maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
2: Og master Inday Tanini. Inilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.

0: makahatag sa ko ang pagtahod kaninyong tanan. Labi na gyud nimo mga ninyo mga maring. Maring Erika o maring Inday tanini.
1: Wow!
0: Ako si Roldan. Nagpuyo din he sa may Mangkilam, Tagum City. Nako sa Maksanok nagpuyo. Nakitaan ko man sa una si Master og si Kaba Master og Maring Erika. Sa una Master, kaya parang kukag si Kinsa. Karon Master, parang naman kag naunsa.
2: Ayaw naman.
0: Mga Maring, nagpadangat ko diya sa inyong sibianan tungod gaya, tungod na niya akong problema karon nga nagkabibani akong abaga karon mga panahona. Tungod-tungod gini sa akong asawa nga si Aileen. Kanibo kong asawa na ko si Aileen, hilig ka din siya ganang kuan ba, ganang mga salida nga mga Hollywood ba? Hilig siya din siya patalatan ako ganang mga kuan, mga, kanang mga rated R nga mga salida? Kanang rated R, kanang kuan ba, kanang, kanang kong usahay, mamuhipoy ka? Mga Maring! Kasi akong asawa ba kay maglakot magkukwano niya kay huwag niya siya pakialam sa mga tao nga na siyang palibot. So kung lang nga nakakat-on niya siya o ganing sulod niya siya ang mga IG, TikTok, kana mga Facebook, ano ba? Nag-vlog-vlog po niya siya sa siyang page. Hindi na lang ko insulti ka asun sa niya nga page kaya basic, masasabot niya yung garahe noon. Wala niya siya pakialam o sa iyang suoton mga Maring. Para masayaran yun ninyo kung sa'yo ibuot, pasabot ani akong suwat. Yun ani mga pangitabo.

0: Brigan!
1: Oh, Lin.
0: Asa man ka?
1: Magkuhan ko na, magkuhan sa kasuluyo kayo na ko'y pandayon, dahil ka na ko'y magkuhan ko kuhan ang tina.
0: Tindog na ko nabi? Sino mga lingkod?
1: Tindog na magdugo?
0: Nabindog na na'y ganyan.
1: Asa man na suot mo?
0: Namato ko dito kung ano'y na mag-jogging ko.
1: Ah, grabe po na'y mong kalaki, mangoy. Huwag ka mga... Saan mo kalos?
0: Sabi na nga na rin, anong sabi-pliman niyo mong jogging ko?
1: Kita niyo mong kalag.
0: Sabi na, tanawa na ko na kung suot o, nakasando ko ka ng, sabi ko nga, sabi na nagsando naman ko niya, nagsuot ko ka ng, sabi tanawa
1: na. Nakasando ka niya, gano'n, klaro kayo mong tutuyo. Wala magkanag-braso mong taong ko eh. Kagubtang ka sa mga laki niya o, nasa may napit sa kapitol.
0: Sabi-pliman na eh.
1: Pagsuoto ko
0: na ito. Ubalik ko.
1: Pag-jacket o,
0: pag-jacket. Hindi ko komportable ana. Saan ka? Ah, usan ka, Roldan? Nga, sabi ko, komportable na magsigog jaging-jaging, ha?
1: Huwag rin, nakuha ni mo, sige, tanawa ng mga kuhan ba? Mga dragon-dragon.
0: Sigog, kamalo ka, sigog, tanawa lang mga... Idol mo na ko si Tony Fowler, ha?
1: Ha? Ah, mantog, rin, kaya... Kita-kita na naman sa pakikirad sa'yo?
0: Natural, natural, natural.
1: Huwag ka, nagklaro ka, nagcycling naman tuod ka, pero wala pa kagapamante. Klaro kayo mong gano'n, klaro kayo mong hang... Imong aba.
0: Pero nga lang yung istorya, ha? Pero nga lang yung istorya. Kung hindi ka gusto, balik ko nito. Tara!
1: Sa mukha ni mo, hindi nilig. Mag-ilis ba? Ilis ba?
0: Hindi ko mag-ilis. Sa ba, huwag ka nilig.
1: Mamamuban ko.
0: Tara!
1: Sa mukha, ganyan mga... Panahon siya sa mga laki gano'n sa kapitol.
0: Asas, problema na lang nila.
1: Sa may crossing San Miguel. Sa mga, tara, tara! Kuya rin sa akin.
2: XFM Vision X Plus User Atong Paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Pila, kinsa, unsaon. Ayaw pagya sa JVA kung wala pa nimo nakita ug nasabtan ang tibuok terms. Pila ang investment? Kinsa ang makakontrol? Unsa ang proteksyon sa MCO? Unsa ang mahitabo sa rates? Itandi una bago mauyon. Boycott sa plebisito. No sa JVA. Dili saad ng atong gipangita. Kompletong tubag. Imong kooperatiba. Imong boto. Imong kaugmaon.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
7: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso niya.
6: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
7: Ay, atay.
8: Exciting!
9: X FM.
10: Lagi na yawar lagi. No, di man to sila mabasol kay ikaw magiga. Tara, manghuli tayo. Manghuli ito, eh. Mag-ilis, ilis, ilis.
11: Tara, try.
10: Storya ra gud ta. Sa mukha gani mo. Gay ka pasabton ba?
11: Asa man?
10: Tingalon ta kag kaning tingalon ta kag Santon Plus Coffee Mix aron nga maka makasabot ka.
11: Asa ra problema nimo di ay? Ha?
10: Asa problema nako?
11: Anong inalaman ka sa kuya ko ala na ha?
10: Nganong kanang imong lawas halos ipakita nimo nimo sa mga tawo?
11: Na mabukoy ka magila sexy mo kubo mo si Elena Darna mo tambling pa mga niko. Ha? Ha? Mo
10: lagi wala ko miingon nga dili ka gwapa. Dili ka sexy-sexy kayo ka.
11: Sige ka proud anang, ay mo asawa sexy kayo.
10: Ah, mga ganing gipili ta ka, gipakaslan ta ka.
11: Sa rin ang problema na lang. Ah, pagtakita na ko lang, ako tato sa pao. Oh, problema din ha?
10: Ay, mamoy po yung rabadayin ko anak. Ayaw po, ipakita rin. Ano, okay, okay. Ako ihang nyo si Mumang, ayaw, sige, pataka, pasisi-sexy. Kaya kanara ba ito ang mga kanang kuwana sila ni Hansilotsky, makikita na, mamoy po yung rabadayin
11: na. Problema na lang, problema na lang, Lotsky. Problema na lang, Lotsky.
10: Yung sao mo na si...
11: Hindi problema na.
10: Yung sao mo na makitaan ka ni Kuan. Ni Kuan, puros mo ni mga bayo dyan eh.
11: Ingit na sa sakwa kay mga dyan. Hindi na masiksi. Ako siksi man ko.
10: Yung si Alan, makakitaan ni mo.
11: Si Alan, bayes? Maingon ko si Alan na. Hindi mo na mukha si Alan. Kaya isa naman akong tanaw. Pero hindi naman yung masigunda kay. Bawal na nang masigunda kang tanaw.
10: Diba?
11: Ang kuya niya, matanawan ko ni Sir Brex.
10: Tana lang. Oya, muna ako hangyo sa iyo bang. Ayun na, sige. Okay na mas bayo, mang. Okay rin siya sa bahay man, hindi ko mo reklamo man nga magpa-sunky cards ka rin. Sa pakikards na suotin mo. Ang kulang bang ayaw po sa gawas kay. Maulawan tas mga silingan day.
11: Grabe kay ka bakat maka-historyal ako.
10: Hilak na ba dayong ka?
11: Hindi ko kay ka maka-historyal sa kwan.
10: Para raman na si mo. Aron nga hindi ka ma... Kay kapalo ba ka na si Romeo Amogis? Basta makakita ba na siya ka ng siksika ayo, bisa pag di kalibangon mo si Ada yun. Tama na.
11: Marami kayo kayo makasari sa kuha.
10: Tama na, masa.
11: Ibra ko di ko di po nasama. Masa. Ibra ko wala na, may ginugabi kayo.
10: Huwag ma, ha. Magsuot kag tarong. Kaya mo atin ka dito sa kining kuha. Mo atin tawag birthday party. Ha? Dili ka magsuot. Tama na.
11: Marami kayo kayo makasari sa kuha.
10: Giro na ka ron.
11: Ayaw ko. Bawag yung wala.

Lagos kayo sa kusama mo, Maring. Dili pa istorya mo, hilang na yun. Pamumuro, may talagang pakaw na. Ang agunga lang kung ipapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Kailan mo lain mga kugay mga maring? Kaya nga, kwan ba? Dili ka balo mo butang sa lugar ng iyang pagkakuan? Kaya naman, gini na ikapakita kay puti, siksim, gini akong asawa. Gini nga si, kwan yun, Aileen. Kanila, kang kayo nagkagustuhan nila. Ako, gichampion ko kay Dries Akwala ni Sukot. Kaya, imbis, hindi magiging yung mga gwapo. Pero, tama-tama, gini, makasugakot yun, hinuni. Pero, wala, kaya kanya kung di siya magpakwan, dili kayo magpa, si pangalan eh. Dili magpa-papirima. Sa kadlaw niya na, niya ito, nahusyot mamiyo ka ng mga konsumos balay, muto nga, ato may palingki. Huwag na niya mga pangitabo.

0: Pamalitin na lang yung lamas.
1: Mukha gini boy. Mga lamas pi.
0: Ano yung sa to dito sa stall ka tong na-stall gani nga.
1: Sa 781 kay si kuan dito ni Marato to yung lamas. Ikaw kasi ina ta pag kanina ng rin magsuot ana.
0: Sure, pick shirt naman na.
1: Pick shirt lagi. Laro kay mong bugdo kay mong kuan no.
0: Oh, langan ba mo kulog panty. Mo mo gani mo kung kanan magpanty no kay maka makalago may nagbuga no.
1: Hay nang kunin mo Aileen.
2: Tanaw. Ah, grabe. Kita man naman, kita naman aping bay.
3: Grabe ko lawak laro kay bay.
0: Ano man? Ano di ay, di lame? Ano di lame?
1: Ay lang
3: na siya. Armik, ay, ay!
1: Okay, kayo ba, ay, lame mo lang.
3: Ay, sulte ka kapag ba, bisa di kayo kagwapo pa, pero yung asawa, lame.
1: Ay. Pag i-dispil tarong ng bulado, ayo sige. Ayaw, sige, ikuan-kuan diha, mura po kayo si Kinsa, no? Bayon,
0: taga- Sari ka nga, ano mo sa mga, ano mo naman ang tao nga, eh.
1: Ikaw mo, inong lang, isapot mo ko.
0: Ikuan mo na sila.
1: Abini mo, kung gagalong pants ka, kapag pulog kagsuot, walay mo sit-sit, di mo?
0: Samay mo, anilis palingki. Yung kabalo ka bilang palingki mo.
1: Ayan, kapantalon ni ka.
0: Ako, magpantalon ko, diri.
1: Kabalo, beka ka na, si Uncle Dars, kung makakita na, mo, kung ano yung, kung ano, mo, pakpak na yung kuwana na po.
0: Asas, tila.
1: Sigwil.
0: Asas, tila, mga, kung ano mo, ikaw, kanin mo, imo ka naghugar, yung kagunahuna, yung kayo, Roldan.
1: Romeo Amugi, sigira, sig, sigira, sig, panitsit, to.
0: Alam mo na, ano mga tao nga, why, mabots kina, boy, sirang palpal.
1: Boss, papalita ko aning Bombay, boss.
2: Choy!
1: Boss.
2: Anong patol man nyo, Choy?
1: Labayon, tagagloy aron.
0: Buseng, unsa man mo, buseng.
1: Boss, nakaikuan ganyang aloy, sa kilo, Bombay, sa kilo.
0: Ako man TL buseng, nililo, di ba aloy,
1: Ako man yung mga istorya, diri man kasi kung lubot sa kusawa, sige tanaw do. Timbangi ko,
0: Pasangli lang ko na kung tanaw na sa kong lubot ko. Naigwaro na ko. Matay, ma'am.
1: Kuan, giigwad po
0: niya. Alamihan mo, dapit-dapit, ma'am.
1: Bana ko niya, ha? Bana ko niya.
0: Nasa sure, sure.
1: Lami, ipadapay-dapay.
0: Sorry, boss.
1: Tingalo, tanong ka niya mong Bombay nagko.
0: Darabuseng.
1: Pila man tanan?
0: Darabuseng, ah.
1: Pila man tanan, ito tatalo ko, no?
0: 250.
1: Irambol pa na.
0: Irambol, 0-8.

0: Selamat ke Busan.
1: Keep the chains. Muka dera kita sudah hands.
0: Kau bang, apa kau gelubut bang?
1: Tan awar lagi, apa kau gelubut
0: sih? Gelubut mam.
1: Oi.
0: Ada kalau mesti gelubut.
1: Ada kalau mesti kau gelubut.
0: Share lagi dengan kesian gay. Gelubut juga dia pun share.
1: Samo kay. Uli ko ni kung ipamayad ron. Ipamalit na ko ron.
0: At sige, sir, salamat.
1: Pusote ka nga tina ron.
0: Sir, musik pala hayat mo, sir.
1: Ay, ito na. Kaya mga samog ka, gini. Magiging yan. Awar, oh. Nakakita na nung
0: lalis. Sa mga garulan?
1: Kita na nung lalis na nga mga kuwa, no? Ay, ikaw mga gisik-sik, ikaw rin pa na suot. Mga papalingki ba nila?
0: Mga sakuha nga, mama na ang komportable mga kuwa ni. Saan na ikaw?
1: Mura magkagamo duty sa GT.
0: Sabi mo, ako ba? Grabe kay ka makakuan ba? Grabe kay ka makakuan ba?

0: Yawar nanti gua atak ihong gaya rung kita semuang samput ima pakiul gigol limo. Ikaw gaya makabayad anak.
1: Samang kamar emang kaganaan kuan. Ay pa sige kuan kung an ba?
0: Murang kuan kuan ako may ako may ipitan ni kalakihan eh.
1: Murang kaganaan kuan oy. Ay pag sige ginana sa kuan ba? Pakaulawa lang kuan ni mo anang maligyaw kuan ol. Kadang. Maligyaw kuan ng kanang asa man niya. Wai tao niya, wai tao niya. Walay tao. Ha? Kuratal man tadi ni mukay tugsod oy. Ah, nya na kay lang kwadya la dia pa si dada.
0: Lansunis ni green.
1: Ha?
2: Ayo di ma.
1: Si kwan, sigire dia sigire tanaw. Ah.
0: Kuma, tama muli tabi. Semuka gani oy. Muli ta.
1: Dis bete bisure be.
0: Bebe na ka, kuma na pamalit, dinta mag pamalit aning lakihan ni. Ni samok kay mga tao di si tanaw-tanaw si muli ta oy.

May buong na lang ko mga maring. Nalang tayo magpadala siya o mga regalo, magpadala o mga kuan mga maring, mga pagkaon. Kada rin mga followers niya mga maring. Gusto na isa kadlaw alam mga maring. Gusto na siya mag-gym? Ako di ko masugot kay yaba di ko nga paano na bugso mi ko yung mag-gym siya nya ako di majug ko. Putong ko lang siya gisabayan sa gym ko kaya parang ako siyang bantayan ba o inani mga pangitabo.

0: uban si kuni muning kagihan ni ba?
1: Bakit na gugugay mag-gym? Sabi na yung pabanon dahil alangag lang tao.
0: Huwag okay, ka lang magpabanon kuni mo. Sa puto mong guna yung guna. Kasi awara ka ng suot mo.
1: Sari na dahil nga oh. Magsuot na mag-gym naman ko nga.
0: Mag-gym lagi ka niya.
1: Gamay, ako lagi yung kumpuson o. Mura na nagkuhan ang kumpuson. Ako pa rin sa kututoy na kumpuson.
0: Naman ay mag-gym nga. Makita na ko mag

0: gym ka madam, kinanglan ko nga nakay mga kuan, mga equipment sa gym. Pero kanay mo ang kuan, mo grabe, ba man kay bra madam?
1: Ano ko kanay mag bra sir? Eh kay ngayong igang?
2: Nadala ba yun ako yung bra isota siguro ni?
1: Ikaw lagi na kayo roll dyan, samang ka?
2: Samok ni may kay sali gitu
0: kan pusing
2: ni nakis sa pagkinaong ni bungutun ni
0: ako pusing wala ko may problema ni pusing kay ana damang ko pangilana pero grabe po madam grabe ba yung problema may mangutan ako ni madam
1: saman
2: tuara
0: muraga masurga da panti madam
1: ay tama juga dia say
2: wagyan boss wagyan
1: wagyan panti kay buku ganahan o panti kay kwan manoy maka
2: sao mo na inaghayang ni mo dia inaghayang ni mo dia kanang ay nagdambil-dambil ni mo ano, saan mo na, klaro kayo mong kwan?
0: Sir.
2: Yun lang, tabito kang...
0: Ay, kapala ka, sir, kay anad na kay kwan na, sir.
2: Anad, si mong ilong?
1: Ayun ko lang, naagod ang kwan ko, Roldan, samang ka? Nga mag-gym naman ko, nga grabe ka siloso ni mo ay? Masalay ka lang, sabi yung gusto ni mo dahi, kung matalaw ane? Problema na nasa kutso ay kung sa'yo na makita niya.
2: Pasabuti ko, ipatanaw ba ni mo sila yun dahi? Nga, ako naman na!
1: Niya ako sa problema, di ba nila makuha na, di ba nila magunita na?
2: Hindi, lagi niya kay...
0: Sir, ayaw lang kay kasuko, sir. Kaya ikaw na magkumunta na muna, sir.
2: Ayaw guniti, ha? Ayaw guniti. Magdirikos kay Ledo. Magdirikos kay Batanao, magbidyo ko. Oh, live. Gala, live to dress sa gym.
1: Ayaw, tanaw-tanaw diya. Kasi ko kakonsentrate. Ano ka sa gawas?
2: Magdiriko, mag-live.
1: Bawal mo lang tambay diri.
2: Mag-content ko diri.
1: Bawal mag-content diri, oy.
0: Sir, bawal.
2: Gala, live to karon dress sa gym.
0: Bawal, sir.
2: Oo, gawag ko
1: ikaw ba?
2: Huwag tamanti.
1: Bastos ka kayo ng bana, oy!
2: Ikaw may bastos ka, ikaw may kasutsota na.
1: Ikaw, kung tamahal na ka, kwal kay ka ba? Gusto na siluso kay ka?
2: Sa siluso?
1: Ha? Igo naman talaga sa butanaan na, di ba nila magkuha na, di ba nila magkulita na?
2: Iya, tanaw lagi, iya kay halos sa mulugwa ang mata. Ikaw, awar, ikaw.
1: Kasi nga, di ka masupsup ka na kay, di ka masup. Masupsupon pito ka, di ka masupsup.
2: Ayaw po, di bulabog.
1: So, isupsup ko nila sa kotron.
0: Madama, desisyon na yung ganda.
2: Okay, pangas, pangas.
3: Ayaw naman.
1: Mga maring, muna ko problema karun. Kasi sa asa may mga do, magbiyahe may, mga do may ground town, hindi ko magpanti, di magbrani akong asawa. Kami lang itanaon mga maris sa mga tao kay kadalingkod niya mga maring labi nang diya sa park na magbika-bika abin siya kayo nang wala siya pakialam kita na po niya ang bugan good mga maring usaka man ako niya kung asawa oy biyaan baka na ako di kayo parang dito kung kagwantaan niyo oy kala mo masilingan niyo bisag wala good may kabalo mo sa mga sili among balay ron mga maring pero tinagong hawala ha? wala na'y sagbot wala na'y mga bagon sa gawas kay talagang yung mga laki dito mga limpisa kung kabalo siya kung sa ilang tuyo na ako yung asawa kay gusto kay maraga malipay sa kakita sa asawa labi nang mamisbis kay di yun na mag di magpanti di magbra magtasa og t-shirt nakikaw sa mga maring kanang ulan-ulan na maligo ni sa ulan sus pinaghanap mga laki dito kanang mga silingan lagyo kayong baryo apo dito magdagandagan dito sa mga maring kaya naglakot na dyan ko ali tampaki ko din yung bio sa awin buhat kasi buhaton na ko niya kong asawa nga pero tinanunsa naman tao ni Jaoy. Maluoy mo mga maring tambagi taong ko kay naglibog na jugo naglagot na jugo ani niya. Tapay panti ani niya, balitan ko panti sudras bulsa. Tambagi ko ninyo bi. Mapaabot ko sa inyong mga tambag. Kinilalang kutob. Roldan.

0: mata tu ang suat tampon no sekarang gikan kan ni Roldan oh
1: but be- kayo
0: oh but before anything else no
1: yes
0: ako dang great og happy 33rd founding anniversary sa akong alma mater dasa DMMA College of the Philippines no
1: dasa
0: Davao Merchant Marine Academy
1: ingat pa si Roldan na rock sa Tasikos and Doval nga
0: ba
1: tanaw karon si Roldan Papski salamat kayo sa pagli pinaskuhan Pops pagani ko lang kalag pinaskuhan na sa di ka isa pa naa diri ang mga maring si puti kuno kay telescopic ingon pa si Romy Amugis yati rang bayhana ingon pa si Wilma Joaquin na ipantig isulod kuno sa bulsa na ay something maraga ingon pa si Nita Balderosa hello XFM Tagom Philippines good morning Sam good morning boys and girls
2: good morning boys and girls
1: good morning Sam Bong
0: nama kay Bong
1: sini na itambag diri si kuan biyahe ko pa ay biyahe sa paingon sa Kidapawan si kuan si Papski
0: aba
1: amping maayo paps ha amping kaayo ay siglingilingi ang mga hamis o mga teleskopik
0: ayo kapit sa kuan paps ha kapilat
1: ay di ba magi pa siya katong kita wala kita kahapit lagi
0: wala tayo kahapit pa dito pero lahi man to
1: sabing kahalim to sa parintin ni Baribubo dito sige gabiyahe ko na si paingon ko na sa Kidapawan si Roldan Roxa Stasico Sandoval salamat kayo sa pag paminaw pap sa pagliili samtang gabiyahe siya dyan na pa yung mga laing mga tambag ala tawag ka mo sa toang linya 0966309569 osbo na ko mga maring 0966309569 katong maguhay lang natapos ng programa nga didlik ang pagkagadrama mga igala tutok ka natin sa Santon Plus Herbal Capsule ang box ani ang color sa toang box sa toang Santon Plus Herbal Capsule dun ay pagkamaroon ang toang box mga higala
0: mm-hmm.
1: ang color ang Santon Plus Herbal Capsule maalim siya sa nagraiyang ang mga balatian sa toang mga panglawas makalingkawas sa kapait sa kinabuhi mag-inom adlaw-adlaw Santon Plus Herbal Capsule gihimo sa Yes to Health mapalit na sa
0: mga butika parbasis yung mga lugar
1: Da. Sige be, atong mamatud-an ko na ni imo ang tambag master kay gamay ka pa si ugda aling dramahan eh. Pamay ka panambag diri ha pero ato pabuton nila ha mga tambag while gatambag ka sa imong di basta-basta nga tambag master inday tanini napit rin ba nimo ka kuan garon klaro kay imo ha mga kuan ba imong cleblets nimo oh rang kuan ka ayo ganang murala daw sama murala lang kag si kuan mura kag si
0: Ginsan
1: atong gakanta ganin si mura kag si Fergie
0: oy la elokanta sa
1: Big Girls Don't Cry
0: oo pala na sa mamala siya sa si Fergie si Fergie
1: si Fergie din na siya
0: si Fergie yes
1: din na sa Fergie
0: din na Fergie kung kuan habada paliyara na
1: so na sila
0: atong na kayo alas 11:50 minutes pero tanggap tambagan na ito ni Maring.
1: Sige daw.
0: So, kung ako, ikaw ni Moral dahil, no? Basag di lang na siguro ng imo ang asawa. Banubani lang. Pero, should kayo, no? Kay makita magudang kuhan ang iyang mga gingi-gingi di ha? Ang iyang magbra.
1: Ala, eh.
0: So, istoryahin na ninyo. Kaya, yun, pasabdo na ninyo siya. Kaya, dapat mag-respeto siya sa imo, ha? Do? Kaya, listen bang kaayo, do? Asawa ko na ninyo niya. Dapat di mo gina siya, ay, padaok, ikaw may bana.
1: Kaya dapat ikaw mag-kuan ka. Dili man tanan nga ikaw mag-desisyon pero majority good sa mga kuan diha niya nakabalo man po tanga ka na hindi po maayos. So dapat ikaw makadesisyon dyan gaana.
0: Kana.
1: Roldan.
0: Kung sa mong tanaw nga pwede na magpasiksi siya basta magpanti lang siya magpra. Okay na siya.
1: Okay
0: na pero hindi ko siya patala kung hindi ko siya magpatuosin mo niya gantos ka pagbuwag mo ay ta.
1: Nagani ko'y kailang siksik ay halos namintana na tong kuan namintana na tong pawikan. Pero at kapamanti man po siya.
0: Okay.
1: Oh, mabo kayang short.
0: Pero napante.
1: Kaya spaghetti siya.
0: Nakita na ng kwilyo, ay pante. Sama na nimo.
1: Lipod maayo.
0: Hindi na maayo na.
1: Lipod pala nagmanok.
0: Sa, ano na lang dyan, no? Kung ako ikaw,

0: Digil mo makasinabot niya mo to sa mga nga kwan. Hangyo nga. Kaya na why problema magpasiksik eh. Normal man na siya. Pero umiwanan na siya panty way bra. Kaya di ka po na siya magpatosin mo. Diyay do. Ganyan. Ayaw i-stress mo kong galingon. Kaya kung i-stress mo naman, magsakit ka, atakihong ka, mamatay ka, sama na nimo. Loy kay ka.
1: Mababagli pa ng biskwit.
0: Pagtanaan mo na yun. Isali mo kung tanaan mo nga. Mura na ka ng, for example, ka ng, kung ikaw po, for example, katakihong ka, si bako palayo. Ino nang ginali mo yung mga sakop ni mo nga. Ang tanagay ko sa'yo kung namatay na AIDS, ha? Anong AIDS man call? Eh, alang-alang.
1: Tanawa
0: rin ko na yung imong kanuha. Pagani ko namatay buhay, pagay ko, si, walang, bukpuk like short. Mana nga, para di mahilap tayong lain.
1: Yung sama ng uban nga, di man na mo respeto o ga, naman sa kanta nga, don't pour AIDS
0: doesn't matter at all. Ada! So, no, salamat ka rin sa iyo ang pagpunangan ni Rick Siwat, timis mong tulumanong, kung ako ikaw.
1: Hantod, Lunes pohon kita magkauban sa kausap ba?

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Nagsugod sa baka, nagpadayon sa baka. Mao ka na ang Socoteco 2 JVA. Dili ta mo sugod nga kita ang magpas-an sa gasto. Tungod lang sa kasabutan na walay klaro atong panalipdan ng atong kooperatiba ug mga kabtangan. No to JVA. I-boycott ang plebisito. Imong kooperatiba. Imong boto. Imong kaugmaon.

ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega

0: Ang mga pauning headlines sa Didsa din Santon Plus Copy Mix. Mga katropa. Satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lagpak pa rin ayon po sa SWA survey.
1: Headlines. Arraignment ni VP Sara Duterte sa grave threats case muling ipinagpaliban.
0: Headlines. Matinding El Nino posibleng tumagal hanggang Pebrero 2027 ayon po sa World Meteorological Organization.
1: Headlines. Supply ng bigas at karne sapat hanggang matapos ang holiday season.
0: DOTR maglalagay ng bus-only lanes sa tatlong pauning kalsada sa Metro Manila.
1: Headlines. Sa balitang regional, pagbaba ng tsansa ng pag-ulan sa Negros Island region dahil sa Super El Nino inaasahan sa Nobyembre ayon sa OCD. Headlines.
0: Balita international, mga katropa, kindergarten at medical complex sa Saudi Arabia

0: nasira matapos tamaan ng debris mula sa missile.
1: Sa balitang showbiz, Sofia La Forteza babalik sa Cat's Eye sa susunod na taon.
0: Sa sports, senador na babahala sa posibleng pagliban ng Maguilas Players International Tournament.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalin na po tayo ng Biyernes, October 9, 2026 live mula sa inyo XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin din po tayo na napapahinggan sa pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Una sa mga balita, muli pang bumagsak sa negative 11 ang net satisfaction rating ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Setyembre. Mula po sa negative 7 na naitala noong Hunyo. Sa latest survey ng Social Weather Station, 35% ng mga Pilipino ang kontento sa kanyang trabaho. 46% naman ang hindi kontento at 20% ang undecided. Pinakamababang rating ng Pangulo sa Metro Manila na negative 27, kasunod ang Mindanao sa negative 21 at ang Visayas sa negative 13. Isinagawa ang survey mga katropa mula September 21 hanggang 2027 o hanggang 27 sa 1,500 na Pilipinong nasa hustong gulang. Samantala, lumabas din sa survey na 53% ng mga Pilipino ang hindi nakapanood o nakarinig tungkol sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Nagtala rin po ang talumpati ng Pangulo ng negative 11 na net believability rating. Mas mababa sa negative 3 noong September 2025.
2: XFM News Nationwide.
1: Hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas maraming dayuhang mamumuhunan na magnegosyo sa Pilipinas sa layuning lumikha ng trabaho at palakasin ng lokal na industriya. Sa kanyang pagdalo sa Forbes Global CEO Conference sa Singapore ngayong araw, kasama si Steve Forbes, sinabi ng Pangulo na layunin ng pamahalaan na palawakin ang pamumuhunan, gamitin ang mga bagong teknolohiya at gawing mas competitive ang bansa sa pandaigdigang merkado. Binigyan din ni Marcos na mahalaga o dapat magbunga ang mga pamumuhunan ng mas maraming oportunidad sa trabaho at mas magandang kinabukasan para sa mga Pilipino.
2: XFM News Nationwide.
0: Nakipagpulong din po katropa sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Finance Secretary Frederick Go sa mga opisyal ng FedEx na sina Richard W. Smith, Airline and International President and CEO, at Salil Chari, Asia-Pacific Regional President dyan sa Singapore nitong Webes. Tinalakay sa pulong ang planong pagpapalawak pa ng FedEx Clark Gateway Hub sa Pampanga na inaasahan po na magbubukas sa ikapat na quarter ng 2028. Inaasahan ding mapapalakas ng proyekto ang kapasidad ng bansa sa international air freight at specialized cargo. Gayun din ang pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga micro, small and medium enterprises sa Pilipinas na maabot ang pandaigdigang merkado.
2: XFM News Nationwide.
1: Muling ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats ngayong araw dahil sa mga nakabinbing motion ng kanyang kampo. Ayon sa abogado ni Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim, hinihiling pa nilang pag-isipang muli ng korte ang pagtanggi sa kanilang motion na palitan ang hukom na humahawak sa kaso. May nakabinbin din silang petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa mga naunang hakbang sa kaso. Nakatakda namang sanang basahan si VP Sara ng 3-count grave threats case kaugnay ng kanyang mga pahayag noong 2024 laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon, hindi muna inilabas ng kampo ni Duterte ang bagong petsa ng arraignment alinsunod umano sa tuntunin na naglilimita sa paglalabas ng impormasyon tungkol sa kasong dinidinig pa ng korte.
2: XFM News. News Nationwide.
0: Ang prosekusyon, katropa, kanusyon ang paglalantad ng depensa doon sa confidential na LOA sa impeachment trial day 36. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Kinwestiyon ng prosekusyon ang paglalantad ng panig ng depensa sa mga letter of agreement o LOA na itinuturing na confidential sa day 36 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nangyari ito nang tanungin ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer si Bureau of Internal Revenue Office of the Commissioner Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez tungkol sa mga dokumentong ipinakita sa screen. Ayon kay Prosecution Counsel Attorney Erwin Matib, ang panig mismo ng depensa ang nagpakita ng mga LOA sa kabila ng pagtukoy sa mga ito bilang confidential. Iginit naman ni Ferrer na karapatan ng kanila kliyente na ilahad ang mga naturang dokumento. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Inihayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na handa na silang magharap ng mga testigo sa impeachment trial habang tinatapos na ng mga taga-usig ang kanilang presentasyon ng ebidensya. Ayon kay Defense Spokesperson Michael Poa, susunod sila sa tamang proseso bago ilahad ang kanilang mga saksi. Samantala, nagpasalamat ang kampo ni VP Duterte kina Senators Bongo at Robin Hood Padilla sa paghiling sa Korte Suprema na repasuhin ang bilang ng mga boto na kailangan para mahatulan ang Vice Presidente sa impeachment trial. Inihayag din ni Poa na magsasampa sila ng petisyon sa Korte Suprema laban sa desisyon ng Commission on Audit.

0: Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano katropa na patuloy pong babantayan. At kukontrahin ng minorya ang mga maling hakbang ng pamahalaan kasunod din ng paglipat na ni Senator Mark Villar sa mayorya sa Senado. Ayon po kay Cayetano, maaaring magbago ang political alliance pero hindi dapat magbago ang paninindigan at tungkulin ng mga senador sa taong bayan. Samantala, nilinaw din ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na sariling desisyon ni Villar ang paglipat at wala itong kinalaman sa butuhan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Git ni Zubiri, hindi nangangahulugang kakampi sa pagkakasibak si Villar o walang sinumang member ng mayorya. Dahil nakabatay ito, dapat sa mga ebidensya ang magiging boto sa paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng hakbang para protektahan ang kanilang political future ang paglipat ni Senator Mark Villar sa Senate Majority. Ito ang binigyan din ni political analyst Professor Antonio Contreras sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila. Anya, maaaring makaapekto sa mga desisyon ng ilang senador ang kasalukuyang political landscape at mga dokumentong inilalabas sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
3: But I would like to believe that the voting in the impeachment is not the same as the alignment of majority and minority. Then among the minority senators, may boboto to convict, and even among the majority senators, meron boboto to acquit.
2: Samantala, sinabi ni Contreras na maaaring makadagdag sa ingay at kontrobersya sa administrasyon ang pagbabago sa political alignment sa Senado, bagamat hindi niya inaasahan ito lamang ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng suporta sa Pangulo. Dagdag niya, inaabangan niya kung paano sasagutin ng kampo ni VP Duterte ang mga dokumentong iniharap ng prosekusyon sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa iba pang balita sa XFM News Nationwide, katropa, nagbabala pa ang World Meteorological Organization o WMO na posibleng lumakas pa ang El Nino. At umabot sa pinakamataas na tindi nito sa Disyembre bago magpatuloy hanggang February ng 2027. Ayon sa United Nations Agency, halos 100% ang posibilidad na magpatuloy ang El Nino na inaasahan pong maaaring isa sa pinakamalakas na maitatalang tagtuyot mula pa noong 1950. Inaasahan ding aabot umano sa record na 3.7 degrees Celsius ang mararanasan hanggang Disyembre.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas, baboy at manok hanggang matapos ang Kapaskuhan at sa mga susunod pang buwan. Ayon kay DA Undersecretary Assis Perez, tatagal ng hanggang 170 days matapos ang December 31 ang supply ng baboy, 125 days naman ang manok at 85 days ang bigas. Tinimok din ni Perez ang publiko na bumili at kumonsumo ng mga pangunahing pangangailangan matapos mapansin na humihina ang paggastos ng mga mamimili nitong mga nakaraang buwan. Ipinaliwalag naman ang opisyal na nakaapekto ang presyo ng bigas ng pagtaas ng gastos sa krudo at abono habang patuloy na tinutulungan ng ahensya ang mga magsasaka na makayanan ang dagdag na gastusin.
1: XFM News Nationwide.
0: Plano ng Department of Transportation na magtayo na exclusive lane para po sa mga bus dyan sa C5 Road, ngayon din sa Quezon Avenue at Ortigas Avenue para mapabilis ang biyahe ng mga commuters. Ayon kay Transportation USEC Mark Steven Pastor, natapos na ang paunang pag-aaral sa proyekto na pinunduhan po ng World Bank at susunod ng pipili ng consultant para naman sa detailed design. Tinatayang aabot din sa 45.6 kilometers ang busway sa C5 na may 88 na stopover, habang 26.24 kilometers naman ang ruta mula Quezon Avenue hanggang Espanya Boulevard at meron pong 62 stopover. Ang busway naman mula Ortigas Avenue hanggang Aurora Boulevard ay inaasang aabot din sa 30.5 kilometers at magkakaroon ng 65 stopover. Pinag-aaralan pa mga katropa ng DOTR kung pamahalaan mismo ang magpapatakbo sa mga busway o kung ipagkakatiwala din ito sa pribadong sektor.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinukwestiyon ng mga driver ng Transport Network Vehicle Service o TNVS ang pagkapatupad ng 15 pisong bayad kada kilometro sa pag-pick up ng pasahero, gayon din ang komisyon na kinakaltas ng mga booking app. Ayon kay Walter Lugay, chairman ng TNBS Community Philippines, naka-steady lamang sa 15 pesos ang kinikitang bayad sa pickup kahit magkalayo ang lokasyon ng driver at pasahero. Ngayon ni Lugay, dapat nakabatay sa aktwal na distansya ang bayad dahil gastos na ng mga driver ang gasolina at oras bago pa magsimula ang biyahe. Hiniling din niya sa mga transport network company na maging malinaw sa pagkukwenta ng komisyon at mga kaltas upang malaman ng mga driver kung magkano talaga ang napupunta sa kanila sa bawat booking. Nanawagan ng grupo sa mga ng mga driver na masusing siya sa atin ang pagsunod at pananagutan ng mga booking platform kabilang ang mga patakaran sa komisyon, suspensyon at pag-deactivate ng mga account.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Philippine Coast Guard pinalakas po ang seguridad dyan sa May Pag-asa Island. 48 na bagong auxiliary members nanumpa naman. Katropa natin sa Balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
4: Pinalakas ng Philippine Coast Guard o PCG ang seguridad sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagtatag ng Coast Guard Auxiliary District Calayan Island Group sa Pag-asa Island. Pinangunahan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban ang panunupa sa 48 bagong miyembro noong Oktobre 7, kabilang ang mga lokal na opisyal, guro, residente at mangingisda. Ayon kay Gaban, patuloy na makikipagtulungan ang PCG sa mga residente upang palakasin ang seguridad sa karagatan at serbisyo sa komunidad. Ginawaran din ang pagkilala ang mga tauhan ng PCG na lumahok sa operasyon laban sa illegal na pag-iisda sa karagatan ng Pag-asa Island. Kasabay nito, isinagawa ang eye care program upang mailapit ang mga serbisyong pampubliko at tulong sa mga residente. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, sumasayon nyo rin katropa sa iyo pang XFM Station. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, tutok lang kayo sa XFM 100.7, XFM Iloilo. XFM 104.9 Santiago Isabela at XFM 103.9 Bacolod.
1: Balitang regional.
0: Diretso muna tayo sa Iloilo. Ang city government po sinimula na ang paghahanda sa Super El Nino. Katropa natin sa balita, R. Espinosa, XFM Iloilo.
5: Sinimulan na ng Iloilo City Government ang preparasyon para sa epekto ng Super El Nino sa syudad. Nagpatawag na emergency meeting si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa Crisis Management Council upang preparahan ang posibleng epekto ng El Nino sa supply ng tubig, kuryente, pagkain at kalusugan ng mga Ilonggo. Ayon sa alkalde, na inutusan na niya mga concerned offices at response clusters sa paghanda ng mga hakbang na gagawin kung mararamdaman ng epekto ng nasabing phenomenon. Kasama sa mga tinututukan ng syudad ay ang pag-identify ng mga high-risk barangays, pag-monitor ng water sources, koordinasyon sa mga water providers at power utilities, ganun din sa health facilities at water conservation measures. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Pagbaba ng tsansa ng pag-ulan sa Negros Island Region dahil sa Super El Nino inaasahan sa Nobyembre ayon sa OCD. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacol.
6: Ang Office of the Civil Defense Negros Island Region o ng OCDNIR na mararamdaman sa Nobyembre ngayong taong 2026 ang pagbaba ng tsansa ng pag-ulan sa rehiyon dahil sa Super El Nino. Ayon sa kay OCDNIR Regional Director Donato Sermino III, pinapayuhan ng mga publiko na magtipid sa paggamit ng tubig alin sunod sa rekomendasyon ng Task Force El Nino sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Nagbabala rin si Sir Mino sa sektor ng agrikultura hinggil sa posibleng pinsalang dulot ng El Nino, kabilang ang pagbaba ng supply ng tubig para sa mga pananim at ang posibilidad ng pagkakaroon ng fish kill o pagkamatay ng mga isda. Posible ring maapektuhan ang kalusugan ng publiko dahil sa matinding init ng panahon at pagbabago sa kalidad ng hangin na maaaring magdulot ng pagtaas ng panganib sa ilang karamdaman. Sa kasalukuyan, patuloy na minomonitor ng OCDNIR ang sitwasyon sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Samantala, batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o ng NDRRMC, nasa 106 na lungsod at munisipalidad na sa buong bansa ang nagdeklara ng State of Calamity. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo. Ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Ito naman, Katropa, pinsala po sa mga sunog dyan sa Davao City, sumipa na sa 202 million. Ang Bureau of Fire Protection umaasa sa dagdag pa ring fire trucks. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
7: Umabot na sa mahigit 202 milyon pesos ang halaga ng pinsalang dulot ng mga sunog sa Davao City mula buwan ng Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Ayon kay Davao City Fire District Spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marisandrijas, tumaas ito ng 171.2% kumpara sa 74 milyon pesos na pinsala na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Nakapagtala rin ang ahensya ng 734 na insidente ng sunog ngayong taon, mas mataas kumpara sa 532 fire incidents na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kabilang sa mga pangunahing insidente, ang naitalang sunog sa Gaisano City Gate noong Enero, gayon din ang mga sunog na tumupok sa iba pang mga establishmento sa lungsod. Sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga sunog at halaga ng pinsala, iniulat naman ng BFP Davao na bumaba ang bilang ng mga nasawi at iba pang casualty ngayong taon. Samantala, umaasa naman si Sendrijas na makatatanggap ang Davao City ng karagdagang mga fire trucks mula sa 1,500 units na planong bilhin ng BFP mula sa Republic of Korea upang higit pang mapalakas ang kagamitan at kakayahan ng mga bumbero sa pagtugon sa mga sunog at pagprotekta sa mga residente. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Marvin Ibano, XFM News.
2: Pampasabog at armas ng rebelde na bunyag sa lugar ng pagsabog na iginamatay ng 4 sa Rojas, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowen Amunchang ng XFM Santiago.
8: Na-recover ng 1st Isabela Provincial Mobile Force Company o 1st IPMFC ang mga armas, bala at pampasabog na hinihinalang pag-aari ng Communist Terrorist Group o CTG sa Barangay Sinamar sa Bayan ng Rojas dito sa lalawigan ng Isabela. Ayon sa pulisya, natunton ang mga nakabaong kagamitan matapos magbigay ng impormasyon ang dating miyembro ng CTG na si alias Bira. Kabilang sa mga na-recover ang mga granada, pampasabog, bala, improvised shotgun, magazine, handheld radio, uniforme at iba pang kagamitang may kaugnayan sa teroristang grupo. Ang lugar ay siya ring pinangyarihan ng pagsabog noong mga nakarang araw na ikinasawi ng isang lola at tatlong bata habang 4 na menor de edad naman ang nasugatan. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya kabilang ang post-blast investigation ng PNP Explosive Ordnance Disposal at K9 Unit upang matukoy ang uri at pinagmulan ng pampasabog. Dinala na sa 1st IPMFC ang mga nakuhang kagamitan para sa dokumentasyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: At Katropa, caretaker po ng isang beach resort, natagpo ang patay sa Danau City. Pinaniniwalaan po ito na sinaktan talaga ng sobra. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
9: Natagpo ang patay ang isang 40 anyos na caretaker ng beach resort sa loob ng isang barong-barong sa Barangay Luok, Danao City kahapon ng umaga Oktobre 8. Kinilala ang biktima na si Marcelo Hermoso Azur, may asawa at residente ng barangay Masaba sa nasabing lungsod. Batay sa paunang reporta, nakahandusay na at wala ng buhay ang biktima ng matagpuan na, habang may mga sugat sa katawan at muka na hinihinalang dulot ng paghampas ng maso. Pinrosiso na ng scene of the crime operative ang crime scene habang nagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapag ipapatuloy ang imbestigasyon ng mga pulis. Sinusuri rin ang mga kuha ng CCTV footage sa paligid upang matukoy kung sino ang responsable sa krimen. Mga katrupa, ugali ng uminom ng Santhone Coffee Mix araw-araw ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas

0: Katropang Brian, sa panahon natin ay may panibagong low pressure area sa labas ng bansa pa ito. Nahuling namataan sa line 2,090 km east ng southeastern Luzon.
1: Katropang Buddy, mababa ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng 24 oras at hindi rin inaasahang papasok sa PAR. Ngunit ang buntot nito ay maaaring magdala ng mga pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Marinduque at Romblon.
0: Intertropical convergence zone naman po mga katropa, mararanasan dyan sa Mindanao, the rest of the Visayas and Palawan, habang northeastern wind flow sa Cagayan, Bali, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ipugao at saka po sa Aurora.
1: Samantala, localized thunderstorms pa rin ang iiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon.
0: Ang araw po natin, sumikat 5:47 this morning at inaasahang lulubog bandang 5:40 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atin po sa atin to katropa ng Santon Plus Capsule. Nasira ang isang kindergarten at medical complex dyan sa Riyadh, Saudi Arabia matapos tamaan na mga debris mula sa isang missile. Ayon sa Saudi Civil Defense, wala pang inilalabas na impormasyon kung may nasugatan o nasawi sa insidente. Samantala, inangkin kaagad ng grupong Houthi sa Yemen ang ilang pag-atake na naglalayong punteryahin ang paliparan ng Riyadh, pati ang mga paliparan sa Najran at isang airbase sa Khamis Musait. Nagbabala rin po ang mga rebelde laban sa mga facilities ng langis ng Saudi Arabia kasabay ng patuloy na paglala ng labanan sa rehiyon. Matatandaan ang Saudi Arabia ay ang namumuno sa koalisyon na sumusuporta sa pamahalaan ng Yemen laban sa mga Houthi rebels.
2: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Coffee Mix. Inaasahang babalik sa group activities ang Cas Eye na si Filipina singer na si Sophia La Fortesa sa unang linggo ng Enero sa susunod na taon. Sa anunsyo, patuloy na inuuna ni Sophia ang kanyang kalusugan at kapakanan sa tulong ng kumpanya. Kaya hindi muna siya sasali sa North American leg ng kanilang Wild World Tour at iba pang promotional activities hanggang sa katapusan ng taon. Sa mensahe niya sa mga fans, nagpasalamat si Sophia sa kanilang pag-unawa at suporta habang nagpapagaling at inaalagaan ang sarili. Inamin din ng singer na nalulungkot siya, hindi na nakakasama sa nalalabing bahagi ng world tour. Ngunit kailangan niyang magpahinga at magpatuloy sa pagsasanay upang makabilit ng mas malakas at mas handa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, hatid sa atin katropa ng Premium D3 Softgel Capsule. Lakas sa bawat kapsula na babahala si Senate Sports Committee Chairman Bongo sa kawalan ng ilang pangunahing manlalaro ng Gilas, Pilipinas. Para po sa mga international tournament dahil hindi sila pinapayagan lumahok ng kanilang mga koponan sa ibang bansa. Sa pagdinig kahapon kaugnay sa partisipasyon ng Pilipinas sa 2026 Asian Games, sinabi ng senador na masakit marinig na hindi basta makapaglalaro para po sa sariling bayan ang ilang pambansang atleta. Ayon kay Gilas head coach Tim Cone, kailangan po magkaroon ng mekanismo ang bansa para makasama ang mga pinakamahuhusay nating manlalaro dahil mahirap may pagsabayan sa malalakas na koponan ng Asia kung hindi kompleto ang lineup.
4: No doubt that we can compete worldwide with our full lineup, and I really feel we can be extremely successful in Asia with our full lineup, and even compete in many ways in Europe and elsewhere with the full lineup. But we don't always get that full lineup. That's always been the issue for the national teams of basketball, is player availability.
0: Mga katropa, si Gilas head coach Tim Cone.
2: XFM News Nationwide.
0: Uy, katropang Brian, 77 days na lang, Christmas na.
5: Merry Christmas.
0: Nakita na natin yung nagsasayaw sa kabilang side, oh.
5: Merry Christmas.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo XFM News Nationwide today, Friday, October 9, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po at bumisita sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa o si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM.
3: XFM.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Naklaris, Ana?
6: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Rinig mo na nationwide sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Herbal Capsule at ng Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dom Michelle Hinas. Mayroon kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayam din po natin, ang isa sa ating pong bantay kalusugan, isa rin pong PTAC DOH Certified Naturopath at ang ating pong alternative doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Isang magandang araw, magandang hapon sa lahat ng ating mga ka-wellness, mga katropang taga-subaybay sa ating pong palatuntunan. Welcome po sa isa na namang edisyon ng The Secret of Health. At sana po ay marami ho tayong mapag-usapang mga bagay-bagay, mga sikreto solusyon na makatutulong sa atin pong kalusugan.
0: Samahan kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan, mga ka-wellness. Ha? E-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga gusto maka-avail ang atin pong mga produkto, ha? Puntahan ang atin pong mga authorized dealers. Ayan, nationwide mga ka-wellness. Ha? Sa mga authorized dealers natin, tulad po ng South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, ay meron tayong mga Yes to Health products po dyan, mga ka-wellness, na pwede nyo ma-avail. Ang Santone Gold Coffee Mix natin, pwede mabili yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. Ha? At sa mga kababayan natin, ay ipagtanong-tanong nyo rin ang ating mga produkto sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Pwede rin maka-avail sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang po ang ating Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At ganoon din mga ka-wellness, good news, mabibili po ang ating pong produkto sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Ano? Kung kayo po ay pupunta sa Yes to Health, kung kayo senior citizen, pwede po kayo makakuha ng special discount. Present nyo lang po yung inyong ID, ha, ka-wellness, para mabigyan po kayo ng karampatang discount na ating mga kasama po dyan sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. At speaking of other benefits, may promo po tayo, ha? Simula po nitong October na to ay meron po tayong promo na binibigay. Siguro tuloy pa rin yung buy one take one natin, ano? Tuloy pa rin yung buy one take one ng ating pong Yes to Health Vitamin C. Pag bumili kayo ng isa, may libreng isang box. At pagbibili kayo ng isang box ng Santone Plus Herbal Capsule, pwede po kayo maka-avail ng Yes to Health Vitamin C na less 50%. Mm-hmm. O di ba napakasaya ng ganyan, ano?
0: Oo.
1: Nakakatipid po tayo ng malaki, lalo na ngayong panahon, grabe yung pangangailangan natin sa mga immune booster gaya po ng vitamin C at mga antioxidant mula po sa Santone Plus Herbal Capsule.
0: Sa mga kababayan natin dyan na gustong patagin ang inyong pong immune system, palakasin ang panglaban ng inyong pong pangangatawan, mm-hmm, sito it na kompleto yung nutrition na nakukuha po natin mga ka-wellness.
1: At maganda rin ito, Dr. Misael, mm-hmm, pagpupunta sila sa Yes to Health, meron pa silang opportunity na magpa-consult.
0: Yun, no?
1: O sa ating mga naturopath, dahil alam nyo, minsan pag iniisip mo maging healthy living, mm-hmm, na, kumbaga gusto mo yung holistic way, mm-hmm, ang problema naman, hindi mo alam saan ka mag-start.
0: Yun na nga.
1: Ang dami mo na ba-browse, nakikita, mm-hmm, sa mga online, eh hindi naman nag-workout sa'yo. So, mm-hmm, maganda niyan, kumonsulta ho kayo sa isang naturopath. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Ang mga naturopath po ay kaibigan ho natin yan na magbibigay sa atin ng programa. Ano yung mga para talaga sa atin, personalized, mm-hmm, ano, na mga program, paano tayo mag-umpisa ng kumbaga is holistic approach to health. Marami kasi tayong mga program, meron tayong cleansing and detoxification, mm-hmm, meron tayong nutritional therapy, how to use herbal therapy in intelligent way, and also other modalities like acupuncture. Meron tayong mugukbuyang Korean therapy, meron tayong biozapper therapy, especially ngayon na uso ang mga infection.
0: Mm-hmm.
1: Nako, ang BioZapper ho, eh, napakalaking tulong po niyan. Subok na natin yan for many, many years. Ano? And also, terahertz therapy. So, puntahan po yan sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic sa ating pong mga authorized branches nationwide.
0: Yes, yeah, so mga gusto maka-avail po at gusto nyo masubukan ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang ating pong mga wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
1: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblasyon 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Kuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Kuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jerusalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga, Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
2: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang katawan po natin sa araw-araw na pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode nito mga ka-wellness, pag-uusapan naman natin itong isang klase ng emotional response ng pangangatawan natin na nakakasira pala, Doc, sa atin pong kalusugan. Ako, akala natin ito lang ay bugso ng damdamin. Pero ito pala ay merong mas deep damage pa na naiudulot sa pangangatawan natin. Eh kahapon, napag-usapan natin yung stress, di ba?
1: Uh-huh.
0: Kung ano yung epekto nito, malalim na epekto at pinsala na naiudulot nito sa katawan ng isang tao. Ngayon ang mga episode na ito ay pag-uusapan natin ano naman ang naiudulot ng galit sa atin pong kalusugan.
1: Specific, ano?
0: Oh.
1: Anger.
0: Anger. Ayan. Eh, sino ba yung tao na hindi nagagalit?
1: Ah, wala kahit yata.
0: kahit yata gano'ng kabait, ano? Oh. Pagka napuno, sabi pa.
1: Oh.
0: Eh, nagagalit. Mga ka-wellness, ano? Merong mga tao na nagkakaroon ng ano, matinding emotional response. For example, nahaharap dok sa iba't ibang mga ano, iba't ibang mga sitwasyon, ano? O yung mga nakakagalit, nakakagigil ng mga senaryo ng buhay natin. Napagsalitaan ka ng hindi maganda, napakitaan ka ng hindi maganda. Eh minsan nga lamang kahit natitigan ka ng hindi
1: salita,
0: maganda.
1: No?
0: kahit yung ano lang, facial expression o kaya yung body language, sabi pa nila, na parang hindi mo nagugustuhan o meron talagang parang ano sa iyo. Kumbaga against sa iyo. Na minsan nag-aano yung ano natin, nagre-react yung atin pong pangangatawan, mga ka-wellness, ano? Para bang umiinit ng gusto yung ano natin, yung pakiramdam. Pumapanting yung tenga.
1: Wala namang pugon sa ulo, umiinit na.
0: yung kilay, ano, hindi na pantay, ano? Minsan napapakumo na yung kamay. O para napapa-close fist ka na at iba-iba na yung ano, iba-iba na yung naiisip, pumapasok na isip mo. Bakit kaya ganun yung reaksyon ng katawan natin, mga ka-wellness, ano, pagka tayo nagagalit, ha? Ayan, pag-uusapan natin yan. At Doc, ano ba yung mga paraan kung paano kontrolin ito? Kasi ito ay merong hindi magandang dulot sa katawan natin. At ano-ano ba, Doc, yung mga bad effect nitong reaction na to ng katawan natin sa buong physiological condition ng atin pong pangangatawan?
1: So bago ko simulan niya, no, simulan muna natin sa nakasulat sa Bible. Sa Bible, nakasulat, "A merry heart doeth good like a medicine, but the broken spirit dryeth the bone." So sabi doon sa Tagalog, ang masayang puso lunas daw sa karamdaman, ngunit ang bagbag na diwa ay nakakatuyo ng buto. So isipin mo anong connect. Nagalit ka lang naman, di ba? So tingnan natin, ang paggagalit po may sariling body response siya. Kapag nakaramdam tayo ng galit o matinding galit, ina-activate po ng brain natin yung stress response system. Meron tayo sa katawan na ganun, eh. At tumataas po yung activity ng ating sympathetic nervous system na naglalabas ang katawan after that ng mga stress hormone na ito ay gaya na lang ng adrenaline at noradrenaline. So, pag lumabas yung mga stress hormone na yon, okay lang sa una. Pero kung lagi na, kasi yung galit, hindi mo pipigil yan.
0: Tama
1: eh. Normal yan. Pag hindi ka nagagalit, baka abnormal ka. Kakita ka ng mga tao na kahit ano nangyayari, nakatawa pa rin. It happens na nalaman mo, galing pala sa mental hospital yon. Kasi hindi normal ang tao na hindi nagagalit. So, hindi ibig sabihin na huwag ka magalit. Ano? Sabi nga sa Bible, huwag lubugan ng araw ang inyong galit. Ibig sabihin, pwede ka magalit, huwag lang lubugan ng araw.
0: So, huwag patagalin.
1: Huwag patagalin. Yeah, ano? Hindi lang po puso ang naapektuhan, ka-wellness ng galit. Ano? Ang stress po ay nakaka-apekto din sa ating blood pressure, nakaka-apekto rin yan sa ating mga muscle, kaya nakakaroon ng mga muscle tension, pati sa ating paghinga. Kaya di ba, pag nagalit ka, minsan humahabol ka ng hininga, no?
0: Bilis ng hininga.
1: Pati panunaw at ating overall attention, ano? Ang galit po pwede makaka-apekto sa judgment. Kapag na-overwhelm po tayo, ay nagiging impulsive ang isang tao at nahihirapang timbangin ang consequences.
0: Hindi ka nakapag-isip ng maayos, eh.
1: Bago magsalita o kumilos, hindi mo na, yung utak mo, nakafocus ka na lang doon na blind na ng anger.
0: It's yan siguro yung sabi nila, Doc, na ano, nagdidilim daw yung paningin.
1: Oo, kasi may mga chemical reactions inside our body, especially in the brain, that blocks yung normal good decision making based on study. Ano? So yung emotional stress, may physical consequences yan. Hindi lang yan masasabi natin, nagalit ka. Kaya nga minsan, ang biro ko sa mga pasyente, pag nagalit kayo, amuyin nyo, kilikili nyo. Kung anong amoy. So, lumalabas yung lason sa katawan natin. Ano? So, dito nakikita natin na apektado talaga ng galit, especially yung sudden outburst and prolonged anger ang ating katawan, not only emotional. Yun ang problema pag sa matagal na paggagalit.
0: Kaya hindi sapat sabihin, Doc, na huwag kang magalit kasi ano yun. Yun nga, as a normal person, nandun yung bugso, silakbo ng damdamin, sabi pa. At that is a normal response ng katawan natin. So ano ba yun, Doc, yung nangyayari sa loob ng katawan natin kapag tayo ay nagagalit? ano ba yung kumbaga para ma-picture out ng mga listeners natin kung ano yung nangyayari sa loob ng katawan, ano yung mga chemical reactions din na nangyayari doon at paano natin makokontrol o paano maibabalik sa normal state yung ating pangangatawan.
1: So pag nagalit ka, something that the brain process, yung pinabagit mo kanina, lahat ng mga stimulus, tinignan ka lang na masama, automatic the brain will interpret the situation as a possible threat. So pag na-interpret ng utak natin yun, especially yung utak natin, masyadong sinanay natin sa mga sa advanced mag-isip. Hindi naman threat, pero inisip natin. Automatic yung katawan, magre-react yan. So, bibilis yung heartbeat mo, tataas yung blood pressure mo, bibilis yung paghinga, yung iba, nagkakaroon ng stiff muscle. Kaya nga yung gumalaw daw yung kamay, parang nabigla, parang may muscle memory. Eh, no? Kasi epekto yun ng sudden burst ng galit. Tapos nagiging ano ka alert and irritable, impulsive. Based on study, yun daw yung pag hindi mo daw na pag-aralan na kontrolin yung reaction ng brain natin, it will lead to a sudden kumbaga physical response ng katawan natin. At ang galit hindi lang sa brain nakaka-apekto. No? Kasi pag lagi kang galit, iba yung tama sa brain natin. Oh. Pati yung tama nito sa puso natin. Kasi alam mo, once na ang brain is mag-react at i-activate na niya yung alert na katawan.
0: Yung parang fight and flight reaction ng katawan natin.
1: Automatic, the heart will compensate. Kasi kailangan niya mag-pump ng mas mabilis to compensate dun sa need ng katawan natin. Kasi parang as if ang katawan nasa isang emergency situation. So, ang nangyayari sa puso, pag lagi kang ganun na sitwasyon, every now and then na lang, siguro sa isang araw, 10 times ka nagalit.
0: Nako.
1: Yung puso mo, hirap na hirap
0: talaga. Matatax yung puso natin.
1: Oo.
0: Papagod, kumbaga.
1: Oo. Ayon nga sa NIH report noong 2024, yung mga participant na nag-induce sila ng guilt and galit, nagkaroon daw ng impaired blood vessel dilation kumpara sa neutral emotional group. Ibig sabihin, may mga nakakabit na mga device tapos yung isang neutral emotional group wala lang, pero yung nando sa anger group, yung galit, iba yung nakita nila. Sumisikip yung mga daloy ng dugo, ano. At saka ang long term effect nito sa cell injury, hindi nila natukoy pero nakita nila that it automatically impairs our blood supply. O kapag ganun. Kaya sa ordinaryong buhay, kung i-interpret natin yon, so every galit na nangyari sa atin can have the possibility to damage the heart, damage the brain, damage the blood vessel, at mas mataas daw yung chance of developing plaque formation in the blood. Yan. Pag-develop ng diabetes. Alam mo kung meron silang studies about diabetes and anger. Yung palang sobrang stress tapos laging galit can also develop diabetes na mas mabilis compare mo doon sa mga taong relax lang. Yun yung ano doon. Yun yung mga scientific research na nakikita nila na hindi pala simple lang yung galit, especially prolonged anger.
0: Somewhat, Doc. In related dun sa ano, pagkakaroon ng impaired metabolism sa pangangatawan natin, meron ako nabasa na isang article na ang isang tao kapag laging galit, for some reasons, ano? For example, konting bagay lang is nagagalit ka agad tayo, mga ka-wellness. Napakalaki pala ng impact niyan, Doc, dun sa liver mismo natin. So, if i-connect mo yun, for example, ang liver mo ay laging na-stress out din because of your attitude na ganun, laging galit ka. Nakakaano din yun. Kumbaga, i-link mo siya dun sa problema mo sa sugar ng iyong pangangatawan. Malaking effect niya, Doc.
1: Dama.
0: O, kasi, syempre, di ba, alam natin, ang liver is, meron siya mga hormones na pinuproduce like GTF or glucose tolerance factor. Na yun yung isa sa mga pangunahing kinakailangan ng katawan natin to metabolize blood sugar sa ating pangangatawan. Kaya, nalilink siya, closely link siya doon sa ganun pong problema, mga kaibigan. Ano?
1: Dama.
0: Hindi naman natin dapat iwasan lahat ng emosyon. Ano? Sabihin natin na, huwag ka nang magalit. Hindi pwede yun. Ano? Kasi nga, as a normal person, nandun yun sa atin pong pangangatawan. Ang kinakailangan natin gawin, Doc, mga ka-wellness, ay dapat matutunan natin na huwag hayaan yung bawat, ano na lang, bawat nakikita natin, bawat insulto na na umaabot sa atin, mga problema na yun o disappointments, ay maging dahilan ng paulit-ulit na stress natin o yung matinding reaction ng katawan natin up to the point na tayo po ay magagalit, mga kaibigan. Dahil sigurado yan, sure yan, Doc, na yung katawan natin babagsak at babagsak pag ganyan ang laging nararanasan po nito.
1: Oo, kaya nga yung iba kahit na healthy diet, nagtataka sila, ba't kaya ako tumataas ang blood pressure? Healthy diet naman ako.
0: May nabasa pa ako isang ano, Doc. Bakit daw yung mga vegan, mga vegan ha, ay matindi yung kanilang ano, emotion response. Yung mabilis sila, they are very sensitive.
1: Why?
0: Bakit? Very sensitive. Yun ang gusto ko pang palalimin yung dahilan. Yung mga vegan ha, yung talagang totally ano, wala silang mga dairies na kinakain, mga ka-wellness. Ano. Ganun daw yung reaction nila. So, kasi, somewhat merong connection sa ano na, physiological effect nila.
1: Alam mo, apektado din ng galit yung ating yung immune system natin. Yung tiyan, nako, yan, digestive system. Minsan, bakit kaya hindi ako, parang hindi ako natutunawan? Kumakain naman ako ng fiber, kumakain naman ako ng mga whole foods, di ba? Pero nakikita nila na kapag tayo pala ay galit, stress, tapos tayo ay kumakain, delikado tayong hindi matutunawan. Kaya nga, napakalawak. Kung titingnan mo yung research nila about sa galit, napakala. Kumbaga, pag nagalit ka, imagine mo na lang, the body is releasing toxins that poison you. Kaya di ba? So, especially yung sa mga mabilis tumatanda, feel nyo parang bilis na natin tumatanda. Anong implications ng anger? So, ang pagkagalit po ay nakapagpapabilis ng tinatawag ng biological or chronological aging. Biological aging. So biological aging kasi 'yun yung ang chronological, 'yun yung edad mo eh.
0: Edad.
1: Ngayon, bata ka pa, mukha ka nang matanda kasi nga inside your body, if you're always angry, nasisira na yung cells natin. So based on studies 'yan ha. Kasama pa rin, pag galit ka, hindi ka madali makatulog, apektado yung sleep mo, apektado the way you think, hindi ka ginaganahang kumain. Just imagine, yung mga ganun, very simple reason is anger.
0: Kasi so, Doc, imagine ninyo mga ka-wellness ha, when you're under high emotions, kasi yung galit, matinding emotion yan na naranasan ng pangangatawan natin. And in that state, napakaraming mga stress hormones ang napoproduce ng katawan natin. Well, alam natin yung mga stress hormones na yan is kailangan din ng katawan natin to cope up for some reason or condition ng katawan natin at sa certain situation lang dapat yun napoproduce. Like yung mga adrenaline na yan, mga cortisol na yan, kinakailangan ng katawan natin yan for some reason.
1: For emergency.
0: Ang mangyayari, pagka sobrang taas lagi ng emosyon natin to the point na tayo ay nagagalit, mga kaibigan, hindi na nakokontrol, Doc, yung production nila.
1: Kumbaga, lagi mong ginagamit. Pang-emergency lang dapat.
0: And that is very taxing, very exhausting sa atin pong sistema.
1: Yeah.
0: No? Kasi imagine ninyo, pagka napoproduce yung mga stress hormones na yan, yung mga ugat mo kumikipot, yung puso mo nagpa-pump ng sobra-sobrang dugo. Masyado mabilis. Yung tibok ng puso mo para makompensate lang yung pangangailangan ng katawan mo na oxygen, nutrients, and blood ano, sa iba't ibang parte ng iyong pangangatawan. Dapat sana, hindi naman ganun lagi dapat yung condition ng inyo pong heart area. Ano? So, imagine na parang inadoble yung ginagampanan niya na trabaho, mga kaibigan. At pag ganun lagi ang nangyayari, mabilis ka talagang tatanda.
1: Tama.
0: Mabilis na, kumbaga na i-accelerate mo yung biological aging ng iyo pong pangatawan, mga kaibigan.
1: Saka ngayon, magtataka ka mga tao, masyado nang magagalitin, no? Hindi mo ba napapansin yun?
0: Yung nga, Doc.
1: Simpleng road,
0: mga road rage.
1: Accident. may nakaka, may gagawa na ng hindi maganda. Yung mga bata ngayon, alam mo yun, nababalitaan natin ng mga kahindik-hindik na mga nangyayari.
0: Dama.
1: Because of anger. Samantalang, sabi nga nung mga biro nung iba, kami nga, nag-garden pa kami. May mga dala pa kaming mga matutulis. Tapos, hindi naman kami ganun. Kasi iba ang tao talaga nun. Iba yung, sabi nga na iba, inuugnay na daw nila yan sa technology, social media. Maraming nakaka-influence sa tao. Saka dun sa, ang buhay natin is very fast-paced. Ang bilis ng takbo ng buhay natin na parabang pag ikaw nahuli ng konti, ano na. disaster na sa'yo pag nahuli ka ng konti. O, kaya marami pong ano, hindi natin sinasabi dito na hindi tayo dapat nagagalit. Ang pinag-uusapan lang natin dito is ano ba yung pwedeng maging epekto sa'yo ng frequent anger, especially sudden outburst, yung sobrang galit. May mga tao, alam mo, may mga tao nakitang ganun, partner, napakabait. Pero nung magalit, doon mo makikita talaga yung parang hindi siya. Oh, because sabi nga nila, yun daw mga taong bihira magalit, pag nagalit daw yan, ay matindi.
0: Oo, yun nga.
1: Oo, kaya ganun. So, since ito ay link hindi lang sa mental health, kundi closely linked to our physical health. So, ang tanong ng karamihan, paano mamimitigate o mape-prevent yung sobra-sobrang epekto sa ating kalusugan ng pagkagalit?
0: Yan. Mamaya yan, mga ka-wellness, ha, pag-uusapan natin. Sa pagbabalik natin, atin namang tatalakay.

0: ang malaking tulong sa epekto o yung paglaban sa epekto ng stress and anger. Kasi nga, di ba nakwento ko kahapon na one seminar na kinandak ko sa Yes to Health Wellness Clinic, may isang nagtestimony. Sabi niya, mapapatunayan ko na maganda talaga yan sa stress. Kasi nung uminom ako niyan, napansin ng mga anak ko, hindi na ako magagalitin. Sabi niya, kaya napatawa talaga ako noon. So, anong connect? Anong meron? Bakit kinakailangan natin ng nutritional support para maiwasan ang epekto ng anger? And also, to help the brain minimize response that will lead to anger. May ganun eh.
1: Oo. Yeah. Kaya mamaya mga ka-wellness, pag-uusapan po natin yan. Kaya dyan lang po kayo, tutok lang dahil magabalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlon, i-retail. Ayaw mo kung nasapuitan ko mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kasi-kasi sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.

Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May tagline na mataas na

0: dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel. The secret of health.
3: Balik po tayo mga ka-wellness, atin pong pinag-uusapan patungkol pa rin sa atin pong topic, ang health impact ng galit sa atin pong kalusugan. Dok. Algie, ano ba yung pwede nating gawin? Ha? Mm. At alam naman natin na mahirap talaga na hindi magalit. Mahirap, napakahirap daw. Pero mayroong mga ways naman para ma-lessen yung impact nito sa atin pong kalusugan. So ano-ano po ba, Dok. Algie, yung pwedeng gawin ng mga kababayan natin?
4: Simulan natin sa simpleng paghinga. Mm-hmm. Kasi alam mo, scientific yan eh. Mm-hmm. Pag daw ikaw nagkagalit or biglang may sudden stress, mm-hmm, that triggers your brain, mm-hmm, to signal every part of your body, mm-hmm, dun sa stress response na tinatawag. Mm-hmm. Subukan mo daw yung tinatawag na box breathing. Mm-hmm. Simple lang yung box breathing. 4 seconds, huminga ka, papasok. Mm-hmm. Inhale. Okay, then i-hold mo ng 4 seconds. Mm-hmm. Then, huminga ka, pa-exhale, 4 seconds din. Mm-hmm. And, huwag ka muna huminga, 4 seconds. Kumbaga, hinga, 4 seconds, exhale, 4 seconds, then huminga, ng pabalik ulit, mm-hmm, ng 4 seconds, ganun. Then, between the pose, 4 seconds. Mm-hmm. So, paulit-ulit mong gagawin yun. Anong purpose nun? Hindi yun, hindi yung kaartihan.
3: Uh-oh.
4: Ang purpose nun is to deliver more oxygen to the brain and to the circulation. Kasi minsan, pag ikaw galit, mm-hmm, mapapansin mo, kapos na kapos ka sa hinga. Parang, may mga nangangatal pa nga yung pagsasalita nila sa sobrang galit. Eh. So, sudden drop ng oxygen sa brain, based on study, kaya kinakailangan mo to oxygenate the brain so that, mm-hmm, yung impact nito sa katawan mo hindi masyadong matindi. Ano? And also, sa nutrition naman, we recommend highly green leafy vegetables. Mm-hmm. O, dapat, pag alam mong ikaw ay laging stress, kakiba,

0: na niyan yung madali ka na magalit. Mm-hmm. Kakadugtong yan eh. So, wag muna kumain ng mga karne. Wag ka muna kumain ng masyadong mamantika. So, focus ka muna sa mga green leafy vegetables kasi yung mga green leafy vegetables, meron niyang mga enhancer ng ating circulation. May mga phytonutrients, may mga antioxidant na naturally, kapag nasa katawan natin, sufficient sa katawan natin, iba yung response ng brain.
1: Mm-hmm.
0: Kaya may mga tao na ano eh, na kahit na, na nakukop up nila yung pag may nang puprovoke sa kanila, mm-hmm. nagpapasensya sila. Because they have something in their body na wala sa iba. No? They have sufficient nutrients, sufficient phytochemicals na nakakatulog sa brain to cope.
1: Kumbaga nakapag-isip pa sila ng maayos na mabalansi-balansi nila.
0: O, kasi totoo yan, nakapag kulang sa mga nutrients ang brain, kahit anong gusto mo na i-controlin ang galit, automatic. It triggers.
1: Mabilis yung impulse ng katawan mo eh.
0: Hindi yan yung sabi ng kontrolado mo na ano dahilan sa willpower mo. No, may mga pag-aaral na nagsasabi na if insufficient ang nutrisyon ng ating brain, is very vulnerable siya sa ganun. Nagsisimula po doon. Alam mo yung mga berding gulay na alam natin, o malunggay, di ba? Eh, umpisahan na natin kumain ng marami. Then yung mga brain-enhancing nutrients from mga nuts, di ba? Kaya nga yung walnut, sinasabi nila, walnut daw eh. Number one daw na
1: nut
0: brain
1: for the brain.
0: Oo, kasi yung walnut daw parang brain.
1: Yung structure niya.
0: Oo, yung mga seeds. Then yung whole grains. Yung mga whole grains na mga kinakain natin is very healthy. Alam mo ang dahilan nun? Kaya siguro yung sinasabi mo, ba't may mga report na yung mga vegans, yung pure vegans, minsan may nakikitang ganun sa kanila. Kasi deficient of B12. Kapag may B12 deficiency, yung brain affected. Kaya makikita mo, hindi healthy yung brain cells, tapos yung minsan yung mga uban, ang dami.
1: May kulang sa kanila.
0: May kulang. B12 is very crucial sa brain health and nerve health natin. And also, yung mga omega-3 fatty acids, so kailangan din natin yan. So may mga sources na kinakailangan nating i-provide sa katawan. May nagsasabi pa that sufficient hydration o tamang pag-inom ng tubig in moderation, kasi yung iba, uminom ng tubig, 1-2 liter in one take eh. Hindi maganda yon. So, water can give us more oxygen and also it helps our blood na magkaroon ng mas magandang viscosity para maiwasan yung hypertension. Yun yung kailangan nating bigyan pansin. And reduce the anger triggers.
1: Paano kaya yan?
0: Yan eh. Ano yung mga trigger na yun?
1: Ano
0: yung
1: pag-trigger?
0: Tanongin mo sarili mo. Ano ang madalas magpasiklab ng galit ko?
1: Sabi,
0: Doc, pag walang pera, ayun lang.
1: Eh, yung dapat mong gawan ng solusyon.
0: Pare-pareho tayong may problema dyan. Puyat ba ako? Gutom ba ako? Kailan ba ako nagagalit? Tingnan mo, may problema ba akong iniiwasang harapin? O paano ako nagsasabing no ng maayos? Or kailangan ko ba ng tulong ng isang professional to resolve the conflict or to... May mga counseling kasi na ginagawa minsan. Mga psychologists, di ba? Mga eksperto dyan. So, tanungin mo, ano ba nagtitrigger sa'yo? At baka po, yun yung lagi mong kasama. So, na pwede naman ma-resolve. So, umpisahan mo po doon. Based yan sa expert advice na sinasabi nila na kung lagi mong kasama yung mga trigger ng yung galit, eh, may problema. Kaya nga, di ba yung iba? Sabi, wag ka na muna magpakita sa akin kasi pag nakikita kita, natitrigger ako. May mga ganon. Ano? Pero, for me, ano, sabi nga nila, ang pinaka-greatest daw na kayang gawin natin para ang ating galit and anything in the body is mano is yung forgive and forget. Pero may mga time na you can forgive but sometimes you cannot forget.
1: Tama.
0: 'Di ba? Oh, depende siguro yan sa sitwasyon ano na nangyayari. So, sa madaling salita, may mga triggers talaga na kailangan nating ma-minimize, maingatan at maiwasan.
1: So, na kailangan daw tingnan natin yung mga iba't ibang aspeto sa ganito pong condition ano? Nutritionally, mentally ano or emotionally kinakailangan mabigyan natin ng pansin at higit sa lahat dok kinakailangan mabigyan din natin ng pansin sapat ba yung mga sustansya na pumapasok sa ating pangangatawan since dyan naman humuhugot ng lakas yung bawat selula ng pangangatawan natin. So ang tanong dok, paano nakakatulong yung Santon plus herbal capsule natin in terms sa ganito pong condition itong outburst ng atin pong emotions?
0: Okay, sa mga pag-aaral na ginawa nila sa Santon na sa Santon Plus, makikita natin na sa mga studies, sa mga content nito, unang-una yung sand tones. Napakarami pala niyang pwedeng itulong sa kalusugan natin. Ang mga sand tone, meron siyang mga anti-inflammatory. Alam naman natin na inflammation triggers by stress of something. For example, injury or inflammation can be triggered by nutritional deficiency. Inflammation can be triggered by emotional stress. Yan, may mga tao, nakakaramdam sila ng parang pain and anything. Pag dinala sa doktor, sasabihin ng doktor, wala naman. Wala naman kami nakikita sa'yo.
1: Normal lang. Lahat yung normal. Mga test, diba? Mo.
0: Oh. Tapos, pagpabalik-balik ka sa doktor, i-refer ka, sabi, pumunta ka na sa psychiatrist. Bakit ni sinasabi na? Because all the tests are normal. Pero may mga nararamdaman siya na something. So, sa brain pala lang gagaling yon. So, yung sand tone, kumbaga, it helps the body to lessen or minimize unnecessary inflammatory response. Kaya nga may natural anti-inflammatory siya. Ibig sabihin, may mga nangyayari pala sa katawan na parang yung alarm system na to-turn on na hindi naman dapat laging naka-turn on. Ganun po yun, mga kaibigan. And aside from that, mataas din ang antioxidant property ng mga sand tone at mga biological agents inside our main ingredients. So, makikita nila sa ilang pag-aaral na napakarami nitong benepisyo. Especially kung iti-take to ng tuloy-tuloy. Kaya nga, hindi tayo magtataka doon sa mga report na kumalma sila, nakatulog sila na maayos, na wala yung pamamanhid, pangangalay. Kasi usually, mga pamamanhid, pangangalay, resulta po yan ng stress sa katawan natin. From the brain, then epekto sa katawan natin. Another thing is, marami ring bioactive compounds katulad ng mga flavonoids, katulad ng quercetin, kempirol, mga glucosinolates, na nandun sa santone na plus herbal capsule. Na ito may biological activities that synchronize with our body's balance. Yung tinatawag na homeostasis ng katawan natin. Na kung saan, ang katawan po natin, meron niyang intelligent control of itself. It can maintain the balance, yung tinatawag na equilibrium, na anything na mangyari sa katawan na hindi balance, the body will react. Ganun ka sophisticated tong katawan na ginawa ng Diyos sa atin. So, this phytochemical inside the santone plus herbal capsule can give us this bioactive compound na ginagamit ng katawan sa kanyang paggagamit. Wala siyang definite target partner. Hindi pa pwedeng i-compare mo sa drugs na ito pang painkiller, ito pang pakalma, ito pang patulog. Walang ganun. So, ang santone na plus herbal capsule, meron siyang malawak na content of biological.
1: Very broad yung effect.
0: Yes. So, kaya ang gagawin mo lang, kung meron kang sakit or wala ka mang sakit, gusto mo lang makaiwas sa sakit, inumin mo siya everyday kasi para malaman mo ano yung benepisyo sa'yo. Kasi nagtataka tayo, umiinom yung isa high blood, yung isa low blood. Pero pag uminom sila pareho, kung ano yan, kung drugs yan, hindi pa pwedeng they have the same treatment. Pero pag nutritional, contrast yung sakit nila eh. Kumbaga parang contrast din yung gamot dapat. No. Pero you take the same santone plus herbal capsule. Pero parehas kayo naging okay. Ganon yung kagandahan ng natural extract, mga phytochemical inside the santone plus herbal capsule. So, bibigyan ko kayo ng challenge. Kung ngayon, panahon, magagalitin kayo. Lagi na lang kayong stress. Hindi natin kayo masisisi. Pero take note na mayroong may tama sa katawan niyan na later on, mamamanifest yan sooner or later. So, protectionan nyo na yung katawan nyo by giving the body the right nutrients and phytochemicals by taking santone plus herbal capsule every day. Oh, yun yung masasabi ko po.
1: Observe nila, Doc. Observe nyo yung pangangatawan nyo. Ganun na rin yung attitude or emotions po ninyo, mga ka-wellness.
0: Ang dami kasing testimony na nawala yung mga pananakit ng kalamnan, nawala yung mga ngalay, mga tusok-tusok. Taking the same santone plus herbal capsule, nagtitake sila noon, yun yung naging epekto sa kanila. So, kaya sinasabi nila, anong klaseng gamot ba yan? Actually, hindi siya gamot. It's a nutraceutical with ang tawag nila is pharmaceutical grade ingredients.
1: Pharma grade.
0: Pharma grade ingredients na nakakatulong talaga na mas mabilis sa ating katawan.
1: Yun ah. Kaya sa mga kabayan natin, subukan nyo po, Santone Plus Herbal Capsule. Sabay nyo yan sa pag-inom ng atin pong Yastrohealth Vitamin C. At the same time, yung pa natin mga produkto, mga ka-wellness ha, para mabalanse yung condition ng atin pong pangatawan. Lagi na kung lagi po tayong nagagalit. Nako, ayun na, naibahagi na namin sa inyo mga ka-wellness kung ano yung effect nito, matinding epekto nito. Hindi lang sa atin pong mental health, pati sa atin pong physical health, napakalaki ng danger na pwedeng i-post nito na threat sa atin pong kalusugan, mga kaubayan. Ha? Kaya sa mga kaibigan at sa mga gusto makasubok, ha, ng ating Santone Plus Herbal Capsule, available po yan sa mga authorized dealers natin nationwide as well as sa atin pong mga wellness center. At syempre, kapag sa mga wellness clinic natin kayo bibili, ay mayroon tayong mga promos, mga ka-wellness. Ha? Pagka bibili kayo ng 1 box ng Santone Plus Herbal Capsule natin, makakuha ka ng 50% off sa atin pong Santone products, ano, yung Yastrohealth Vitamin C natin, mga kaibigan, ha? At abangan nyo yung atin pong mga para-fall. Mag-ipon-ipon na kayo ng mga entries ninyo, mga ka-wellness, ha? Empty pod ng Santone Plus Herbal Capsule natin at empty sachet ng Santone Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan.
0: Mukhang masaya yan.
1: Ito daw, kaya yung ano natin, ha? Oh. Yung Santone Plus Herbal Capsule natin.
0: Ito.
1: Yan, empty pod po yan. Empty blister pod, mga ka-wellness.
0: Tandaan nyo yung kulay, ha? Ito yung kulay ng ating Santone Plus Herbal Capsule. Yeah. Kulay brown. Mm-hmm. Remember the color. This is the original supplement from Yes to Health. Since 2011. So ito, napakarami nang natulungan nito ng mga kababayan natin since noon pa. No? Until now. Kaya ito ho yung nire-recommend na namin na produkto ng Yes to Health na pwede nyo inumin araw-araw.
1: Yan ah. At sa raffle natin, yan yung gagamitin po ninyo na entry, mga ka-wellness. Ipon-ipon na kayo niyan dahil pag umpisa ng ano natin, raffle natin, meron na kagad pa-premium sa inyo, mga ka-wellness. Kaya yan, sa mga kaibigan natin na gusto makavail yan, puntahan ng mga authorized dealers natin nationwide as well as sa mga local pharmacies and drug stores at sa mga wellness center natin, pwede kayong maka-avail ng atin pong mga produkto. Sa mga katanungan, huwag pumahiya magtanong at text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Sa atin pong pagbalik ay tutugunan natin ang inyo pong mga inquiries. Yan lang po kayo dahil magbalik ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santone Gold Herbal Tea. The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Sa mga katanungan dyan, ha, huwag po magatubili na i-send dyan sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Dok, bago natin sagutin yung mga katanungan ng mga ka-wellness natin, batiin ko lang ng malusog na pakikinig lahat ng mga nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Ayan, mga masugid po natin nanonood sa atin pong Facebook live kila Ma'am BJ Pastor Haya. Ayan, na lagi nanonood, ha, sa atin pong programa. At ganoon din sa mga kasamahan po nila dyan, kay Ma'am Amy Gaita Cruz. At marami-rami ito sila, ha, na magkaka-office workers, ano, na laging nanonood pag break time nila sa atin pong mga programa. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Kay Sir Angelo Fernandez, ito, nanalo to, Doc, nakaraan.
0: Oh, yeah mo, sir. I-ano natin. Kasi
1: natin.
0: Oh, ina-ice lang namin yung mga list. But I'm very sure makakarating sa iyo yung
1: premium. I think iba ay naipadala na.
0: Oh, iba
1: siguro na in transit pa. Siguro yung sa inyo, hindi natin baka naipasabay na doon sa mga ano.
0: Minsan kasi
1: naipadala.
0: Minsan kasi iba naliligaw yung kanilang address. hindi na natin nakukuha kaagad. Anyway, kung doon sa nakaraan ay hindi pa kayo nabibigyan, i-verify namin 'yan. Tapos send po namin
1: sa inyo.
0: Eh, syempre hindi yung naman details. Pwedeng hindi namin papadala sa inyo. Oo. Yan eh.
1: Iba na late lang talaga, Doc.
0: Oo.
1: Lalo na yung sa shipping.
0: Oo, tama.
1: Pero sure yan, makukuha po ninyo yan, ha? Sir Angelo. Okay,
0: Sir Angelo, yan. Abangan mo yung susunod nating ano,
1: yung
0: exciting.
1: Oh, yeah.
0: Abangan niyo
1: yan. Yan, okay. Eh, Doc, may nag-text dito sa atin. Doc, totoo po yan. Dati, tapang po ako at magagalitin.
0: Uh-huh.
1: Simula nung nag-maintain po ako ng Santong Plus.
0: Bait na siya.
1: Oo, eh, naging happy na po ako every day. Yun na nga.
0: Yes.
1: O, kahit wala daw pera. Wow.
0: Totoo yan.
1: Ganda yan, ha?
0: Actually, ako as a naturopath, hindi ko masyadong focus kasi, siyempre, sa naturopath, hindi tayo masyadong focus dun sa mental aspect. No? Although, sa practice natin, kailangan talaga na buo.
1: Yes,
0: pero maraming nagsasabi talaga na parang ano daw, parang nag-iba yung aura nila, nag-iba yung kanilang disposition. Kasi nutritional, ang pag may mga ganun kasi nangyari sa inyo na parang mas happy kayo ngayon, ibig sabihin, mayroong mga brain chemicals na na-alter or naayos because of taking Santon Plus Herbal Capsule.
1: Yun.
0: Yung mga phytochemical kasi niyan, tumutulong lang naman to align everything in the body. Especially yung mga needed ng brain natin.
1: Kaya sabi niya, Doc, eh, kahit daw may mga nagsasalita ng masakit sa kanya, tinatawanan na lang daw niya.
0: Bigyan mo na lang ng Santon Gold Coffee.
1: Bigyan mo na lang din ng Santon Plus Herbal Capsule o kaya Santon Gold Coffee. Chacha po ito ng Puerto Princesa. 44 na siya, Doc.
0: Oy.
1: Pero wala pa po akong uban.
0: Buti ka pa, wala ka pang uban.
1: Yung mga kaidaran daw niya, marami ng puting buhok.
0: Napakaganda. Maraming ganun ngayon. Alam mo, bata pa nga, minsan mga 16 years old, may mga uban eh. Deficiency kasi yan sa ilang mga nutrients.
1: Kaya sa mga kababayan natin, ha, na gusto rin, gustong kumalma yung kanilang emosyon, yung attitude po ninyo, gusto yung mabago. Isa sa mga katulong, Santon Plus Herbal Capsule natin. Meron na tayong, marami na tayong mga patotoo about dyan. Kaya kayo din dyan, sa mga nahihirapan na, mabago yung kanilang attitude.
0: Lalo na si Mister, pang si Mrs. mo, parang dragon. Alam mo na,
1: iriregalo
0: mo.
1: Painumin ka agad ng Santon Plus Herbal Capsule yan, mga kaibigan. Well, alam mo, Doc, merong talagang mga especially sa mga kabaihan, since sila yung madalas na mag-fluctuate yung kanilang hormones. Whether they like it or not, lumalabas talaga yung ganun na attitude nila. Dahil sa hormones nila.
0: Memorable sa akin yung mga term na yan. Meron akong isang kawork na nagkahalit sa akin. Tapos later o naghingi ng pasensya. Sabi niya, Doc, pasensya ka na kasi during that time nagkakagulo yung mga hormones ko. Sabi niya ganyan. Sabi ko, okay. Tintihan ko naman. Kasi minsan kasi tayong mga lalaki, lagi kasi tayong mali. Bakit? Pumunta ka sa CR na nakalagay, mali. Yung mga babae, lagi tama yan.
1: Pero yan, kidding aside mga ka-wellness, kung gusto yung maayos yung mga hormones sa pangangatawan ninyo, uminom araw-araw ng Santon Plus Herbal Capsule.
0: Now you
1: kasi
0: know.
1: Meron talaga yung meron kay sa Doc, nakakatulong siya to alter the normal balance ng hormones sa pangangatawan natin. Alam na natin yung hormones talaga malaki ang impact niyan sa atin pong mental health, emotional health natin, and of course sa atin pong physical health, mga kaibigan.
0: Ayan. Kaya alam niyo, ireregalo niyo ngayong holiday.
1: Yun, no? Lalo na, naka-promo pa tayo, mga ka-wellness. Ayan. Sulitin na po ninyo, mga kaibigan. Doc, another inquiry. Doc, 11 years na akong stroke. Pwede ba uminom ng Santon Plus Herbal Capsule?
0: Yes! Actually, kung bakit lagi narinig sa amin ang Santon Plus Herbal Capsule. Kasi ang Santon Plus Herbal Capsule, ang taas na concentration niya ng santons. Kumaga, doon sa buong formula, hindi naman natin kailangan ng maraming-marami. Kailangan natin yung talagang proven sa mga pag-aaral na may benepisyo. Yung santon, yung mga quercetin na nandun sa Santon Plus Herbal Capsule, nakita po nila na may potential na makatulong sa circulation. Pag na-stroke na ho tayo, ang pinakang unang-unang goal natin ay hindi na ulit tayo ma-stroke. Kasi hindi porque na-stroke na tayo, ligtas na tayo. May mga tao na nakakailang stroke na hanggang sa totally humina ang katawan. So, ang sagot ko dyan, pwedeng-pwede po. Kasi ito po ay suplemento na makatutulong sa inyo, sa inyong paglaban sa kondisyon na yan. Kasi marami naman ako nakita na stroke na after a few years, na sila, independent na sila, hindi na sila inaalalayan, nakakapag gawa-gawa na sila ng gusto nila. Hindi nga lang na ibabalik talaga totally 100% yung normal, kung ano tayo bago tayo ma-stroke. Mm-hmm. Pero sa akin, sa tingin ko lang, yung makabalik ka sa pagiging independent and you can do something na hindi ka asa sa iba, malaking bagay niyo sa mga na-stroke. And prevention of another stroke from coming using nutrition, malaking bagay na po yun sa inyo.
1: Yun, oh. Ang mga kababayan din dyan, ha? Ang mga stroke survivor. Ito rin, Doc, meron ng tanong. Paano po ang wastong pag-inom ng Vision X Plus? Mm. At yung tinapay po ba ay bawal sa tulad kong stroke survivor, CTI sa puwito ng Batarasa?
0: Unahin ko yung sa tinapay. Hindi naman bawal ang tinapay. Ang pinaka-the best kung tinapay, lalo sa inyo, ang stroke kasi minsan hirap silang dumumi.
1: Yun nga, yun ang isa sa problema nila.
0: Ang pinaka-the best sa talaga, at least mga whole grains. Mm-hmm. Okay, wheat bread.
1: Yan, o.
0: Pero kung ako tatanungin ninyo, kung kaya nyo lang i-afford, palitan nyo yung tinapay ng root crops.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga root crops kasi, yung mga laman lupa.
1: Mm-hmm.
0: Laman lupa ba yun?
1: Oo, laman lupa.
0: Laman lupa kasi ala nila, maligno yung laman lupa. Yung mga ugat at lamang lupa, yan po talaga kumpleto sa sustansya. Ang taas-taas ng kanyang mga electrolytes, ang taas ng kanyang minerals, dahil nakadikit siya sa lupa. Alam mo, pinaka-healthy na parte ng halaman, based on study, yung ugat.
1: Yung roots, oo.
0: Kasi yan ang direkta nakadikit sa halaman. At paggabi na, mula sa dahon, yung nutrients, pupunta sa ugat.
1: Oo,
0: kaya maraming sustansya ang ugat, katulad ng mga kamote niyan, kamoting kahoy, ube. Pwede niyo pong kainin yan. Ano? At pwede kayong kumain ng mga nilagang saging na saba. Yung tinapay kasi, hindi natin sure kung ano nilagay. Diba? Kaya para safe kayo, yung inyong digestion hindi mahirapan, kain kayo niyan lang paminsan-minsan, piliin niyo yung tinapay na healthy. Ano? At pinaka-goal natin, totally replace it with more whole foods katulad ng mga root crops. Kapag kumain kanya. Ako, alam mo, ini-encourage ko kayo, kumain niya tapos isawas ang pinakang ulam mo, yung kinudgod na nyog na may konting salt. Ay, ang sarap nun, yung mga sinaunang pagkain ng mga ninuno natin nun, di ba?
1: Oo. So, yan ha. Ang mga root crops, kasi ano yan, complex carbohydrates yan, mga ka-wellness. Nakakatulong pa yan, Doc, sa normal bowel movement po niya.
0: Yes.
1: Huwag lang ano. Yung iba kasi, kamote, ginagawang kamote cue. yung maganda yung mga nilaga.
0: Sabi ni Doc Ron yan mga highly processed na.
1: Ultra-processed
0: na.
1: Oh, yun ha.
0: Paminsan-minsan, hindi naman siguro sabihin nila, killjoy tayo. Pero, kumbaga, yung diet talaga natin, na daily diet natin, as much as possible, as healthy as possible dapat ang goal natin.
1: Oh. Yun. Doc, another query. Doc, may bukol po ako sa tagiliran. Tagiliran ko, left side. Pwede po ba ako 2 times a day ng Santong Plus Herbal Capsule? May arthritis din po ako. Salamat po.
0: Oh, challenge ko sa may mga bukol-bukol. Diyan tayo sumikat eh. Sa mga bukol-bukol na yan eh.
1: Yan, kumbaga parang yan yung specialty ng Santong Plus.
0: Ang Santong Plus Herbal Capsule, ang gawin po ninyo, in case may target kayo ng mga ganyan, gawin nyo yung ginawa ng iba. And it's also safe and magandang impact sa katawan. 2 capsules, 3 times a day sa loob po ng 90 days.
1: Yes.
0: Okay. Yan. Ngayon, kung hindi mo kaya yon, kulang ka sa budget, pwede mo namang gawin siyang 2 capsules, 2 times a day. Or kung wala talaga, gawin mo lang 1 capsule, 3 times a day.
1: Yeah,
0: basta consistent. Kasi alam mo, ang sa nutritional therapy, consistency is the key. Kumbaga, kinakailan tuloy-tuloy, sufficient. At mamamalayan mo na lang, iba na yung nagiging ano ng katawan natin. Oh, ang nutritional therapy kasi, slowly but surely. Hindi hinahanap yung ininom mo lang ngayon, santo na, plus bukas gusto mo,
1: okay na.
0: Wala na yung nararamdaman. Hindi ganun ang nutritional therapy. So, dapat consistent tayo. At sapat dapat yung quantity ng tinitake natin
1: everyday. Ayun, okay. So, sa mga kabayan natin ha, na gustong sumubok ng atin pong Santone Plus Herbal Capsule in terms sa solusyon sa mga bukol sa ating pangangatawan. Take note, hindi lang Doc, pag inom ng Santone Plus.
0: Yes.
1: Kinakailangan meron ding cooperation kayo, especially sa modification ng diet po ninyo, as well as sa lifestyle, Doc. Kasi maraming mga lifestyle na nagagawa tayo na siyang nakakapagpahina ng katawan natin, nagiging susceptible yung pangangatawan natin sa pagtubo at pagdami pa ng bukol sa atin pong pangangatawan. Tulad na lang ng pagkupuyat, sobrang stress sa ating pangangatawan. Yung iba, nakakasabi nga sila, Doc, healthy naman yung kinakain ko.
0: Uh-huh.
1: Bakit ganun pa rin. Yung mga babae, ang bilis tubuan ng mga breast cyst or mga breast tumor, eh yung pala stress lagi. Lalo na yung emotional stress, matindi yung emotional stress nila. So malaking impact po yun sa atin pong pangangatawan. Ano? So ang kailangan, learn to control your stresses. At the same time, yung mga supplemental support naman natin, tumutulong din siya to handle your stress through balancing yung hormones sa pangangatawan po ninyo. So isabay nyo po yun sa lahat, mga kaibigan. Ha? Kumbaga ano yan, holistic approach ang tawag po natin dyan, mga kasama. No? Ito yung binibigyan ng pansin yung iba't ibang aspeto ng pamamaraan kung paano po tayo magiging malusog at malakas, mga ka-wellness. Okay? Sa mga gusto makabila ng ating mga produkto, pwede yung mabilihan sa ating mga authorized dealers, ganoon rin sa ating po mga wellness center, mga kaibigan. Sa mga wellness clinic natin, available dyan ang ating pong mga products at yung ating pong mga pa-promos, ano? Huwag niyong kalimutan. Sa mga kaibigan natin yung gusto maka-avail ng mga promos ng Yes to Health Clinic natin, puntahan nyo yung bawat wellness center na malapit po sa inyo, ha? Sa dito sa Makati branch natin, sa Makati natin, for now, pwede kayong maka-avail ng ating pong mga produkto dyan sa mismo sa XFM station dyan po sa Guadalupe.
0: Akyat lang kayo doon sa fourth floor.
1: Yan.
0: Kung paano, for example, ng ano, ng MRT, pasok kayo doon sa building. Kasi kadikit lang yung building na yun. Kung southbound, kadikit lang yan. Sabi mo sa guard, punta kayo sa XFM. Then, tuturo kayo doon sa elevator. Paglabas yun ng elevator, yun na, yung pinto ng XFM. At may opportunity pa kayo. Makita nyo yung ating mga anchors doon.
1: Yun, oh.
0: Ayan.
1: Ano pala dyan, hello kala Sir Buddy.
0: Sa ating mga kasama po dyan. Ano?
1: Okay. Doc, paano? Naka, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe, Doc, sa ating mga tagapakinig.
0: Siyempre, maraming salamat sa inyong suporta, mga ka-wellness, mga katropa, sa ating pong programa. Salamat din sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At kunting lambing lang, ano, kung kayo ay nangangailangan ng suporta mula sa tamang nutrisyon at naghahanap ng suplemento, may re-recommend namin ni Doc Misael. Subok na mula pa noong 2011 ang Santon Plus Herbal Capsule. Itong nasa kamay ko, nakikita niyo sa live. Ano, kulay brown po ito. Baka kasi magkamali kayo ng bili. Okay? So, Tatak Yes to Health. At ito po ay ilumin araw-araw para sa suporta natin sa tamang nutrisyon. At see you again next week. Sunday, I think. From 11 a.m. to 12 p.m. yung susunod na programa natin dito sa ating pilan. At magkarinigan po tayo muli. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. Maraming maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. And enjoy your day.
1: Thank you so much, Doc Algie. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na laging nakikinig at laging nanunood sa atin pong mga Facebook live streaming. Ganun din sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Huwag niyo kalimutan, ha, lagi Tatak Yes to Health. Yan. Lagi niyong hanapin sa mga produkto na inyo pong bibilihin para makasigurado ng inyo pong inumin na inyo napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Ron, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hina, sigasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po lagi dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa atin pong

0: Utana ko pa.
1: Eh, unsa man ang imong pangutana?
0: Unsay Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang the boy is running.
1: Kaysa yun rana?
0: Si Kadabe.
1: Akuan. El Niño Misotoy.
0: Exciting! Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect ka.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
1: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan makasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
0: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Puno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
3: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na to mga babe, alauna 38 sa hapon. Ug oras na pod para higo po na itong healthy nga kape ang Xanthon Gold Coffee Mix. Don't just drink ordinary coffee babe, go for gold tayo dyan. Xanthon Gold Coffee Mix is a premium herbal blend packed with pure mangosteen, glutathione and collagen. It boosts your immunity, increase your energy and glow from within. All in one delicious cup. Xanthon Gold Coffee Mix, the gold standard of daily wellness. Mapalit sa mga butika o Yes to Health clinics nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!

0: Diba, i-give up naman ka, di ba?
1: Pasabdi na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. Og mo pakatawa.
3: Ay, mga lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
1: Ayaw! Ayaw na.
2: Sabon. X-Rated.
4: Moritz!
5: Unya, karon!

0: Alauna y media hangtod alas tres sa hapon, Lunes hanggang Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you, mga babe, entitled Paubaya by Moira De La Torre. Enjoy labi na sa mga babe na todiha nga nagapaubaya na o gusto na magpaubaya. At pinapaubaya na sa Panginoon ang lahat. Para sa inyo ito, babe, and enjoy the music. Mag-uban-uban ta sa programang X-Rated.

Olivia Rodrigo. Para yun sa mga selfish magmahal. O, sinong selfish magmahal dyan, itaas yung kaliwang paa. Maraming mga ano, yung selfish magmahal, yung gusto mo maging masaya siya, but wag lang yung sobrang saya. Wag lang yung sobrang saya to the point na mas masaya siya sa iba kaysa sa inyong dalawa. Aray ko! Alauna 48 sa hapon mga babe, and you're with Babes of Rain, ang babe ng bayan, amoy pa lang, ulam na!

diba? You're with Babe Sabrina. Dilang gihapon sa itong programang X-Rated sa XFM. Maayong hapon sa mga babe natin all over Visayas and Mindanao. Kung asa man mo nakaplaster ka rin, babe. Kung asa man ang mga posisyon ninyo diha, labani ragid na. Oo. Ay, kaya palang I felt like parang may kulang, may something kulang talaga sa akin. Yung isang necklace ko pala from ano El Nido pala. Kaya pala, parang kulang. Natanaw na akong self sa tuang screen karon ba. Kulang talaga. So, ingon ana na siya ng mga babae. Dali na gid makita kung naikulang. Aray ko! Kumusta naman ang mga babe na itong anaminaw karon? Kaganina pa nagpaabot, nagsubaybay sa tuang programa na sab karon. Dahil na sab na labing-labing mga babe at paghimuin this afternoon. And of course, dahil na po niya story sa kinabuyugog mga itong kuhaan o pagtulunan o niya sa unahan. This Friday, mga baby, TGIF. Thank God, it's Friday. TGIF nga pala ngayon. Marami na naman ang malalaseng. Oh. Marami na naman ang maglaag karon. Ang botong asa ni sila, pandad dun sa ilang mga tiil. Ay, ayoko ng auto. Naka-auto-repeat pala siya, ganun. Kaya pala, tingala po taani on. Ayun, nakuha ko na. So mga babe na itong anaminaw karoon, uban-uban tagi ka na launa e media, ha? To the last stress e media sa kahaponon. 2 hours na nga maglabing-labing mga babe. Saro naman sa 2 ka oras, walay ma... Di, basta-basta. Huwag wala guban-uban sa itong programa ka rin. Kalimot sa pagtimpla diha. Og healthy nga kape ang itong Xanthone Gold Coffee Mix. Para lami ang itong pag-uban-uban this afternoon. I know for sure na dagantag mga babe ka rin. Kakapihon, nakaayo. Og piliya ang kape nga healthy babe. Ang kape nga makatabang sa tuwang panglawas. Ang kape nga dili makapapalpitate. And ang kape nga makapanghimisong sa atua. Makapablooming. No, ang Xanthone Gold Coffee Mix. Uy, mapalit ni siya ha, sa mga butika. Labi na gid sa tuwang Yes to Health Clinics nationwide. So, ayaw mong kaulaw pag na yung mangutana. Asa gani ay ka na nga namoy available nga Xanthone Gold Coffee Mix katong gina-endorse ni Babe Sabrina. Char. Mag-name drop gid. Hilas gamay. May pagkahilas. Ito mayong hapon sa mga babe na itong anaminaw karon. Labi na giyod sa mga sister stations na ito. Naka-tune in, pinagi sa XFM 89.1 Davao. Mayong hapon, XFM 107.1 Tagum. XFM 99.1 Mati. Good afternoon sa mga babe na ito na nakasubaybay karong orasa. And mayong hapon sub sa mga babe na ito. Drikaron sa XFM 99.5 Jensen. XFM 101.7 Bukidnon. Mayong hapon sa mabugnaw nga lugar kung asa ang lugar nga akong gikahinaman. Ay, Charlie. Gikahinaman ni mo kung nakay couple pero kung wala palayo ta ng mga lugar. Mayong hapon sub sa mga babe na ito diri sa XFM Pagadian, XFM Ipil and XFM Zamboanga. Grabe ang energy natin today. Di basta-basta. Murag wa lang gyud nahitabo. Asa day nahitabo? Secret. Para bibo. Mayong hapon sab sa mga babe nato diri sa XFM 91.3 San Franz. XFM. O, sa Kabisayan nato nga mga babe na minaw karon diri sa XFM 88.3 Cebu. XFM 101.7 Canlaon. XFM 99.9 Tacloban. Sa mga Kidapawenyas, babe, na itong anaminaw karon sa XFM 91.1 Kidapawan. Maayong hapon. Kung asa man mo nakaplaster karon, asa man maabot ang atuang tingog ning mga oras sa mga babe. Good afternoon and welcome sa itong programa. Again, X-Rated. Inyong makauban gihapon ang babe ng bayan. Amoy pa lang ulam na Babe Sabrina. Mga babe na ito diyan nga gusto makiguban sa itong programa, magpaabot sila mga messages, yung mga advices, greetings, requests, unsa pa na diha mga babe nga gusto niyo ipaabot sa kahanginan, ayaw magkaulaw, i-text lang na sa itong text line 0969-333-0537. Atrohon ko babe ha, 0969-333-0537.
pwede po mo magtanaw sa tuwang Facebook Live kasi live na live tanin nyo nga makita karon sa XFM Davao Katropa Digital para at least man lang, no? Kanabitang ma... Ang uban mag-visualize lang kung unsay naong sa DJ. So, but since nag-evolve na mag-good ang atuang panahon karon, we're into ano na kanabitang... Ano na kayta, advanced na kayta sa technology. So makita na nato ang ato mga madunggan sa radyo. So pwede kay ko ninyo makita mga babe aron ma di na mo magsig-imagine sa maginaw ni babe Sabrina. At least kung madunggan ko ninyo sa radyo, maka-visualize na mo. Moday ni si babe Sabrina. Bigaon jud ay siya. So pangitala ninyo ang XFM Davao Katropa Digital Facebook page or baka i-follow ko ninyo sa akong mga socials. Pangitala ninyo sa tanan social media platform Babe Sabrina. Alauna 55 sa hapon. Di na natudugay-dugay mga babe ha. Timplan o kape diha. I-plaster ng kagalingon pag LL na diha babe. Ligid-ligid na. Lingkod-lingkod na. Laba-laba na diyon sa panaklase nga LL imong buhaton diha karon. I-plaster na imong kagalingon. Kaya di nato dugay-dugayon. Kaya kung dugayon, magsakit ang puson. Charis lang. Kung dugayon, maglabad ang ulo, anak mga babe. Muna nga, dili dugay-dugayon. Kaya... Mas good ko na yung mga chika and everything, mga chismis. Diba, pag dili dayo na siya i-spill ang tea, kay maglaba din mong ulo, sige gunahuna. Unsa man gito nga chismua. So, di na nato dugay-dugay. Sa napoy kaklase, no? Sa tuwang kining X-rated drama, storya sa kinabuhi o gugma, mga tuwang tagaan o pagtagad karon. Unsa napoy kahaang... Kinibitang dagan sa istorya nga makuhaan nato og pagtulunan mga babe. Kung ikaw po di ayaw kaulaw ha, sa pag-advise sa tuang letter sender later on. Again, utrohon ko tuang text line 0969-333-0537. 0969-333-0537. Babe! Mo'y nagid ni. Hindi nagid na ako dugay-dugayon kaya gusto na ako patindugon. Ang inyuhang balihibo. Tungod sa istoryan. Pagahion. Ang inyuhang mga kasing-kasing. Kay kanang sayos, kanang soft-hearted kayo. Dali rata manghilak. Mahingon ana. Inataganahan nga na. Dapat pusong bato na tayo. Parang kasing tigas ng bato na kahit lumuhod pa siya sa harap mo, walang magpapatawad. Grabe na ginawa. Kahit umiyak pa siya ng dugo, walang magpapatawad. Ganun dapat katigas yung puso natin. Huwag na tayong soft-hearted. Pag soft-hearted ka, ginaabusaran ka lang. So, maminaw mag X-rated drama, paghigop mag healthy nga kape, kay di nato dugay-dugayon, isulod ko na. Aning ano, baby, daso ko na. Bika na, bika na. Ay, na natong X-rated drama. Karong hapuna.

Rate that.

0: adlaw kanin yung mga suking tigpaminawan sa X-rated dinhi sa XFM. O gilabi na gid nimo, Babe Sabrina. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa kalalaki nga taga Butuan City. Kining maong tampo karon atong giuluhan og biktima sa gugma. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Leo, 26 years old. Kining akong problema, babe, may tungod sa babae nga akong gihigugma. Og aron inyong hisabtan ang tanan, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.
1: Sanya?
2: Mao lagi bit.
1: Unya? Unsa may problema ana? Nga daga man na siya. Unya ulitaw ka. Wa may kabilinggan.
2: O nga ako alam pag dunan na siya uyap.
1: Aw, inuon ka na ang wapan ako may bawi. Di man good ni tantong close anak niya.
2: Tabangi ko bi. Nga, maduol ko niya.
1: Aw, kana lang di ay. Sure, oy.

0: I love you, Sonia.
1: Leo.
0: Hinaot niya daw ito ni mga kunggugma. Isaad na ko. Dilitin ka pasakitan. Higugmaon ti ka.
1: Pasensya na, Leo. Pero, di ba kumakatag sa kong tubag? Tungod kay, gikan pa man ko sa usa ka heartbreak, good. O nga di gumusod, uyab-uyab.
0: Oh, yes. Dilitin ka pugson. Pero, willing ko magpaabot ni mo, Sonia.

0: kawasannya dah watak.
1: Alah, kenais pumpung sebuah.
0: Oh,
1: ni apa lagi mga chocolate? Alah, thank you kayo ha. Og ang favorite pagi na kong color ang imong gipili sa buwak, pink. Thank you, good kayo Leo.
2: Perte na gyud mo iguan ni Sanya sa.
0: Mo lagi. Nang labay lang mga adlaw, nagdakop man ang akong gugma niya.
2: Tulo ka buwan gikan sa imong pagpanguyab niya. Pero huwa pagid ka sugta.
0: Okay na.

0: Pili mo ko mag-antos. Maluoy pa rin ang ginuog. Dawato niya akong kukma.
1: Aw, sabagay.
0: Basta kay nag-asa pa ko. May dawaton ko niya ang akong kukma.

0: Nagpreser na anang babayhana, Leo. Lima na kabuan nga nanguyab ka, pero wa kapag yun sugta.
1: Wa masay ko magdali, ma. Willing man ko maghuwat.
0: Leo.
1: Og lipay masag ko nga. Lipay ko sa mo status karon. Suod naman, mi. Kasi gimami ko'y kuyog. Kaming tulo ni Beth. Usahay kami. Malipayan man ko, ma.
0: Ikaw lang. Tingali bayag, masakitan ka unya. Kay naglaom ka.

0: abiyabit sa pagkakaroon. Kontento na ba ako sa itong panagkuyukuyog ni Sanya?
1: Oh, imo man ang diskarte. Pero paminaw na ko, no? Friends ra man gyud ang tanaw ni Sanya nimo. Hoy, okay ra ka, anak?
0: Okay ra. Basta kayo malipayon lang kung

0: baik kasi lang.
1: Oh, uy, oo siya ato.
0: Di na lang kung magpaligoy-ligoy pa. Ako ang ex-sa niya.
1: Oh.
0: Gaya, may doon ko ni mo. Kaya mga ayoko sa imuhang tabang.
1: Tabang? Tabang sa unsa?
0: Tabangay ko nga makikbalik sa niya nako.
1: Unsa?
0: Mahal ko kayo siya. Okay ba ako nga suod mo? Eh sige mo kuyog. Maong maluoy kabay. Tabangay ko. Nga magkabalik binisan niya.

0: Babe Sabrina, natiuro ko sa akong nahibaw-an. Pero wala na ako siya gipasaligan. Ako lang siyang gitando-tanduan, babe. O pagkahibaw ni Sanya sa hangyo sayang ex, may katawa lang kini. O dako na akong kalipay. Tungod kay nadungog mang yud na ako ni Sanya, nga dili na yud siya makigbalik pa sa iyang ex. O sa pagpanglabay sa mga adlaw.
1: Sanya, mangusta nang tako sa kong gihani mo nga gugma?
2: Leo, please, hatagi yun akong igong panahon. Gusto ko nga masuod pa yung tika umayo.
1: Suod naman ta, di ba?
2: Gusto ba ko makailan ni mo sa ingpit? Pero hapit na, Leo. Hapit na. Tungod kay, di ka lisod ni gugmaon. Buotan ka. Og loving, og caring pagyud.
1: Paabotin ko ang imong pagdawat sa kong gugma, Sanya.
2: Muabot sa kanang higayon na, Leo.

0: mituusab ka? Milaom ka?
1: Bet.
0: Ako pa ni mo, no? Mangita na lang kaglain. Kay paminaw na ko. Di man sinsero si Sanya sa iyang mga sulti diha ni mo.
2: Dili, Bet. Ikaw, nakibaw ang magigana. Sige, magitagkuyog. Kakita, bitaw ka nga, usahay, mukair siya na ko. Usahay mo, lambing siya na ko.
0: Og ikaw, dali na kay kang nada.
2: Wa akong magduda niya.
0: Og maunahinungdan, in love na kay kaniya.
2: Oo.
0: Basta ako, lahi gyud ang akong feelings niya. Tungod kay para nako, misteryoso ang iyang mga lihok. Mura pa og, doon na siya kita ko.
2: Basta, love kay nako siya, Beth. Love kay nako siya.

0: palipay kita sa niya ni ako regalo sa iyong birthday. Dugi na siyang nangandoy ini.
1: Leo?
0: Ma?
1: Unsa man ang karton nga imong gigunitan, ha? Sudlanan man di ay nasa cellphone. Cellphone ang sod niya, ha?
0: Oma?
1: Bag-uni mo?
0: Ako ning irigalo sa birthday ni Sanya sunod alaw, ma.
1: Unsa? Ay, ginuukon ni mo, anak. Murag mahalon ra ba ng cellphone, ha?
0: Medyo mahal, gid, ma. 14,000 ni.
1: Oh.
0: Pero nakadaon ako og 7,000 sa tindahan. Og ang 7,000, ako lang datadatahan.
1: Mauna ang imong gitigom-tiguman, di ay?
0: Oma.

0: Happy birthday sa niya.
1: Thank you, Kaayo. Hi, Maday si Beth.
0: Niya na to ron.
1: Dali. Kauna.
0: Doon nga namin ni Beth. Ato, ako regalo ni mo.
1: Hala? Salamat ha. Unsa man eh?
0: Ang imong giingon gud nako nga ganahan nimo nga madawat sa imong birthday?
1: Ha? Imong gipalit? Salamat kayo, Leo. Salamat. Thank you gid kayo ha. Sige, sige. Pahimutang una

0: Sonia, abi na ko gibogan na limo imong ex. Nganong sweet man kay mo sa imong ex, kay mo panghiagan sa lips.
1: Nagkauli na mi.
0: Sonia, ayaw ko kayong naini.
1: Ha? Nga naman di ay, natay level? Huwag mo nagasog ta! Buhay ko!
0: Sonia, paminawa ko! Sonia, mag-istorya ta!
1: Buhay ko!
2: Animal ka! Buhay na kong uyab! Buhay na ba?
0: Malukbag magkagalit!

0: nang giingon man ko niya ini.
1: Daan na tikang gipahimangnuan. Pero gahig yung kag-o.
0: Nabutaan lang ko sa tanan to. Nihigog ba ko niya, Beth?
1: Si? Baka yun ugnaong bayhana. Human sa tanan ni mong gihimo niya.
0: Bitim malagi ko sa akong dakong gugma niya.
1: Leo.
0: Ganong naingon ba niya, tanan? Ganong man.

0: pa mo, nag-holding hands pa mo?
1: Huwag man tigag binuangan. Kataw kong kauban. Puto kong binuangan.
2: Ay, ba? Basta ako. Ayoko binuangi, ha?
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa anumang
8: Santone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santone Plus Coffee Mix ka mo.
8: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
10: Premium D3, ang bago.
11: Isip taxi driver, iritin ako ang mga pasahero sir nga. Kaming safety mo. Ang nigurado dyan kong wala dyan ko'y sakit samtang nag-drive ko. Gamintin dyan ko Premium D3 aron
10: karaming mas safety. Magusog, mas ipebektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santone Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
8: Santone Gold Coffee Mix.